kung final and executory na yung notice of disallowance at kung nabigyan ng pagkakataon ang Office of the Vice President na sagutin yung mga problema sa kanilang audit something memo, yung AOM. Ah, ang sagot ng mga taga-COA eh hindi, lumabag sila dun sa proseso ng COA at basta na lang sila naglabas ng notice of disallowance base sa hearsay. Ano yung hearsay? Yung nadinig nila, na testimonya sa congressional hearing, sa congressional committee hearing. Hindi sila humingi ng dokumento tungkol dito. Hindi sila humingi ng paliwanag. Sino ba nagsulat nito? Tatanggalin ko sa trabaho ito, nagsusulat nito eh. Pero biro. Linawin mo pag nagsusulat ka ng balita sa akin, ayoko ng ganyang balita. Audit observation memo, yun. Lamang, maraming salamat, Roxanne Costo, ha? Ha? Nililinaw ko lang para alam, dapat pag sinusulat niyo yung balita, ganun. Hindi yung ebidensya kagad ng mali, hindi ho ebidensya ng mali yun. Kasi hindi ho kumpleto. Hindi kumpleto yung proseso. Paring maaring paniwalaan yan sa Senado. Pero sa Korte Suprema, ibabasura ng Korte Suprema yan. Automatic. Dahil hindi yan ebidensya. O nga binigyan ng pagkakataon magpaliwanag eh. Di ba? Basta sinabi mo nalang kriminal ka. Oh, kulong ka na. Ni hindi mo pinagpaliwanag eh. Ni hindi mo binigyan ng pagkakatao magdepensa eh. Ako sasabihin ninyo, due process. Early uy ang, reklamo ka pa dyan, Pinky. Buti nga may nakain ka pa. Marami beggar, walang makain. Bagay sa'yo naman ang bola-bola, parang ikaw lang. Puro pang bobola pinagsasabi mo. Che. Fish balls, hindi bola-bola. Kayo naman oh. Ito pa isang nakakainis pakinggan sa kanila. Nais na House Prosecution Panel na palakasin ang imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking quote cards at social media posts na umano'y nanlilinlang sa publiko tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiningi ng mga prosecutor sa Cybercrime Investigation Coordinating Center na tumulong sa pagtukoy sa mga taong nasa likod ng mga peking pahayag at iba pang gawa-gawang content. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, patuloy na kumakalat ang isang peking pahayag na iniuugnay kay Duterte defense lawyer spokesperson Michael Poa. Ang peking pahayag ay pinakakalat sa social media at inangking sagot umano ni POA sa mga pahayag ni Ridon tungkol sa Duterte Defense Team. Tinanggi ito ni POA noong August 18 at sinabing hindi niya kailanman ginawa o inilabas ang naturang pahayag. Hiniling din niya sa mga page na nagpost nito na itama o alisin ang fake quote. Pinasalamatan naman ni Ridon si POA sa paglilinaw at sinabing hindi si POA ang kanyang pinupuna kundi ang mga taong gumawa at nagpakalat ng peking pahayag. Eh bakit pag kayo lang ang tinitira? Tsaka kayo nagagalit. Bakit pag kayong defense naman tinitira ng mga peking art cards na yan, quote cards na yan, tuntua pa kayo. Ine-share nyo pa. Kahit alam yung fake. Diba? Hindi ko maintindihan yan eh. Diba? Masyadong, ewan ko ba, talagang ganun na tayo eh, no? Pati yung social media, pag tayo lang ang tinatamaan, tsaka natin nire-reklamo. Pero pag pabor sa atin, di baling fake news. Basta pabor sa atin. Sad. Really sad. Nanonood si Mami Dang. Good morning, Mami Dang. Nakaayon ng school community sa iba't ibang lugar sa Zamboanga City, sa national government, sa pagpapatibay ng campus safety kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang estudyante kung saan isa sa kanila ang bumaril. Sinabi ng DepEd, nagtapos ito sa isang coordination meeting sa Zamboanga City araw ng Webes, kasama ang mga school heads na sumang-ayon na mas higpitan ang security protocol sa habang pantay na tinutukan ng mental well-being ng mga mag-aaral at staff. Binigyan din ni Eileen Pearl Ak-Ak-Ak-Ak, principal ng Lumbangan Integrated School, ang pangangailangan na paigtingin ng pagiging vigilante. Inulat naman ni Lunzuran Elementary School Principal Raymond Zapanta ang kahilintulad

0: na mensahe at iginit ang kaligtasan ay prerequisite for education. Sa kabilang dako, nagbibigay naman na ng psychological first aid at psychosocial support sessions sa mga apektado mag-aaral, mga magulang at empleyado ng Ateneo de Zamboanga University. Inalis naman ni Interior Secretary John Vicrimuyang ang mga security lapses sa bahagi ng Ateneo de Zamboanga University kung saan nangyari ang pamamaril sa ikinasawi ng dalawang estudyante. Tinusuportahan nito na diskubre ng mga investigador na ang shooter ay pumasok sa junior high school campus sa pamamagitan ng emergency exit. Si Rimuyang nagtungo sa natura para aralan sa barangay Tumaga, Zamboanga City para inspeksyon ng lugar kung saan nasawi ang grade 10 student. At ikinasugat naman ang iba pa bago tuluyang nagbaril sa sarili ang shooter na grade 8 student. Anya ang shooter ay nabuli at walang koneksyon sa hindi naman daw nabuli at walang koneksyon sa pinatay na estudyante. Kinumpirma rin ng pulisya na ginamit na suspect ang armas ng kanyang ama. Ani Rimuyang, ang tatay ng estudyante na nagtatrabaho sa Bureau of Customs ay nakikipagtulungan na sa mga otoridad. Sinabi pa ni Rimuyang na walang kasabuan na estudyante sa pamamaril. Isa pa itong kayong mga eskwelahan, alam nyo naman kung sino yung mga estudyante ninyo. Diba na huwag na tayo magbiro. Alam nyo kung sino yung mga estudyante ninyo na may predisposition para sa mga ganyang pangyayari. In fact, may idea kayo kung sino sa mga estudyante ninyo ang may kapasidad para pumasok na may dalang baril. Kasi alam nyo kung anong trabaho ng mga magulang nila eh. Alam ninyo kung mga law enforcement yan, kung anak ng sundalo, kung anak ng polis, kung anak ng immigration, kung anak ng customs. Alam din ninyo na kung ang mga magulang yan ay debaril o hindi. Alam ninyong bantayan yung mga yan. As in the case of Tacloban and the case of Zamboanga, parehong anak ng law enforcement o parehong kamag-anak ng law enforcement. Parehong may access sa baril. Parehong alam ng paaralan itong fact na ito. Pero kung ano tinututukan ninyo yung impormasyon, di ba? Yan nga pumapasok yung sinasabi ni Sara Duterte nung araw, kailangan ng intelligence and information gathering sa lahat ng paaralan, hindi lang sa mga komunista, di ba? Kundi dun sa mga aktibidad ng mga kabataan, dahil may mga kabataan na may access sa mga delikadong mga armas na maaari nilang dalhin sa paaralan at kapag sila ay natuwa, nagalit o napikon o nakawawa, napagtripan, maaari nilang gamitin. Pero anong ginawa ninyo? Diba? You chose to prosecute the vice president. Whatever. Tatay, rekorasyon, maraming pagpipilian si Pinocchio, nariyan si Lutang, Antivirus, Tolfo, Bimbamboom, One Ball at Jollibee Rimulya. Alex Chua, numbers game na sa impeachment para matapos na. Tatay Strauss Fernandez, in fairness naman pala, at least Senator Legarda's absence caused Ping and Tito to have some long-awaited fishballs. Sana ako oras. Lunes na lunes, sumasakit ulo ko. Susunod sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Susunod yan sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 hanggang 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol! Hey, hi. RJ Patrol time! Sa kayo ka RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Muling sumasaludo, andito na po ang RJ Patrol. On a Monday, August 24, 2026. Red Letter Day. Happy, happy birthday. Aba, ang daming nakapilang nagbe-birthday ngayon. Ah. Unang-una, yung apo ko dyan sa Melbourne, Australia. 6 years old na. Dalaga na. Si Lumin Clay Almonte. Happy, happy birthday. Sa Senado, andyan si Tito Sen. Give what is due for the celebrator. Senator Tito Soto, Vicente Tito Soto III. Happy birthday! Yung kanyang asawa ng kanyang pamangkin, Senator Kiko Pangilinan, birthday din. Magkapareho sila ng birth date. Happy, happy birthday, Senator Kiko Pangilinan. O, anong handa nyo? Fishball? Maraming fishball. Yung bagong Pilipinas party list group. Nagbe-birthday din si Chairman Marlon Mendoza. Happy birthday! Ang dami nagbe-birthday ngayon. Ha? At yung eldest namin, sa amin siblings at nasa heaven na, yung ate ko, si Sofia Almonte del Mundo. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Batiin na natin lahat ng mga nagsasaya ngayong araw. Name Officer in charge of the NCRPO, National Capital Regional Police Office. Sino? Ang bagong pinuno ng NCRPO ay si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Ito'y kinumpirma ni PNP Spokesperson Police Colonel Allen Ray. Congratulations, Police Brigadier General Christopher Abrahano. So, ang pinalitan niya dyan ay si Abirin. Major General Abirin. Diba? Congratulations. May fishball ba dyan? May handa ba kayong fishball dyan? Medyo patawa lang po tayo kasi may news item tayong na-monitor kay Ira, Idol Ira. Sabi ni Senator Ping Lacson, nami-miss niya si Senator Loren Legarda dahil sa fishball. Unique din naman ang pinagsasalu-saluhan nila. Kapag nag-meeting daw po sila, hindi ko sinabing ginagapang nila noon si Senator Loren. May gapangan ba over a platter of fishball? Diba? Di po ba? Naalala nyo, ang unang nabalitang pagkudita sa Senate President position ni Tito Sen. Eh, ang papalit sana noon ay si Senator Loren Legarda. Pero nagapang daw po yun na tawag dyan. Naayos. Naayos ng dalawa. Siyempre, Tito Sen at saka Ping Lacson. Hindi natin makonfirm kung yung meeting nila ay over a platter of fishball. Masarap yung sauce ng fishball. Fishball kayo riyan. Squid ball naman. O kaya yung, ano pa yung ball na isa? Yung banagan sa Tagalog, sa Bisaya. Lobster ball. Squid ball, lobster ball, and fish ball. Okay. Punta na tayo sa pamilihan. Mamalengke na tayo. Report. Weekly price monitoring tuloy-tuloy sa mga pamilihan sa lungsod ng San Pedro, Laguna. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Patuloy ang linggo ang price monitoring ng Office of the City Agriculture and Biosystem Engineering o OCABE sa mga pamilihan sa lungsod ng San Pedro, Laguna. Kabilang sa sinusuri ang presyo ng mga basic at prime commodities upang masubaybayan ang galaw ng mga pangunahing bilihin. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pagpapanatili ng patas at makatuwirang presyo, makapagbigay ng napapanahong impormasyon sa mga mamimili. Mas mahalaga ang regular na monitoring sa gitna ng sunod-sunod na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa supply at presyo ng ilang produkto. Sa pamamagitan ng lingguhang pagmamatyag na inatas ang pamahalaan lungsod na pinamumunuan ni Mayor Art Mercado, layo na ng UKABE na matulungan ang mga mamimili na manatiling nakabatid sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Hindi ko sinasabi kung saan yung talamak. Kasi no reported days ko, alam nyo, iniikutan po natin yung mga palengke. Namamalengke po tayo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Sabay naman ang pagbati mula kay Ma'am Ina Gray sa RJ Patrol. Good morning po at sana ay ingat-ingat, nasa maayos na kalagayan kayo palagi dyan. Browse ko yung arroz valenciana na recipe ni Ma'am Ina Gray over the weekend. Ang sarap ha. Sarap-sarap ng arroz valenciana. May tawag yung mga Ilonggo dun eh. Arroz sa probinsya. Hindi nila sinasabing Valenciana eh. Yung pangalan ng mga taga-probinsya. Kasi po, laking probinsya ako at kapag nagpapaluto yung tatay ko, eh, nag-iimporta pa. nag-iimport pa ng mga chef galing sa farthest north. Pangasinense kasi tatay ko, siyempre. Eh, pinapatronize ng mga chef yung galing pa sa Benguet, sa Mountain Province. So po, good morning, new day, new hope, new blessings. Yan ang pagbati ni Tugang Art Lim Cantoria. Katatapos lang ng Kadayawan Festival sa Davao, ano po, masaya. Talagang eat all you can when it comes to fruits. Well, sa mga fruit stand dyan sa Davao, talagang halos nakalatag na yun. Parang halos ipamigay yung mga prutas. Durian is 10 pesos per kilo. To the tune of 10 pesos? Halos ipamigay na eh. Ipamigay na. Diyan sa Kidapawan, North Cotabato, libre. Nakalatag lang eh. Parang naalala ko tuloy sa yung mga pamosong mga parang sinasubmit sa Guinness Book of World Records. the longest bangus grill dyan sa Dagupan. Oh, may, pwedeng kumurot sa iniihaw na bangus. On May 1, Pistay Diet ang tawag dyan sa lugar natin sa Pangasinan, sa Dagupan. May 1, Pistay Diet. Ang sarap lumuwas dyan sa Pangasinan. Talagang sawa ka sa seafoods. Pistay Diet eh. Diet kasi dagat yan, ibig sabihin. Diet sa salitang Pangasinense. Pangalatok. Yung fishball. Hindi tayo makamove on sa fishball, ah. Hindi po ba dyan sa mga university belt? Yung mga ambulant food carts, nakikita natin sa tabi-tabi, nakahilera dyan sa recto, dyan sa ang daming mga colleges and universities, hanggang dyan sa Mendiola. Kita nyo, ang daming food cart dyan, may fishball, kwek-kwek, ano pa tawag nila doon? Yung mga kikiam o niluluto dyan sa tabing kalye. Siyempre, may mga pares-pares pa, ambulant sa food cart, mami o lugaw. Sarap talaga magpunta sa mga... Huwag niyong sabihin may hepa yan. Malilinis na pakain yung ating mga ambulant vendors dyan. Isa pang report, dalawang bronze medal nakamit ng Pilipinas sa chess tournament sa Hainan, China. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
5: Nasungkit ng Pilipinas sa 10th Eastern Asia Youth Chess Championship 2026 ang dalawang bronze medal sa rapid event noong August 21 sa New Century Resort Chess Bay sa Hainan, China. Nakamit ni Nika Juris Nicolas ng Pasig City ang bronze medal sa kategoryang girls under 14 habang nakatungtong din sa podium si Ivan Travis Ku ng lungsod ng San Juan matapos masungkit ang bronze medal sa kategoryang open under 18. Ang kanilang mga tagumpay ay nagbigay ng magandang simula sa delegasyon ng Pilipinas sa kampyonato na tumatakbo mula August 20 hanggang August 30 at magbubuklod sa 279 na batang manlalaro na kumakatawa naman sa 14 na Chess Federation mula sa buong Silangang Asya. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Maraming salamat. Talaga namang iwinawagayway yung bandila ng Pilipinas. Nakamonitor din tayo sa laban ni Alex Iala. Patuloy tayong nananalangin na siya mag-champion dyan sa US Open sa kanyang paglalaro today. Antabay tayo kung mayroong magbibigay ng update sa atin doon sa laro ni Alex Iala. Go, go, Alex! Nauuso yung mga anti-crime crusaders, ano po. Nung Friday, umattend po ako ng soft launch ng isang anti-crime, anti-corruption, anti-criminality, corruption, anti-drugs, anything. May involve yung mga masasamang lahi na ating kababayan. Hindi natin nila lahat. Ha? Hindi naman lahat ng politiko ay masama yung lahi. Ano po. Andyan ako at I was honored to be one of the guests dyan sa Club Filipino. Club Filipino po dinaos. Yung TFK Alliance Brotherhood. TFK as in Task Force Kasanag. Alliance Brotherhood. Yan sa Club Filipino. Founded by Chairman Dr. John Cheong. Kailangan natin yung mga ganun. Yung nagkukrusada talaga laban sa katiwalian, laban sa krimen, laban sa corruption, lalo na ang corruption, ano po. Dapat talagang manindigan ang bawat Pilipino lalabanan at tutukan, bantayan yung possible na patuloy na pamamayagpag ng korupsyon pag nanakaw sa kaba ng bayan. Medyo nag last minute back out lang po yung aking resource person kasi ang focus ko Bulacan ulit eh. Bulacan flooding ulit eh. So hindi tayo pinalad na magstay sa linya yung ating resource person para mag-discuss kung ano ba yung naging findings ni sino bang pumunta sa Bulacan. Siyempre DPWH Secretary Vince Dizon at ano ba si Executive Secretary Ralph Recto. Kanina sa report ni Chona Yu mula sa Malacanang, binanggit niya na parang sinadya ng Presidente Bongbong Marcos na hindi pumunta ng Bulacan kahapon. Ngayon ay papunta siya ng Pampanga. Sino ba Pampanga Governor? Eh dahil sa Bulacan, medyo may kaunti silang, yun ang pagkakasabi ni Chona. May something, sabi nga, may something. Naalala niyo yung medyo binuntal. Binuntal mismo ni BILG Secretary John Vic Remulliam ang malaking katawan din nun, ha? Gobernador ng Bulacan, Daniel Fernando. Binuntal yata sa report, ha? Yung report ni Montulfo. Ha? Binuntal dahil po na-threaten, parang napagbantaan yung kaligtasan ng bunsong anak ng Presidente Bongbong Marcos sa NLEX. Naalala po ba niyo yung balitang yon? Binaks ng mga bodyguards ni Governor Fernando yung Land Cruiser na minamaneho ng bunsong anak ni Presidente Bongbong. Kasi inoccupy nila yung apat na lane. Yun ang medyo ikinagalit ni Secretary John Vic. Parang wala silang palulusutin kapag nagko-convoy sila kay Governor Daniel Fernando. So, medyo nairita si, ano, hindi nakapagpigil yata. Ayon sa report, na suntok niya si Bulacan Governor Dan Fernando. Wala daw alam si Governor Fernando sa mga nangyayaring ghost project at saka substandard flood control projects dyan sa Bulacan. Parang hindi kaya ang hindi ko naman kasabihan lang po ito. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Bakit yung linyang yun ay popular sa atin doon sa mga malapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Isa na doon si Manila Mayor Yorme Isko Moreno. Di po ba? Every time matanong siya kung ano sa palagay niya yung baka maanomalyang flood control projects at kung sa palagay ba niya ay aabot sa level ng Pangulo ang pagkakasangkot sa maanomalya at pinaka-corrupt flood control projects. Di ba ang sagot ni Yorme? Hindi. Hindi siya naniniwala. Ang sabi ni Tita Carmen yata kanina, sa pulso ng sambayanan. Sabi niya ay, baka naman natatakot daw si Yorme na mabawasan yung tawag dyan, assistance ng national government sa Maynila. Kaya nakikisayaw na lang sa sinasabi ng mga nakapaligid kay Presidente Bongbong. Hindi natumbok. Ang hinihintay kong masabi ni Tita Carmen kanina ay hindi niya natumbok yung isa sa issue na maaring ito ang totoong dahilan bakit nakikiuso si Yorme kay Presidente Bongbong. Kasi may bali-balita na malamang sa malamang, tatakbo ulit si Yorme sa pagka-presidente sa 2028 at siya na yung mamanukin mismo ni Presidente Bongbong Marcos. So nagpapakita na sila ng alliance, ha? Pinapakita nilang very obvious ngayon na nagkakaroon ng alyansa ang Yorme ng Maynila at ang nakaupo ring Presidente Bongbong Marcos. Kung ganun mangyayari, ay talaga namang ngayon pa lang, ay parang sumasayaw na, sumasakay na sa tugtog ng palasyo si Yorme Isko Moreno. At kaugnay ng balitang yan, hindi natin mapigilan, ano? Mm-hmm. Nagdeklara na rin upang tumakbo sa 2028 presidential elections. Sino? Ang tanong, iboboto nyo ba kung siya ang tatakbong pagka-presidente? Siya daw kakatawan sa nag-iisang oposisyon ng Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas. Kakandidato for president, Senator Risa Hontiveros. So, palakpakan. Ano? Ang tanong, kasunod na tanong, boboto nyo ba siya? Siya tatakbo sa pagka-presidente sa May 2028 elections. Puro na politika yung ano eh. Kinakain na tayo yung ating bansa. Wala na halos ano, yung halimbawa, yung malulupaypay tayo dahil tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, simula bukas. O di siyempre, may mag-shut, gumagano na naman ang mga kasamahan natin dyan. Masakit talaga isipin. Pero alam niyo bang lahat yung mga nangyayari, tumaas yung presyo ng kuryente. Pagkatapos ng SONA, tatlong beses itinaas yung presyo. Ang dolyar, ang taas na. Presyo, palitan ng dolyar at piso. Lahat ng yan ay parang nilulunok na lang ng Pilipino. Ano po? Pero ang nakikita nating priority ng mga nakaupo sa pwesto ngayon sa gobyerno, politika. Kita nyo yan? Yan, pumuporma. Umeepal daw po sa presidente si Yorme Isko Moreno. Baka may mga pasabi na ang presidente Bongbong na siya na yung mamanukin ng Malacanang para sa 2028. May ano siya eh. May K. Hindi naman natin inaalis yung kakayahan. Pwede, di ba? Sa pagitan ni ano, sagutin nyo. Sa pagitan ni Yorme Isko at DILG Secretary John Vic Remulla na sinasabing, bakit? May K rin naman akong tumakbong presidente, sabi ni Secretary John Vic Remulla. Sa pagitan nila na ikumpara nyo. Or si yung pangatlo, nabanggit natin. Pangapat, yung unang-unang nagdeklara, Abril pa yata, ay si Vice President Sara Duterte na nililiglig ngayon, pilit binubura sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte. Kasi kahit sino man ang tanungin mo, si Vice President Sara Duterte na ang pinakamalakas na kakandidato pangpanguluhan sa pampanguluhan ngayong 2028 May elections. Siya ang unang-unang nagdeklara. Sumunod, ito si Risa Hontiveros. Sumunod si John Vic Remulla, nagpapahaging din. Sumunod kay VP Sara, or nauna pa nga yata, kung hindi ako nagkakamali. Hindi pa nagdedeklara si VP Sara, parang palipadhangin na po si Secretary John Vic. Hindi daw siya tatanggi kung sakaling hikayatin siya ng presidente na tumakbong presidente ngayong 2028 elections. Hindi po ba naalala nyo? kumusta na kayo sa inyong pagmumonitor? Mamaya may press briefing yata si USEC Attorney Claire Castro. Sino may bansag sa kanya na ICC? Nagtatanong lang po. Sama nagmula yon, sinong nag-originate? Si Senator Manang Aimee Marcos ba? Sabi may ICC sa Malacañang. O diyan, nagkaroon ulit ng palitan ng maanghang na salita. Di po ba? Si Senator Manang Aimee Marcos at Attorney Claire Castro. Kung ICC si Claire Castro, Claire Castro is CC. Ano yung I? Di po ba? Di ba sumagot si USEC Claire Castro ng it takes one to know one. Di ba sabi? Sabi niya, kung impact naman ang tawag nila sa akin, di ba ang nagsabing ako ay impacta, ang masasabi ko lang, it takes one to know one. Binalikan niya si Senator Manang Aimee Marcos. So, naging palasak na ano na yan sa mga comments natin, sa group chat natin, sa mga programa. ICC na katawagan, ha? Kay USEC Claire Castro. Rick Oracion, good morning, amigos, listener of this naglanog-lanog nga Radyo Bandido, DCRJ, and to you, Sir Angelo A. Thank you, Rick Oracion. Ina Gray, Ma'am Ina, big no to Risa. Nako, it's a big no daw ni Ma'am Ina Gray to Risa Ontiveros. Teresita Cruz Agiling, good morning, Sir Angelo. Yun pong Aros Valenciana, yun ata ang specialty ng mga Ilonggo. Oh, tama. Valenciana, parang Espanyol ang dating. Thank you, Teresita Cruz Agiling. Si Mercy Fernandez Narciso, good morning po, Sir Angelo. Regular listeners from Citation Homes, Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan. Ingat po tayong lahat. Thank you, Mercy Fernandez Narciso. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you for watching, listening. Shirley Uyang, Alex Chua, magaling yan, sumayaw. Haha. Sino? Sino magaling sumayaw? Si Yorme ba? Luz Papa, good morning po. Luz Papa, Teresita Cruz Agiling. Magtuturo na naman ang magtuturo si Bongbong at Vince. Sabay pa-picture dyan, sila magaling. Shirley Uyang, sige, post mo yan. Pagtakbo, di ka naman makakarating sa finish line. Alam mo naman na di ka mananalo kay VP. Campaign funds lang ang habol mo. Oy, Shirley, ha? Alright, break muna tayo. Ang oras ay impunto alas 9:30 ng umaga.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
6: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Kami po ang inyong mga kuya
8: at ate sa programang Mate.
7: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
8: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
9: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
7: Iniimbitahan po namin kayo
8: na makinig at manood ang aming programang Mate
9: dito lang sa
10: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate
2: Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen, RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol! Alas 9.33 na po ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Itinalaga ni PNP Chief General Jose Milenjo Nartates Jr., si Police Brigadier General Aaron Mandia, dating City Director ng Cagayan de Oro City Police Office, COCPO, bilang bagong hepe ng Police Regional 10, PRO 10. Cagayan de Oro. City Director ng Cagayan City. Inangat lang siya, pero doon pa rin siya sa Region 10. Inangat siya bilang Regional Director na. Police Regional Office 10. Yung binalita natin kanina, si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong hepe ng National Capital Regional Police Office, NCRPO, effective immediately. congratulations. Speaking of police, dating police, sino ba mga dating police na naging senador? Siyempre, nangunguna dyan si Senator Ping Lacson, dating si PNP. Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang hindi mapinalad na tumakbo pag para maging senador ay si retired police major general first name niya, Sammy Pagdilaw Samuel. Si former chief PNP. Ano iba yung palayon niya? Eliazar. May tawag sa kanya eh. Gilor. Guillermo Lorenzo Eliazar. Gilor. Hindi rin pinalad makapasok sa Senate. Si ano kaya? Ngayon, general manager natin sa MMDA. Ngayon, dating chief of police. Top cop. Bato-bato yan. Magaling sa boxing. Si retired police general Nicolas Torre III. Kakalaman sa 2028, pag-uusapan yung ICC at police. Naalala po ba nyo yung balita last week? Balita sa Malacanang. Nagkakaroon daw ng pagribisa ang Bongbong administration, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nire-review daw po ang policy ng ating gobyerno kaugnay sa pakikitungo ng Pilipinas sa International Criminal Court. Narinig nyo ba yun? So, ibig sabihin, medyo kung hindi tayo nagkakamali ng hinala, ay bumibigay si President Bongbong Marcos dun sa kampanya ng US si U.S. President Donald Trump. Ayon sa mga talumpati at payag ni Secretary of State Mark Rubio, U.S. Secretary of State Marco Rubio, na talagang medyo pina-fast track ng Amerika ang pag-dismantle, pagbuwag talaga sa International Criminal Court. Although, maraming European countries din. Hindi naman nawawala, nauulila ang ICC. May mga sumusuporta pa rin at kumokontra sa direksyon ni US President Donald Trump. Pero ngayon dito sa administrasyong Bongbong Marcos, kung lumalamya or may siyempre pag si Shirley O Yang ang nakinig, andyan na naman tayo, iskamin na naman tayo niyan. Bubulahin na naman tayo. Pero alam niyo, mahirap mambola kapag ang pressure ay galing sa Amerika. Di po ba mga ka-RJ Patrol? Kung ang pressure ng Amerika ay magsasabi sa presidente ng Pilipinas na bumitaw ka na, huwag ka nang pakita ng pagsuporta sa ICC. Kaalyado ka namin bilang bansa, US at Pilipinas. Ang direksyon ng Amerika na tinuturing mong Big Brother ay para sa pagbuwag sa ICC. Kaya huwag ka nang pumorma-porma pa dyan. O huwag mo nang bubulahin ng Amerika. Mahirap bulahin ng Amerika. Dahil pagkakaintindi ng taong bayan, marami pong nagbubulong sa atin. May mga Amerikano daw po na nakapaligid kay Presidente Bongbong. Para bigyan siya ng protection. Yun daw po ang sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas. May mga Amerikano daw po na lumalapit, umiikot, pinapaligiran ng Presidente Bongbong. At sinisigurong hindi siya matitinag ng anuman, kudita man yan or pag-aaklas ng bayan. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng politika, panahon ng tatay niya, ganun din nung araw eh. Popular na popular si dating Presidente Marcos. Pati sa Amerika, best friend niya yung presidente nung araw, Ronald Reagan. Ronald Reagan. Yun lang na sira, masasabi natin, yung August 21, 1983, nung mapas lang sa MIA tarmac gate 16 si dating senador Ninoy Aquino, yun ang nagkagulo na ang buong bansa. Yun ang gumulo, parang naglight the fire, nag-ignite ng revolusyon dito sa ating bansa. Yun po yung kwento diyan. Pero yung sabing President Bongbong enjoys the assurance. Nag-enjoy daw po siya ng pagtiyak ng Amerika na hindi siya magagalaw dito sa kanyang pagiging presidente hanggang matapos yung 2028. Andiyan na po tayo. Pero ang pag-uusapan natin, yung ICC, na nagsalita siya, nagsalita Malacanang na ginagawaran nila ng pag-review yung relationship ng Pilipinas at ICC, maraming nagtatumbs up dyan. Siguro magkakaroon ng malaking ngisi dyan ay walang dilit iba kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hanggang ngayon ay hindi lumulutang dyan sa Senado dahil nga sa bantang pag-aresto ng NBI at iba pang law enforcement agency na pagsuporta ng Pilipinas dun sa International Criminal Court. So, Amerika, kung inyo maalala, sino ba mga elected official? Robin Padilla, for that matter, nung araw yata ay kinansila yung passport, visa for the U.S. Isa rin sa may kinansilang visa sa Amerika, si Senator Bato, yung Amerika, so nag-spark yun ng yung galit ni Tatay Digong noon sa Amerika, di po ba? Openly talagang binabatikos ng Presidente Digong ang Amerika noon. Nung ni-revoke yung US visa ni Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon, kapag nagkataon na mag-issue ng statement, final statement ang Pilipinas na hindi na talaga magko-cooperate sa ICC, malaking biyaya yun kay Senator Bato de la Rosa. Ibo ba? So kung iisipin nyo, dati ang nag-persecute ng api kay Senator Bato ay Amerika dun sa pag-revoke ng US visa. Ang Amerika ngayon, ang tumutulong sa kanya para magkaroon siya ng kapayapaan sa sarili. Ha? Peace of mind sa sarili. Dahil baka mawala na yung banta ng pag-aresto sa kanya kapag talagang bumigay ang Pilipinas sa direksyon ng Amerika na tuligsain ang International Criminal Court. Hindi masaya, Senator Bato. Anong palagay mo, Sir Leo? Anong sabi? Oh, all right. Sabay pa picture. Magtuturo na naman daw si Presidente Bongbong at Vince Deason, sabay pa picture. Diyan sila magaling. Pampanga ngayon ang presidente, titingnan niya. Yung swampy area diyan sa Pampanga, naimbita kami diyan sa Candaba, sa lugar ni Mayor Jerry Pelayo. Last time nung panahon ni President Gloria Arroyo, naimbita tayo sa Candaba, Pampanga. Pero hindi ako nakarating doon kasi binawalan ako ni Mayor Jerry na magdala ng shotgun eh. Dahil nakikita ko sa mga poster ng Candaba, napakaraming migratory birds doon sa swampy areas ng Candaba, Pampanga. Meron nga silang festival na Ebon Festival. Ebon kasi itlog sa wikang Kapampangan. Ebon Festival sa Candaba, Pampanga. So hindi ako natuloy pumunta roon dahil ayaw ko payagan mag-hunting doon sa mga migratory birds. Anyway, tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng inspection ng presidente diyan sa Pampanga. Masasarap diyan ng mga seafoods. Pati laman ng mga fish pen, cultured crabs dyan sa Sasmuan, Lubao, Pampanga. Masarap na lugar yan. Inaakit namin yung bundok dyan sa may Porak, sa Panguwak. Lugar naman ni Senator Lito Lapid. Pampanga. Sa dalisdis ng Mount Pinatubo. Meantime, my report, dalawang mangingisda na nawala nasa gip ng Philippine Coast Guard sa Balayan Bay, Batangas. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Dalawang mangingisda nasa gip ng Philippine Coast Guard o PCG matapos mawala ng higit kumulang 20 oras sa Balayan Bay, Batangas. Napaulat na nagka-engine trouble ang kanilang motorbangka habang pawid mula sa pangisda noong Agosto 20. Hindi rin sila agad nakapagbigay ng abiso dahil wala silang communication equipment. Mabuti na lamang umanuhat na mataan sila ng kapwa mangingisda sa katubigan ng malapit sa barangay Anak Dagat sa Lemery at agad na rumispondi ang PCG at nakumpirmang ligtas ang dalawa. Muling pinalalahanan ng Coast Guard ang mga mangingisda na magdala ng communication at safety equipment bago pumalaot upang makaagap sa anumang emergency sa dagat. Patuloy naman ang pagpapatibay ng PCG sa mga programang nakatuon sa kaligtasan at agarang pagtugon sa mga mamamayan sa dagat. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Ingat-ingat lang sa ating mga kababayang mangingisda dahil pag may tatlong bagyo nagbabanta sa bansa, low pressure area, tatlo. May isang magiging bagyo at marin dumaan dito sa Pilipinas. Philippine Area of Responsibility. Uy, magandang umaga po, Sir Angelo. Happy Monday, sabi ni Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia. Binati ko na si Lumin Clay kanina. Happy, happy 6th birthday, Lumin Clay Almonte. Basta yung cake ng birthday cake, birthday girl. Sa Australia ba, papasok na sa school. Kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Si Daddy Jerry, si Mommy Lalaine, si Love, at si Lumin Clay ang celebrator. Happy, happy birthday, Lumin Clay Permejo Almonte. Si Lumin Clay. Kahapon, birthday rin ang kumpare ko dyan sa ano? Tarlac City. Pasensya na, binati ko na lang sa social media. Belated si paring Virgilio Bautista. 78, bonggang-bongga yung ano, invitasyon. Sorry, sorry po. Medyo wala sa ano, nagkulang kami ng kapasidad para dumalo dyan sa Tarlac City.

pero hindi yata naiisip nitong mga tinawaan ng baka na mga investigator na ito. How come a district engineer was able to return X hundreds of millions

nawawalan yung esensya ng investigasyon. Ha? Nawawalan. O tingnan natin. Meron kang 100 million pesos. Ang sweldo mo ay dispatch. Ilang taong ka na ba sa serbisyo? Kumpyutin nga natin yung

witness ang isang opisyal ng gobyerno na direktang tumanggap ng pera mula dito sa iskandalosong proyekto ng gobyerno na ito in exchange of his testimony. Eh ngayon, tahimik na eh. Oh, ha? Tahimik na. So pakuyakuyakuy na lang itong mama na ito. Paano naman yung mga kabayan natin sa Bulacan? Year in, year out. Inuulan, binabagyo,

Anong end goal? Anong finish line bang nakikita natin dito? That 16 votes to convict Inday. Diyan tayo papunta eh. Hindi ba? All of this is, you know, this is just but political for them. Para dun sa mga ibinoto po natin na mga opisyal na lingkod bayan. Sa kanila, politika lang ito eh. Politika lang sa kanila ito. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, anong tawag dito? Buwis buhay. Sa kanila, politika, sa atin, buwis buhay. Dahil hindi naman, maniwala ba kayo tumutulo yung kisabi ng bahay nitong mga mayayamang mga opisyalis ng bayan na ito? Ha? Tumutulo yung kisabi kapag ka umuulan? Kapag ka lumabas ng kanilang ano, ng bahay, nagbukas ng pinto, merong baka doon sa kanilang subdivision? Wala naman eh. Kapag ka masama ang panahon,

storyteller? Bakit bigla naging credible dahil nag-recant? Kaya sabi ko, credible storyteller ngayon itong si Gutesa. And since Gutesa recanted, nag-isip na sila ng pamamaraan, how are we going to make it appear na itong si Gutesa ay may weight yung kanya mga sinasabi ngayon? Ah, hanap tayo na sisisihin. Hanap tayo na sisisihin. Presumably, si Marcoleta, si Defensor, nakakulong, o dapat wala kayong telepono, ha? Walang connection sa outside world ng BJMP. Oh, walang telepono. So, late makakapag-reply yung mga yan. Late makakapag-reply. Sige, ano tayo, isip tayo ng paraan kung paanong mas madidikdik ng husto itong dalawa na ito. Because there is an endgame. There is an endgame. Pansinin po ninyo, bakit laman ng mga balita ngayon? Siguro mga dalawa, tatlo, apat na araw na. Yung votes for conviction and acquittal. Di ba ninyo napapansin? Hindi naman na parang nung nagsabi si Chief Escudero na the 16 votes needed to convict and die is the decision of the presiding officer. Kaya lahat tumahimik na eh. Dahil may mga nagsasabi pa, ganito yung sabi ng konstitusyon, ganito yung sinasabi ng ganito, merong ganitong version sa calculation. Sabi ni Chief Escudero, this is the decision of the presiding officer. So lahat tumahimik. O bakit ngayon lumulutang na naman? Bakit ngayon lumulutang na naman?

Alam naman natin na hindi itutuloy itong barangay and SK elections, ha? Dahil hindi ba sinabi ko na sa inyo gagamitin yung poder ng mga kapitan at ng SK para nga naman dun sa 2028 presidential and national elections. Utang na loob. Yan po yung keywords, utang na loob. O Kap, in-extend ko na naman yung termino mo. Eh, utang na loob ha, may manok tayo, anak ng baka naman talaga, oo. Kawawa yung ating bayan. Kaya ako, every chance I get, parati kong tinatanong dun sa aking Facebook page, may pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? No? Yung sinasabi ni George Erwin Garcia na pakiusap, alam naman na po natin yung sagot dyan, Mr. Chairman. Eh, pero sasabihin siyempre ni George Garcia yan dahil bahagi po ng script. Ha? Bahagi ng script. Ang barangay ay dapat na apolitical. A-po-li-ti-cal. Apolitical. Ibig sabihin, walang political affiliation. That makes our barangay and SK elections distinct. Mula po rin sa local, national, presidential, barm, sa isama mo na lahat. Yung ating political exercise, yung ating election. Distinct eh. Dahil sila lang yung apolitical. Kapag ka ginugil po ninyo. In theory, in paper, but not on practice. Ha? In theory, in paper, but not on practice. Kunwari lang, boro-boro lang yung paggamit ng salitang apolitical. Dahil punong-puno po ng politika. Katulad yan, the mere extension being given to the barangay chairman, chairman, sitting barangay officials, and SK, kasama na. O, yan pa lang, malaking ano na, malaking ganansya na para sa kanila. Tuloy-tuloy ang sahod, tuloy-tuloy ang programa, tuloy-tuloy ang pagsamba dun sa mga politikong kanilang sasambahin pagdating ng 2028. Sandali lang. Kagabi ako'y nagpunta sa labi ni Ma'am Birna de la Paz, Santa Ana, ng barangay Sumilang dito po sa Pasig. Pero yung kanyang na mga labi ay nakahimlay dito po sa may Marikina City. Okay. Yung ating mga kaibigan dito sa barangay Sumilang, ang pamilya Santa Ana, ako po ay nakikiramay kay Boss Idol Edwin Santa Ana at sa kanyang kapatid na si Jenny, pati yung isang kapatid niya na nasa ibang bansa, no? Si Ma'am Mirna de la Paz Santa Ana. Yung kanyang kapanganakan ay August 10, 1949. Tapos sumakbilang buhay nung kamakalawa, August 22, 2026. 77 taong kulang po si Ma'am Birna. Yung kanyang mga labi ay nakahimlay sa Chapel D ng De La Paz Funeral Homes sa number 201 E. De La Paz Street, Santa Elena, Marikina City. Humihingi po ng panalangin ang pamilyang De La Paz, ang pamilyang Santa Ana, para po dito sa pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Okay. Nakikiramay po ang inyong lingkod. Salamat po ng maigi at marami. Alright, yung ating bossing. Thank you. Salamat po. Yung ating bossing, Armando Busa, at yung ating Filipino community, dyan po sa Dubai, UAE. Magandang morning po sa inyo. Anong oras ba, Boss Armando, dyan sa Dubai? Ayan. Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, nakikinig at nanonood. Sabi nung isang texter, Idol, halatang may sakit ka. May sakit po talaga. Halatang may sakit.

Ito si Johnny G. Ipagpasensyahan na po ninyo, talagang masama yung aking katawan. Binabardagol yung ating lalamunan. Binabardagol itong ating programa. Kaya nga gusto kong palitan na yung programa natin. Yung title, Bardagulan na lang. Bardagol mo, bardagol ko. Pwede ba yan? Magandang title ba yan? Palitan na natin yung Johnny Gomez Live. Gawin natin Bardagol mo, bardagol ko. BMBK. Ma'am Mercy Fernanda. Parating nga may bardagol eh. Boss Jersey eh. Oo. Kaya... pwede ba? Pwede ba natin i-request sa management yan? Magpalit tayo ng program title. Tingnan nga natin ano ba sasabihin ng mga nakikinig at nanonood. Okay ba sa inyo? Magpalit tayo ng program title. Bardagol mo, bardagol ko. Sige. Para si Dagul lang eh, you know? Para si Dagul. Okay, bardagol mo, bardagol ko. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang morning sa inyo, ma'am. Ha? Ma'am Menchi Ime at yung ating mga tropang JGL for now, di pa tayo nagbabalit. Ha? Wala pang bardagol mo, bardagol ko. Diyan sa bahay pari sa Bulacan. Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Zeni Lubiga Sose mula sa Malabon, Ma'am Kimura Dolores Konichiwa mula po naman sa bansang Japan, pati yung ating Filipino community dyan. Anong tawag dyan, Ma'am Kimura? Arigato. Gosay Masu. Tama ba yan? Ako, minsan nangangapa ako na sasabihin eh. Ha? Mabilis kasi yung... Mabilis yung takbo ng bibig ko kaysa sa utak eh. Ha? Mabilis yung takbo ng bibig kaysa utak. Tama ba yan? Okay. Arigato gozaimasu. Ayan. Si Bosaime Samoya Bernante, Ma'am Luz Papa, Ma'am Charito Cabrera Diana. 7:14 ng umaga dyan sa Dubai. Okay. Pero ano, August 24 din? Same ano tayo? Different time zone lang, pero pareho ng araw, tama ba yan, Lunes din? Boss Angelo Redaha, ng Manolo City sa Bulacan. Banggitin ko na muna yung mga komento ninyo ha, magandang morning, tapos report tayo. Magandang morning, sabi ni, magandang hapon, sabi ni Ma'am Edna Gray. Good morning, Sir Johnny G, sabi ni Tata Rick Orasyon ng Las Piñas. Monday morning, Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Menchi Ime. Good morning, Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Maestro at Tropang JGL. Sabi ni Attorney Angelito Castillo Pilias, Senador ng Malacanang. Ayun. Natumbok ni Ma'am Edna Gray. Mga senador daw po ng Malacanang. Mga mambabatas ng Malacanang, mambubutas ng sambayan ng Pilipino. Ha? Tama ba yan? Bardagol mo! Bardagol ko. Giving false testimony under oath. Sabi ni Ma'am Edna Gray, inducing another person to commit perjury. Yung dalawang housekeeper ni Ping, ang sabi niya, housekeeper. Yung dalawang housekeeper, tama. Si Ping ang sabi siya na ang sasagot sa tanong. Ayan. Okay. Pag nagsauli ka ng pera, it means ikaw ang nagnako ng pera. There is that element of guilt. Hindi lang yung guilty feeling, ha? Hindi lang yung guilty feeling. Nagsauli ka ng pera, ibig sabihin meron kang pera na nakatago na hindi iyo. At kaya mo isinuli dahil ang sinasabi mo ay in good faith. Hindi ba? Isinusuli ko nga itong pera na ito pagpapakita ng aking kusang loob na pakikiisa sa kung anong investigation man. At kung paanong mapapatunayan yung totoong nagkasala. Ha? Sino bang naniniwala sa ganyan? Ha? Binobola tayo ng mga clowns ng Senado. Binobola tayo ng mga clowns na bumuo ng sistema
kung papaanong lilitisin itong mga nasa likod ng mga karumaldumal na pagpupuslit at pagbubulsa ng pera. Eh meron tayo tinatago ng mga accomplices eh, di ba? So, the idea, ituro mo kung sino yung puno, kung sino yung ulo. Eh, how sure are you? Dahil yung kanyang ituturo ay totoo. Paano kapag ka ang itinuro ay yung mga tao na sinasabing nagkamal ng pera na kalaban ng gobyerno? O di maniniwala na naman kayo. Diyan kayo magaling. Ha? Diyan kayo magaling. Kaya mambubutas kayo ng sambayan ng Pilipino. Move on na raw, sabi ni Tulfo, sabi ni Ma'am Ena Gray. Tapos binibaby pa si Gutesa. Oh, may pasok daw po sa Malolos, Bulacan. Sabi ni Mayor Christian Natividad. Eh kasi mukhang mamayang hapon pa yung ano eh. Yung sama ng panahon. Sir Johnny, paano na yung corroboration ni Saldico sa sinabi ni Gutesa? Na totoo yung baleta deliveries, baliwala na lang. Eh yan po yung gusto nilang i-ano eh. Yan po yung gusto nilang i-project, Ma'am Zenny. Okay. All the information na hindi angkop dun sa script nila ay mga false testimonies. Ito raw po yung mga false claims. Dahil yung mga information na parte ng script, eh ito lang daw po yung katanggap-tanggap. Okay? At dito lang, dapat umikot yung investigasyon, yung testimonya, at yung probability kung sino yung mga sasampahan ng kaso ng DOJ, ng Office of the Ombudsman, at ng ating mga lower courts. Yun lang, yun lang. Wala silang ibang tatanggapin. Kung ano yung gusto nilang nakasaado sa script, yun lang yun. Because anything outside the script, kalaban, anything that is outside the script is hindi katanggap-tanggap. Kaya nga kung todo yung kanilang ano, yung depensa, una, depensa kay Martin Romualdez, pagsagot dun sa dapat na mga resource persons ang sasagot. Yung taguri na importante ang flood control project, Mr. Chair. Pero move on na tayo, marami pang problema ang bansa. Anak ng baka naman, oo. Alam po ninyo, sa dami ng problema ng bansa, hindi isa, wala kayo malulutas. Ang dami eh. Why can't you just, you know, focus on one area first? Tries to solve the issue of flood control. Oh, edi meron sana kayong ano, meron sana kayong isasampal sa mukha ng mga sambayan ng Pilipino at isasampal sa mukha ni Johnny Gomez, isasampal sa mukha ng ating mga kababayan Pilipino. Oh, ito, we are doing our share. Walang ganun eh. Hindi po excuse yung dami. Hindi excuse. Yung dami ng problema para itigil yung investigasyon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, the end goal here is indict conviction. The end goal, end goal. Ha? Naka-gold na ba kayo? The end goal is indict conviction. Doon naman lahat papunta yung efforts ninyo eh. Okay. Magandang morning, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Mapayapang umaga, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Itigil na yung impeachment trial na yan. Gastos lang yan. Di ba mga ka-JGL? Labanan nyo na lang daw si VP Inday. Para patas, ibig sabihin sa election po ito. Tapos na uusapan, kayo lang ang nabubusog dyan. Oh. Hanggat nakaupo sa posisyon si Garcia, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, referring to Chairman George Erwin Garcia of COMELEC, at mga bendalo at group effort, magkakaroon pa rin daw po ng dayaan sa 2028. That's one sad reality. No? Hanapin daw po ninyo yung post ni Jerwin Linas. Sino ba itong Jerwin Linas na ito, Ma'am Chato? Grabe po yung restriction ng mga netizens. Diyos ko po,
kachat niya si BBM daw. Okay. Aha. Walang magagawa ang mga barangay captain. Susundin lang po nila kung sino ang gusto nilang kandidato. Ah, sinasabi ni Ma'am Charito, wala daw pong magagawa yung mga barangay captains dahil susundin po ng mga botante kung sino man yung kanilang gustong iboto. Sa isang banda. Tama yung sinasabi ni Ma'am Charito Cabrera Dayan. Sa isang banda. In the sense na matatalino naman talaga yung ating mga kababayang Pilipino. Matatalino. Kayo, matatalino kayo eh. And every election, nadadagdagan yung ating tuno. Because of the experience we are having from the sitting politicians. Yung mga pangako na nananatiling pangako. Pero sabi ko, Ma'am Diana, that is just one side of the coin. Ito kasi yung issue natin. At matagal ng issue ito eh. Na hindi po nasusolusyonan. Number one, flying voters. So, tinatapatan ng mga maperang kandidato yung pong bilang ng mga botante na papabor dun sa kanyang kalaban. At dito po pumapasok yung mga barangay chairman. Pansinin po ninyo, bakit hindi nawawala yung slum areas dito po sa ating bayan? Hindi nawawala. Bakit hindi po tayo nawawala ng squatter? Bakit tuwing magkakaroon ng eleksyon, yung mga hindi nyo naman nakikita ang kabarangay ninyo, eh biglang sumusulpot? Bakit ganyan? Ha? There is this question na bakit nagkakaroon ng exodus papunta dun sa mga lugar na nangangailangan ng boto at pinapayagan ni Kapitan. Bakit nagkakaroon tayo ng mga shanties, nagkakaroon tayo ng mga barong-barong, nagkakaroon tayo ng mga bagong kapitbahay? Hindi nyo napapansin yan. Nagkakaroon ng mga bagong buka. Kaya yung pagiging batalino ng ating mga kababayang Pilipino, that's just a piece of the pie. When it comes to this election bruhaha, meron kang electioneering, meron kang harassment, meron kang flying voter, at kung ano-ano pa. At kung ano-ano pa. Kasi ito po yung dito pumapasok yung trabaho ng kupitan. Dito po mapasok yung trabaho ng kupitan. Sabi natin, apolitical. Dapat wala pong sinisino. Dapat walang sinisino. Itong mga local officials, barangay at SK. Pero bagsakan ng pera ang barangay pagdating ng kampanya. Kasi kilala ng barangay kung sino po yung pamilya na merong pinakamalaking bilang doon sa kanyang nasasakupan. At magkakaiba po yung presyo. Kapag merong mga kandidato na nanliligaw sa pamamagitan ng impluwensya ng barangay captain, si barangay captain ang nililigawan. Merong isang I think congressman ito somewhere in the Visayas in 2022, if I am not mistaken, na masyadong matindi yung labanan ng barangay chairman. Masyadong matindi. Eh sabi natin, apolitical. Masyadong matindi yung labanan ng mga barangay chair. Lampunin nyo ang ginawa nitong official na ito. Pinatawag lahat ng contenders doon sa kanyang bahay. O, punta kayo. Usap tayo. Ano bang problema? Bakit hindi kayo magkasundo? Ha? Ano bang problema? Bakit hindi kayo magkasundo? Eh, sir, si ganito gustong tumakbo. Sir, si ganito ayaw magbigay. O, tapusin na ninyo yan. O, ikaw, Candidate A,
ikaw ang tatakbo. Candidate B, pagkatapos ng termino ni Candidate A, ikaw naman ang tatakbo. O Candidate C, ikaw naman yung susunod. Walang away-away. Lahat kayo mananalo. See? How can a congressman dictate the fate of the election even before it happens? Paano niya nagagawa yun? Because he can control sa pamamagitan ng pondo na ibinabagsak dito sa mga kapitan. So kung ikaw ay kapitan, oh, eh, sabi ni Amo, ito po yung ano, ito po yung desisyon ni Amo, susundin natin para everybody happy. Kaya yung sinasabing matatalino mga butante, totoo yan. Pero that statement is just a piece of the pie. Okay. Aba, tapos na daw pong baglaba. Si Angelo Rida, lukewarm water, inumin. Pisaan ng kalamansi. Oo, haluan daw po ng turmeric. Ayan. Okay, salamat po. Ha? Salamat sa inyong mga advices. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kahit sa talipapa, sasaglit ako. Ang ginagawa ko, yung fresh na luya, binababad ko, ginagawa kong candy. Okay, tingnan natin. Ha? Kung magkaroon tayo ng pagkakataon, masama. Heavy gut. Heavy gut ang pakiramdam ni Johnny G. Bardagulan! Ayun, bardagul mo, bardagul ko. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang palata.

0: Alright, nagbabalik tayo. Last tura ng ating palatuntunan on this very good Monday morning. Maganda pa eh. Kaya tayo po eh, sabay-sabay na manalangin ha, na yung sa UDEL, itong pagpasok magiging Super Typhoon Obet. Tapos yung epekto ng habagat dyan sa Western Visayas, Western Luzon. Isama na po natin ang Visayas, Extreme Northern Luzon, mabawas-bawasan yung pong bit-bit na masamang pakiramdam ng ating mga kababayan. Prayers can move mountains. Yan po yung parati nating naririnig sa ating mga nanay at tatay. Okay? Kaya gamitin po natin ang dasal. Tapatan po natin ang dasal. Yun din daw pong panalangin ng mga contractors at mga congressmen, ika nga, na may chiching na papasok sa tag-ulan. Ay, talaga naman, oo. Sandali lang, standby ka lang si Jojo Sikat. Unahin natin ang balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Go ahead, Chris. Please come in.
1: Arestado ang notorious na magnanakaw at tirador ng kable ng kuryente sa Barangay Malanday, Marikina City. Ayon sa Facebook post ni Kapitan Mac Alfonso, nahuli ng kapulisan sa tulong na rin ng mga BPSO ang sospek na kinilalang si Jody Boy Tuatis alias Tick Boy. Nasasangkot ang sospek sa mga insidente ng pagnanakaw ng kable ng kuryente ng mga solar light project ng barangay ng Malanday, gayon din sa pagnanakaw ng kable sa mga poste ng ilaw na proyekto naman ng LGU. Napaulat din na dumidiskarte rin ang sospek bilang akyat bahay. Nananawagan naman si Alfonso sa mga naging biktima ng magnanakaw na ito na lumapit sa barangay at ipinangakong tutulungan silang magsampa ng kaso laban sa sospek. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Marikina Police ang sospek para sa kaukulang proseso at imbestigasyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balitang bit-bit mula kay Chris Lucas, nagbabalik si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senator Christopher Bongo kaugnay ng mga kakulangan sa mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa Pilipinas. Pinunta ng Senator ang datos ng Department of Education na nagpapakita na iilan lamang sa mga kampus sa buong bansa ang may CCTV camera, metal detector at iba pang pananggalang na kailangan para protektahan ang mga estudyante at school personnel na umaabot lamang sa 36% sa kabuuan. Ayon kay Senator Torgo, nasa apat lang sa bawat 10 paaralan ang may CCTV camera, habang isa lang sa bawat 10 paaralan ang may metal detector. Ani ay pinapakita ng mga numerong ito pangangailangan palakasin ang seguridad at emergency preparedness sa mga institusyong pang-edukasyon, lalo na matapos sa mga kamakailang insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Sigo ang chairperson ng Senate Committee on Youth at nagsasabi na lalong nakakabahala ang pamamaril sa high school campus sa Ateneo de Zamboanga University dahil nangyari ito wala pang 2 buwan matapos ang isa pang nakakamatay na pamarila sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Senator Go na dapat maging babala mga insidente ito para sa agaran at koordinasyong aksyon ng gobyerno. Binigyan din ng senador na bahagi lamang na mas malawakan na reforma ang physical security measures tulad ng CCTV camera at metal detector para maging ligtas ang mga paaralan. Aniya ay pinapakita rin ng mga natuklasang kaugnay na naunang pamamaril sa Tacloban ang pangangailangan ng malinaw na emergency response protocol, mas maayos na komunikasyon sa mga magulang, mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng paaralan, lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at health authorities. Kaugnay nito, kamakailan ay nagain si Senator Go ng Senate Bill No. 2413 o yung panukalang Safe School and Violence Prevention Bill na layunin nito na magtatag ng national standard para sa komprehensibong school safety framework kasama sa panukalang mandatory school safety plan, taunang risk assessment, pinatibay na mental health intervention at standardized sa emergency response protocols para sa pamamaril, bullying, sunog, kalamidad at iba pang emergency. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat, si The Maverick Lariosa. Makinig daw po kayo dun sa kabilang radio station. May DCMM pa ba ngayon? Ha? Yun daw pong radyo ng mga taga-tate. Ano bang ibig sabihin ito? Boss The Maverick Lariosa, thank you ha. Salamat po ng maigi at marami. Hindi ko alam kung ini-encourage kayong lumipat ng himpilan o medyo sarkastiko yung binabanggit ni Boss The Maverick. Pardagul here, gurgur there, and anything and everything under the sun. Ayan, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ang haba para maging program title, Ma'am Shirley. Ang haba, ha? Pardagul here, gurgur there, and everything. Ayan, dinagdagan ko eh. Pardagul here, gurgur there, and everything and anything under the sun, under the sea, under the sea. Ayan, galing kay Boss Totoy Mola ng Subic. Sabi niya, recantation is the weakest defense. Pero dito daw po sa BBM government, it is not applicable. Oh, Mr. President, yan po yung sabi ni Boss Totoy Mola ng Subic. Nagbago si Senator Ligarda ng pasya sa impeachment ni Ma'am Sara. Eh ikaw ba naman ang i-single out eh, ha? O eh parating naka medical leave itong si Loren Ligarda. Si Lacson at Jesus Remulla. Ang The Legend, Editor-Director ng Doble Cara. Ba, magandang title yan. Lacson says Ligarda is under medical condition. Di tayo magtataka. Ah, hindi. Yun pala. Putol pala yung aking binanggit. Hindi daw tayo magtataka kapag ka biglang nagbago ng pasya itong si Loren Ligarda galing kay Kalipi ng North Caloocan. Okay. Aha. Good AM, Sir Johnny. Paputol-putol ang signal ko dito sa Kainta. Kumusta na? Kumusta mangga kaibigan? Okay ba tayo riyan? Tinatanong ni Boss Roger ng Kainta kung okay lang ba, kung okay lang ba tayo. Malakas yung ihip ng hangin, no? Oh, nakikita ko eh. Meron ako naka-reading teleskopyo rito eh. Oh, malakas po yung ihip ng hangin. Kaya nga, bardagul mo, bardagul ko. Ayan, ayaw tayong tantanan, ayaw tayong tigilan. The Robin Padilla Law refers to Republic Act Number 8294, a law enacted in 1997 that amended the Martial Law Era decree governing illegal possession, manufacture, sale, and acquisition of firearms, ammunition, and explosives. The law reduced penalties for certain firearms offenses and made them subject to bail rules. It also expanded the definition of an unlicensed firearm to include firearms with expired licenses and the unauthorized use of a licensed firearm in committing a crime. This law has been controversial due to its impact on the treatment of loose firearms, which are often used in gun-related crimes. Bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil binigyang diin ni John Vic Remulla na dapat daw isisi dito sa Robin Padilla Law. Yung pong nangyayari sa ating bansa ngayon na yung mga minors ay nakapagpupuslit ng baril at ginagamit sa kaharasan. At dito rin daw po makikita yung responsibility ng mga gun owners. Okay? Wala pong kaugnayan si Robin Padilla rito. Kalipi, number one, hindi po ito batas ni Robin Padilla. Hindi po si Robin Padilla ang gumawa ng batas na ito. Kaya yung Robin Padilla law ay ginagamit to for us to be more educated and familiarized with the different anong tawag dito, items surrounding Republic Act number 8294. Ulitin ko, wala pong kinalaman si Robin Padilla rito. Bakit binigyang diin ni John Vic Remulla itong batas na ito doon sa kanyang ginagawang pagtalakay dito po sa issue ng gun shooting sa eskwelahan? Simple lang naman po eh, to gain attention, to attract media attention, to attract media coverage. And for John Vic Remulla's statements to land dito po sa mga front pages ng mga pahayagan at maging trending yung kanyang sinasabi. Ito pong Republic Act number 8294, ang hindi naiintindihan ni John Vic Remulla, bago sana magsalita ng bibig itong si John Vic at mag-flex ng kanyang muscle. Ako, wala akong muscle na i-flex eh. Ha? Kapag ka nagtaas nga ako ng t-shirt, ang meron ako ab lang. Kasi isang malaking tiyan lang. yung iba may six-pack na tinatawag. Abs, di ba? Ako ab lang. Oo, isa lang eh. Isang malaking tiyan eh. Okay. Sino ba nag-benefit dito sa Republic Act number 8294? When we talk about loose firearms, sino bang nag-benefit? Sino ba ang nagbe-benefit until now? Oh, may idea kayo kung sino ang nagbe-benefit dito? Eh siyempre, kung sino yung gumagawa ng batas. Sino bang gumagawa ng batas? Mga kongresista, mga senador, di ba? Dahil dun sa tinatawag na private army. Dahil dun sa tinatawag na private army. Kaya po binigyan ng pagkakataon na itong mga firearms na ito considered loose. Ibig sabihin unregistered. Okay? Unmarked na mga baril. Eh kapag depending on the provision of the law, di ba? There are certain provisions ng batas na hindi na po natin tatalakayin kasi hindi na po natin bibigyan na mahabang espasyo dito sa palatuntunan. Itong paggamit ni John Vic Remulla kay Robin Padilla at i-describe yung pong kakulangan ng esensya ika nga ng ating law enforcement, so to speak, dito sa mga school shooting because of this Robin Padilla law. Again, this is not a law principled, written, and authored by Robin Padilla. Hindi, isinigit lang po yung pangalan ni Robin Padilla. Though siya po ay bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang pagkakataon actually. Di ba? Nasintensyan kasi si Robin Padilla eh. Pagdating dun sa armas, loose firearms, nasintensyan po ito. Pero binigyan po ng pangalawang pagkakataon ni Eddie Ramos, dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, na makalaya, ito, nakatakbong senador, nag-number one pa nga. Okay. Wala po walang kinalaman si Robin Padilla dito sa Republic Act number 8294. Kaya nga, Mr. Secretary, magbo-boomerang po sa inyo yung kawalan po ninyo ng tamang pag-aaral patungkol po dun sa paggamit ng batas at kung paano ninyong hinipe itong Republic Act 8294 at talagang kinuha po ninyo. You tried to magnify yung pong problema ng sistema ng ating mga batas at ng law enforcement by using that Robin Padilla initials, no? Pagdating dito sa Republic Act 8294, ikinabit po ninyo sa isang balisyosong paraan. Sabi ni Bad Boy, siya po'y nagpapasalamat dahil ipinapaalala nitong si John Vic Remulla, ha? Itong batas na ito at isinigit pa yung kanyang pangalan. Ulitin ko, walang kaugnayan. Now, who are the people in your neighborhood? In your neighborhood, sino po yung people in your neighborhood na nagbe-benefit dito? Sino? Those engaged in private arms? Yung ba yung mga malalawak na lupain? Yung ba yung mga landlords? Yung ba yung mga malalawak na sakahan, etc., etc.? Kasi kailangan nilang banduhan ng mga tao ito eh. Na kapag ka nahuli, loose firearm, o itong penalty niyan, available naman pala. Hindi ba? I mean, who benefits the most? Hindi yung mga gumagawa ng batas. Yung mga gumagawa ng batas. So how can this Republic Act number 8294 apply dito po sa school shooting incidents? Pilit kasing ginagamit yung mga kritiko ng gobyerno as someone and somebody na pag-uusapan, pagtatawanan, at gagawing fault finding ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po eh. Hindi po ganun yung sitwasyon. Because number one, walang kinalaman si Robin Padilla rito. Hindi ko kilala si Robin Padilla. Hindi ko kilala. Ilang beses ko nang inimbitahan dito sa programa, hindi tayo sinisipot. Okay? Of course, meron siyang mga rason kung bakit hindi nagpupunta. Yung ating kaibigan mula po sa opisina ni Robin Padilla, si Sam Gutok, siya po yung nilalapitan natin for the schedule, hindi rin tayo mapagbigyan. Noong media consultant ni Robin Padilla, si Boss Ray Langit, okay, si Kuya Ray, yung aking nilalapitan, meron pa nga greeting sa akin si Robin Padilla noong 2022-2021, birthday greeting yata, through RL, galing kay Ray Langit.

0: Okay. Ang sinasabi ko rito, mali yung ginawa ni John Vic Rimulya na paggamit kay Robin Padilla para lang mapag-usapan at i-highlight ito pong kakulangan ng batas na ito, itong pagkakamali ng batas na ito. Kasi ang kanyang panawagan, i-amend daw po eh yung RA 8294. Eh dapat sinabihan mo na muna yung kapatid mo na dating congressman, si Boying, o yung mga tropa niyong kongresista dyan sa Cavite. Ha? Yung mga tropa niyong kongresista dun sa mga far-flung areas ng Luzon, Visayas at Mindanao na nag-e-enjoy dito sa batas na ito. This law is applicable to those na nagbe-benefit sa batas na ito. So before you open your mouth, Mr. Senator, and before you flex your muscle, pag-aralan po muna ninyo yung impact naman. Ano ba yung impact ng inyong mga sinasabi dito sa kasalukuyang problema ng bayan na nararamdaman sa mga paaralan at eskwelahan? Bago nyo gamitin yung hilahin, yung pangalan ni Robin Padilla to attract more audience and views at gawing katawa-tawa itong si Robin Padilla. Kita po ninyo, binabanggit yung Robin Padilla law, anong kasunod? Ha? Eh yung statement ni, ang pangalan ng asawa ni Robin Padilla, Bariel? Bariel ba yan? Na gumawa ng batas habang nasa bilibid, nasa bilangguan? O hindi ba nag-zero in kay Robin Padilla? At yung kanyang mga di umano'y kapalpakan daw? O ngayon, dahil gustong bigyang amyenda itong batas na ito dahil palpak, eh medyo ang dating, si Robin Padilla ang gumawa, si Robin Padilla ang palpak. Silipin po ninyo kung sino yung nagbe-benefit before you open your box. Because nobody is benefiting from this Republic Act number 8294 other than the men and women ng ating Kongreso at ng Senado na merong affiliation sa private armies. As simple as that. Si Romel Madrigal, anak ng baka, kapatid ni Robin, si Romel Padilla. May balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Bel, good morning sa'yo. Please come in.
1: Umabot na sa isla ng Jumalig, Quezon na ang programang 20 bigas meron na sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo na pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 4, Calabarzon. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng DA4, Agribusiness and Marketing Assistance Division, Agribusiness and Marketing Assistance Service, Food Terminal Incorporated at ng lokal na pamahalaan ng Jumalig. Layunin ng programa na makapagatid ng abot kayang bigas sa mga kwalipikadong beneficiaryo mula sa vulnerable sectors, kabilang ang mga senior citizen, person with disabilities o PWDs, solo parents, four-piece beneficiaries, indigents, magsasaka, farm workers, mangingisda, minimum wage earners, mga beneficiaryo ng walang gutom program, mga guro at non-teaching personnel ng DepEd, lower middle income households at mga kabilang sa transport sector. Ayon kay Ms. Amilita Abanto-Quintan, isang senior citizen na naturang bayan, malaking tulong sa kanilang pamilya ang programa, lalo na't hindi na nakapagtrabaho ang kanyang asawa at hindi rin sapat ang naitutulong ng kanilang mga anak. Aniya, malaki ang kanilang natitipid kumpara sa regular na presyo ng bigas sa kanilang lugar. Sa kabila ng pagiging isang isla ng Jumalig, patuloy na nilalapit ang pamahala ng mga pangunahing serbisyo at programa sa mga komunidad na malalayo sa sentro ng pamilihan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami si Romel Madrigal. Nagbitbit ng balita, sabi ni Kalipi ng North Caloocan. Meron po akong title na irerekomenda sa program niyo, Sir JGL. Lamang natumbok niyo palagi ang may sala sa lipunan at laging bato-bato sa langit pag tinamaan, tiyak na bubukol dahil tinamaan. Target shooter daw po ni Johnny Gomez. Ayan. tapatan o tapat sa

0: at inilathala ang katotohanan para sa madla at sa mamamayan. Thank you, Kalipi. Aha. Okay. Ah, sige. Salamat, ma'am. Aha. Si nagmumultitask ako eh. Habang binabasa ko yung inyong mga komento, nagtatrabaho rin ako. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komento, ha? Ayan. Hindi, sinisilip ko. Sinisilip ko dun sa kabilang, ano, sa kabilang platform, yung inyong mga komento. Meron ako kasing nabasa. Teka muna. Ay, mayabang daw. Mayabang daw si John Vick. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores. At sinungaling. Kaya lagi po siyang binabatikos daw ni Ronnie Ramos dun sa kabilang programa. Okay, sige. Salamat. Okay. Meron pong survey. Konti na lang yung ating oras. Oh. Bilis. Ang bilis talaga kapag ka Johnny Gomez Live. Meron pong isang survey kung saan tinalakay po yung galing ng mga senator judges dito sa ongoing impeachment proceedings laban kay Inday. Nangunguna po dun sa survey si Cheese Escudero sa 21 senator judges na dumidinig ng impeachment proceedings laban kay Inday dito po sa nationwide survey ng Pulso Intelligence. Bukas itutuloy natin to dahil wala na tayo halos oras eh. Okay? Si Escudero ay nakakuha ng 2.92 na grado sa kabuang 3 points, no? 2.92 ang nakakuha ni Cheese over 3%, 3, ano ba tawag dyan? Yung grado na 3. 3 being the highest. Ayan ha. Sinundan po ni Christopher Bongo na may 2.86. Alan Peter Cayetano, 2.85. Bam Aquino, 2.82. At Robin Padilla na 2.81. Ang nakakuha naman daw po ng pinakamababang rangko ay sina Joel Villanueva, 2.44. Biggs Zubiri, 2.48. J.V. Ejercito, 2.51. Tito Soto III, 2.56. At Erwin Tulfo, 2.56. O ayan, bukas, pag-usapan po natin, isama natin dito sa ating talakayan. O dire-diretso, yung impeachment proceedings laban kay Inday, sit back and relax. Labas nyo na yung popcorn dahil siguradong masaya. Masaya. Yung pong inyong magiging panonood dito sa impeachment proceedings laban kay Inday. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli sa magandang Lunes ng umaga, Lunes na naman, Lunes kay ganda, Lunes ng umaga mga kaibigan. Ngayon po ay 24 ng Agosto 2026. Ako po si Johnny Gomez at ito ang Johnny Gomez Live para dun sa ating mga kababayang Pilipinong Abangers. Alam ang pasok? May pasok! Ayan! May pasok pero mabaya silipin po natin ilagay ng panahon ha. Dahil dito kay Typhoon Obet, naku, magiging super typhoon daw. Anyway, layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Jersey Martinsano ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Maupay na umaga, tama ba yon? Oo, maupay na umaga, magandang umaga kahit na medyo makulimlim. Pero hindi pa naman po hindi pa talaga bumubuhos kung meron magbubuhos ha. Ala pa rin tayong nararamdamang panakanakang pagambon, ika nga. Antabayan lang po natin yung pong pinaghahandaan ng ating mga kababayang Pilipino patungkol nga po dito sa Super Typhoon Saudel. Ito pong international name, pero pagdating din sa ating bayan, tatawagin po itong Obet. Si Ka-Obet. Ayan. Si Ka-Obet, mga kaibigan. Bamya, dahil sabi ni Kalipi, Idol, Boss Idol, bakit hindi natin napag-usapan yung Robin Padilla, no? Okay? Mabia, samahan po ninyo ako dun sa talakayan para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Ano ba itong Robin Padilla Law na ito? Ito bang Robin Padilla, talaga bang isinulat sa bilibid ni Senator Robin Hood, ni The Boy? Robin Padilla, alam po ninyo, may mga gumagawa talaga ng mga pagtitwist para tayong parating sumasayaw ng twist, hindi ba? Parating binabaluktot, ika nga, yung dapat sana'y tuwid na paniniwala ng ating mga tropang JGL at ng ating mga kababayang Pilipino. Pero magaling po, matataba yung utak ng ilan kung papaano pong binibigyan nila ng kahulugan yung dapat sana'y nananahimik na ideya. O yan. Tapos pag-uusapan rin po natin si Orly. Ha? Si Orly at si Ping. Ay! O, ayan. Pasensya na po kayo, talagang kahapon pa binabardagol pala itong aking lalamunan. Oo. Humihingi po ako ng pangunawa dito sa ating mga tropang JGL, ha? Baka panakanaka, ako po yung mapapapintot dito sa ating aparato para mawala ika nga muna yung audio dahil kahapon pa, Idol Jersey, binabardagol itong aking lalamunan, eh. Kanina nakikinig ako kay AA Angelo Almonte. Ang ganda ng reception at ang ganda naman ng kanyang production, audio, video, etc. Bakit daw pagpasok kay Johnny G, bardagol na kagad at gurgur ang nangyayari? Ha? Ginugurgur na ba tayo this early? Wag naman. Ito, pakiusap natin dun sa mga nasa likod ng panggugurgur. Patapusin nyo naman ang 12 noon. Ayan. Patapusin daw po natin yung tanghalian. O batiin muna natin dahil Lunes na kay ganda si Angelo Redaha ng Malolos City sa Bulacan. Ito, Carmen Ignacio pa lang, James Godjo pa lang. Nakatutok na sa Radyo Bandido TV. Si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo. Carmen Ignacio pa lang, James Godjo pa lang, nakatutok na dito po sa Radyo Bandido TV. Si Tata Rico Rasyon, Boss Idol, Rico Rasyon ng Las Piñas. Magandang morning po sa inyo. Ganon rin si Boss Rick. Si Ma'am Charito Cabrera Diana ng Cavite. Ma'am Chato, magandang morning po sa inyo. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento ha, nakikinig sa Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz ang ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko po.
0917-751-3804. At dun sa mga nakatunghay naman sa ating mga social media pages, kasama na ang telebisyon, ang Sky Cable Channel 224. Kahit kapag ka kayo nanonood sa TV ay hindi kayo mapakali bakit ako yung pinapanood po ninyo, eh pagpasensya na po ninyo. Total, 2 oras lang naman ito. Ha? O, 2 oras lang naman, mga nakikinig sa Radio Garden, sa Streama, Facebook and YouTube. Magandang morning sa ating lahat. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Pag-usapan muna natin itong si Typhoon Odel. Ito po'y inaasahan na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga pa naman, or mamayang hapon. Ito po yung binabantayan ng ating PAGASA. This weather system is predicted by the Weather Bureau to develop into a super typhoon once it enters PAR. Kaya nga, Ma'am Ena, hindi lang po yung tagapag-asa yung mga nag-aantabay. Yung mga kongresista rin. Yeah, yung mga contractor din, Tata Rick, okay? Ma'am Chato, hindi lang po, tsaka si Angelo, hindi lang po mga tagapag-asa yung nakaantabay dito kay Super Typhoon Obet, ha? Pati po yung mga contractors, pati po yung mga kongresistang tumanggap, balak tumanggap at tatanggap in the future dahil nakasingit na naman. Meron na naman tayong flood control project at flood control budget ng 2027. Ayan. I don't know, baka yung iba nananalangin na wag nang matuloy yung pagiging super typhoon nitong si Obet. Kaya lang, baka meron tayong mga leader na ang kanilang panalangin ay ilakas mo pa, ha? Ilakas mo pa para daw malaman kung effective daw po yung kanilang project na tinipid. Anak ng baka naman, oo. This weather system is predicted by the Weather Bureau to develop into a super typhoon. Kaawa-awa yung ating mga kabayan. Western Luzon, Northern Luzon, mag-ingat po kayo habang wala pa po itong super typhoon na inaasahan. Huwag naman sana ng PAGASA. Eh sana po kahit papano nakapagsubi na kayo, nakapag-imba kayo ng pagkain, yung inyong mga importanteng dokumento, importanteng gamit ay naihanda na po ninyo. Baka sakaling kayo kinakailangang lumikas, mabibitbit po ninyo ng isang bitbitan itong mga importanteng mga dokumento na ito. Okay? Maghanda na po tayo this early. Dito po sa inilabas na weather forecast ng PAGASA sa pamamagitan ni weather specialist Azar Aurelio, ang ganyang sinasabi, si Sodel was last estimated 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Naroon pa pala sa extreme northern Luzon, carrying a maximum wind speed of 175 kilometers per hour and gustiness of up to 215 kilometers per hour. Yun daw pong bagyo na may international name na sa Odel. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, if not this morning, mamayang hapon. Base daw po sa forecast track, ito'y inaasahang magiging super typhoon kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, ang masakit dito, meron kang binabantayan na posibleng mag-develop into a super typhoon dyan sa extreme northern Luzon. Hinihigop naman ng habagat itong sama ng panahon dito daw po sa Western Luzon naman. Naku, talaga naman, oo. Ha? Kaawa-awa tayo. Kasi nga, alam po ninyo, since na ang Pilipinas po ay located sa epicenter at isang tropical country, at tayo po ay naka-locate dun sa tinatawag na Pacific
ring of fire. Hindi lang po yung pagputok ng bulkan, hindi lang lindol ang ating nararamdaman. Tropical country, so daanan pa tayo ng sama ng panahon. Bagyo, iba't ibang kalamidad. Tapos, meron kang climate change. Tapos, meron kang pangulo na sasabing this is the new normal. Tapos, mabuti pang ang ano, ang sino mga Katoliko rito? Ma'am Benchime, good morning, good morning, good morning. Pati na rin kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Sino ang Katoliko sa mga nakikinig at nanonood? Mabuti pa raw po yung ano, yung pagro-rosaryo, may katapusan. May katapusan, may hangganan, di ba? Kahit sabihin natin na tila, kasi paikot ito eh. Paikot yung rosaryo eh. Na tila ito ay never-ending na pagdarasal. Magsisimula ka siyempre dun sa pagbigkas kung anong misteryo ba? Ayan, misteryo. Kung anong misteryo ng rosaryo muna, ha? Bago na yung gobyerno. Kung anong misteryo yung iyong darasalin, tapos meron ka mga paunang dasal, tapos babanggitin mo yung misteryo, kung ito ba'y joyful, kung ito ba'y sorrowful, kung ito ba'y glorious mystery. Tapos kapag ka nasambit mo na yung first mystery, magsisimula ka sa Our Father, iikot ng iikot. Hanggang matapos mo yung limang misteryo. Tama ba yan? Ha? Oh, kunwari, joyful, merong limang misteryo yan, di ba? Pasensya na kayo dahil may mga pagbabago na eh. Pero ako, old school, at ang tumatak sa utak ko, sa pag-iisip ko, ay yung lumang tradisyon ng pagro-rosaryo. So meron kang joyful, ang joyful ay, ano bang tawag dyan? The first joyful mystery, ha? Is the Annunciation. Ayan. Followed by Visitation. Susunod dyan ay Birth of the Child Jesus. Tapos yung Presentation of the Child Jesus in the Temple. Tapos yung Finding. Di ba? O, tapos sorrowful naman. Meron kang Agony in the Garden. Meron kang ano susunod? Ano susunod? Scourging at the pillar. Tapos merong kang crowning with thorns. Merong kang anong tawag dito? Carrying of the heavy cross. Merong kang crucifixion. Sa glorious, merong kang resurrection. Merong kang ascension. Descent of the Holy Spirit. Merong kang assumption of the Blessed Virgin Mary. At meron kang coronation of the Virgin Mary. Hindi ba? Mabuti pa daw po yung rosaryo. Five mysteries of the Holy Rosary. Ayan, tama Ma'am Ena Grave. Mabuti pa ang rosaryo, may katapusan. Pagkatapos mong mabanggit yung unang misteryo, Our Father. Dire-diretso yan hanggang sa matapos mo yung Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Tapos sasagot, hindi ba? Tapos may mga prayer na kasunod. Pagkatapos niyan, ang tanda ng krus, tapos tapos na. Itong problema natin din sa ating bayan, araw-araw ng misteryo, ala pang katapusan. Ang masakit nga nito, tayo po'y daanan ng kalamidad, ito bagyo na naman. O bet, lumayo ka man sa akin. Hindi! Ha? Merong kang super typhoon and yet, number one, puro reactive itong ating mga tropang gobyerno. Puro reactive na, ala pang kaplano-plano. Okay? Parang hindi ko maintindihan kung mga ano ito eh. Mga anong bang tawag dito? Mga nanghuhula na lang nung kanilang gagawin. The Southwest Monsoon. Sana may nakikinig na taga Malacanang dito sa ating programa. Kasi talagang kawawa eh. Sana may nakikinig na taga-Kongreso. Sana may nakikinig na taga-Senado.
sana meron pong mga heads of agencies na nagbibigay oras pakinggan itong ating palatuntunan. Kasi dito po sumasalamin yung totoong damdamin at diwa ng ating mga kababayang Pilipino. Oh, the southwest monsoon, itong tinatawag na habagat, continues to affect most of western Luzon. Ito po yung sinasabi ng PAGASA. At dito po sa inilabas na weather bulletin, sa pamamagitan ni weather specialist Dan Villamil, kanyang sinasabi na tatlong cyclones ang namataan. Tatlong cyclones ang namataan dito po sa Pacific Ocean, pero wala naman daw po itong epekto dito sa ating bansa sa loob ng 24 na oras. Okay, walang epekto, pero patuloy po nilang minomonitor itong tatlong cyclone na ito. Okay? One of the systems being monitored ay itong si Typhoon Saudel nga. Okay? It is moving northwestward. Tropical Depression Gainari, formerly Neneng, was also spotted 660 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Meron pa rin po itong maximum sustained winds of 55 kilometers per hour and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Dahil ang kanilang medyo matindi yung monitoring na ginagawa po ng PAGASA, dahil dun sa unang pag-aaral, hindi po nila totally tinatanggal yung possibility na magboomerang itong sineneng. Bumalik. Okay? Pagka ganito po yung nangyari, meron kang habagat, may saudel, may neneng, anak ng baka, talagang problema yan. Mabuti na lang, doon po sa truck na kanilang binabantayan, lumiliit ng lumiliit yung chance na itong si neneng ay bumalik. Oh. Ayaw na po natin pabalikin. Kapag ka goodbye, goodbye na, neneng. Wala nang welcome back again. Kapag ka goodbye, goodbye na, Ma'am Luz Papa. Good morning po sa inyo. Villamil said na ito raw pong weather systems could strengthen habagat by Monday or Tuesday, bringing rains to much of Luzon, pati na rin ang western section ng Visayas. Naku naman, oo. Meanwhile, most of Luzon, including Metro Manila, should expect cloudy skies with

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Sa 17th araw na paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, inamin ni dating Special Disbursement Officer Gina Acosta na nakagawian na nila sa Davao City at sa Office of the Vice President ang pagbibigay ng confidential funds sa isang security officer. Sa direct examination ng prosecution kay Acosta, kinuwestiyon ni Attorney Armando Ligutan kung modus operandi ba nila sa Davao City at sa OPP na ibibigay ang confidential funds sa security officer na hindi banded at babawiin itong acknowledgement receipt na patunay sana sa pagtanggap ng punto. Kinumpirma ni Acosta sa impeachment court na wala siyang hawak na acknowledgement receipt o anumang dokumento magpapatunay na tinanggap ni dating OBP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica ang confidential pa noong taong 2022 hanggang 2023 dahil ito ay binawi, kinuha na rin ni Lachica. Ayon kay Acosta na kinuha ng kanilang security officer ito mga acknowledgement receipt matapos niya magsumite ng liquidation report sa Commission on Audita. Gayun man, kinontra ni Presiding Officer Francis C. Escudero ang pagtatanong Ligutan dahil sa may double meaning ang modus operandi. Si Escudero na mismo nagtanong kay Acosta kung nakagawian ba nila ang ganitong proseso nung siyang nasa SDO ng Davao City at OBP na kinumpirma naman ni Acosta.
2: Po na tapos ko na aking liquidation na isubmit po na po sa ikpakuha sa kuha.
3: Doon niyo na po sinali yung
2: kinuha na po niya, Your Honor, kasi naka-liquidate naman po kami.
3: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya.
2: Wala na po sa akin, Your Honor.
3: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023 doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niyo at na-submit niyo na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
2: Yes, Your Honor.
3: Okay.
4: I will.
3: Now,
1: ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sa ika-17 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, sinangayunan ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pagtatanong ni Defense Lawyer Attorney Lindon Miguel Bakel sa cross-examination na hindi pinagbabawal sa Joint Circular 2015-01 na humingi ng input sa security officer para sa paggamit nga ng confidential funds. Ayon kay Acosta, dahil sa wala siyang alam ukol sa confidential operation, kaya ang security officer ang inatasan ng head ng OBP na si Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Dante La Chica. Sa pagtatanong ni Attorney Bakel, kinumpirma ni Acosta na nagsubmit nga ng physical at financial plan sa DBM na required at nakabase sa good governance program ng OBP at dito'y naprubahan ng DBM at ng Executive Secretary ang request ng OBP na confidential plan noong taong 2022 at ganun din sa 2023 dahil dumaan sila sa proseso. Sa nakaraang pagdinig, inamin ni Acosta na ibinigay niya kay Colonel La Chica ang 4.125 billion pesos na confidential fund na may kabuang 500 billion pesos dahil sila Chica ang may kaalaman kung paano gagastusin o gagamitin ang confidential funds.
1: Na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer?
2: Ano yun, Your Honor?
1: May pagbabawal po ba sa joint circular na ang nabawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer?
2: Wala, Your Honor.
0: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sa 17th araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, hindi masagot ni Special Dispersing Officer Gina Acosta ang pagtatanong ni Attorney Armando Ligutan na sa kabila na wala siyang alam sa pagdidisperse o paggastos ng confidential fund, ano ang dahilan kung bakit siya kinuwang SDO sa Davao City at sa Office of the Vice President. Sa pagpapatuloy nga ng paglilitis, tinanong ni Attorney Ligutan na posible ba dahil sa sumusunod siya sa lahat ng utos kaya siya kinuha na SDO ng Vice Presidente. Hindi ito sinagot ni Acosta, sa halip ay sumagot lamang siya na ginagawa niya ang kanyang pagiging Special Dispersing Officer. Sa naturang paglilitis, sinabi ni Acosta na wala siyang alam kung paano ginastos nila Chika ang confidential funds at kung may pinapasa na acknowledgement receipt. Kapag tinatanong niya si Colonel Chika, ang tanging sagot nito ay huwag nang tanungin dahil confidential activities ito. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Ligutan na ang pagiging SDO ay dapat may common sense kaya inilagay siya sa pwesto. No, kung sa tingin niya na hindi tama ang dokumento o certification, hindi ito dapat nilalagdaan. Dagdag pa ni Ligutan, paano nalaman ni Acosta na ginastos ang tamang confidential fund dahil aminado siya na wala siyang alam sa confidential activities?
1: Di mo masabi na dahil sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo?
2: Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor.
1: Personal knowledge. Doon sa mga intelligence, confidential activities na ginawa ni Latchika, binasa niyo lang sa dokumentong binigay niya?
2: Yes, Your Honor. Pag-verify na ako sa iya, ibig sabihin mag-verify yung pagpangutana na ako sa iya, Your Honor.
1: Okay.
3: Let me continue. Now, sinabi niyo kanina na wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense?
0: Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
5: Alright, nagbabalik tayo. Akala nyo, hindi na ako babalik, ha? Akala ko rin. Sabi ni Mami Shirley Uy, ang andyari. Huminto daw po yung broadcast. Gurgur Monday tayo. Pagpasensya na po natin. Kayo naman, di pa kayo nasanay. Pagpasensya na po natin. Kalipi, sabi niya, ganun rin. Talagang on and off daw. Ha? Pagpasensya na po natin. Total, 10 to 12 lang naman. Napapansin nyo ba, lalo na yung ating mga solid kabandido. Pagka JGL, talagang matindi yung gurgur, ano? Hindi natin maintindihan. Eh tayo, binibigyan lang naman natin ng platform yung ating mga kababayang Pilipino na magsalita ng kanilang saluubin. Kasi yung ibang mga government men and women, alang konsyensya eh. Kaya tayo na yung nag-a-adjust ika nga para sa kanila. Si nakita ko si Ma'am Amy Tugores Gonzales ng Barangay San Jose sa Pasig, nakikinig at nanonood sa atin. Salamat po ng maigi at marami. Okay, kanina sinasabi natin western part of Luzon and even some parts of the Visayas. Eh, ito po yung ika ngay baka e-experience ng matinding sama ng panahon. Dulot po ng typhoon sa Odel, itong si Obet, kung tawagin natin, at itong Habagat. Okay? Ito po yung magpapalala ng weather condition. Kung sakali man, eh huwag naman masyadong malakas para kahit papaano maibsan yung pong problema natin. Meron tayong konting problema dito sa Visayas eh. Dahil nakataas po yung red and yellow alerts dito po sa Visayas grid. Dahil yung electricity demand is expected to be high, eh yun daw pong major power plants continue to be unavailable. Ayan. May public service na inihahatid po sa atin. Salamat po ng maigi at marami. Mula dito sa National Grid Corporation of the Philippines, Kaya nga kung magkakaroon man na mga pag-ulan dyan sa area na yan, eh kahit pa paano makakatulong dahil yung ating mga kababayan eh hindi gaano gagamit ng kuryente. Malamig ang panahon. Okay? Ito po yung ilan sa mga positive effect, ika nga, kapag nag-uulan. Ulitin ko ha, the National Grid Corporation of the Philippines issued red and yellow alerts for the Visayas grid on Monday, August 24, as electricity demand is expected to be high, while major power plants continue to be unavailable. Unavailable. Dito po sa kanyang advisory, ang binabanggit po, yung red alert will be between 5 p.m. and 8 p.m. Samantalang yung yellow alert will be between 2 p.m. and 5 p.m. and between 8 p.m. and 9 p.m. As peak demand is expected to reach 2,395 megawatts, samantalang yung available capacity is only around 2,312 megawatts. The NGCP said that 28 plants are on forced outage, while 13 others are running on derated capacities for a total of 896.3 megawatts unavailable to the grid. Ayan. Kaya kung uulan ba dyan sa mga area na yan, kahit papaano baka tutulong para hindi po masyadong gumamit ng kuryente yung ating mga kababayan, ito na yung tulong natin. Ito best effort ng sambayan ng Pilipino para ika nga yung pong power outlook, lalo tingit dito sa area ng Visayas na ito, ay magbago. Magbabalik pa ang palatuntunan ba kalipas po ang ilang paalala.

11 a.m. pag-usapan natin yung ano? Pag-usapan natin yung Robin Padilla Law na binabanggit. Pag-usapan muna natin ngayon itong Gutesa at si Ping Lacson. Alam po ninyo, marami po yung nagtataka bakit parang yung sentro ng talakayan ay naka-focus ngayon dun sa recantation nitong si Orly Gutesa. Samantalang nung nagbanggit po ito tungkol dun sa Maleta scandal, eh hindi naman po pinapansin at hindi credible witness ang Turing. Okay? Hindi po credible witness ang Turing. Ha? Ah, okay, sige. Alright, thank you. Late ko na basa yung advice. Sige. Thank you, Boss Jersey. Hindi ba? Nung araw, eh, paulit-ulit yung ginagawang papakita ng ikang ay hindi magandang senaryo tungkol dito kay Orly Gutesa at ginawa ng paraan para magkaroon po ng hindi magandang imahe yung pong blue ribbon hearing nitong si Rodante Marculeta. Oh, nagkaroon ng character assassination kay Rodante Marculeta, nagkaroon ng character assassination kay Orly Gutesa. Nagkaroon din ng character assassination doon po sa komite na dating pinamunuan nitong si Rodante Marculeta. Bakit ngayon ang tingin na mga supporter ba ni Martin Romualdez ito o supporter ni Pangulo? Ha? Supporter ba? Oo. Okay, sige, thank you. Supporter ba ni Martin Romualdez lang o supporter ng Pangulo? Ping Lacson, Mr. Senator, pasok. Dahil nung nag-recut itong si Gutesa, eh parang nagse-celebrate yung pong mga individual at mga dating kritiko ng flood control hearings nitong si Rodante Marculeta. Eh ngayon ang sinasabi, mukhang mahaharap pa raw po si Marculeta at itong si Mike Defensor dun sa tinatawag na Subornation of Perjury Rap. Ayan. Ito raw yung pwedeng maisampa laban kay Marculeta at Defensor. Subornation of Perjury. Ano bang ibig sabihin yan? Tingnan nga natin. Ano bang ibig sabihin ng Subornation of Perjury? Dahil nga sinasabi ko, nung araw na nagsalita itong si Gutesa at ang itinuturo itong grupo ni Martin Romualdez. Alam mo, may mga ninja sa Senado eh. Ha? Akala mo, may mga ninja kasi puro ninja moves. Parehan sa lang, hindi ba si Ping Lacson? Nung siya yung chairman ng Blue Ribbon, ang kauna-unahang nagsabi na wala pong walang direktang link si Martin Romualdez. Meron pa siyang pa-press release nung araw na pwedeng ipatawag si Martin Romualdez sa hearing. Pero walang direktang link si Martin Romualdez dito sa issue ng korupsyon sa tinatawag na flood control scandal. Isama mo na yung budget insertion ng 2025. Wala daw pong direktang link. So saan ka nakakita at the middle of the case and hearings, eh bigla ka magsasalita, ikaw pa naman yung chairman ng komite at sasabihin mo na kagad na walang direktang link. Nasa kalagitnaan pa lang kayo ng pagdinig. Hinihimay pala ang ninyo yung mga testimony nitong mga witnesses. Tapos meron na kagad conclusion na walang direktang link. Kaya si Martin Romualdez, ito yung ginagamit niyang pananggalang parati.
Kaya malakas ang loob dahil sinabi niya doon sa Office of the Ombudsman, Boying Remulla, tigilan mo yung kaso na yan at walang patutunguhan yan. Okay? Parang ganun yung sinasabi ni Martin Romualdez eh. Tigilan nyo na yung investigasyon na yan at walang patutunguhan yan. Bakit ika nyo? Eh, may mga ninong eh. Ha? May mga ninong. O baka siya yung ninong. Mga inaanak lang yung mga nagbibigay ng papuri para sa kanya. Ha? Bakit ngayon nag-sprout itong mga posibleng kaso raw na kaharapin ni Barculeta at Defensor nung mag-recant itong si Orly Gutesa? Eh, hindi nga ninyo pinapansin at hindi nga credible sa inyong standards itong testimonya ni Orly Gutesa. Eh, bakit ngayon parang si Orly Gutesa holds the Holy Grail? Uy! Parang si Orly Gutesa ang sagot. Ha? Bakit biglang nag-flip yung coin? Biglang bumaligtad? Bakit biglang bumaligtad yung senaryo at biglang bumaligtad yung ihip ng hangin? Ano itong tinatawag na subornation of perjury? Subornation of perjury, tama yung sinasabi ni Ma'am Enagre, is the criminal act of persuading, inducing, or procuring another person to lie under oath. Sila daw po yung mga tao na pumapayag, accomplice pa rin nga dun sa kaso, na magsinungaling ang isang testigo under oath. Ibig sabihin, alam ng mga tao na ito, si Barculeta, si Mike Defensor, na kasinungalingan yung pong babanggitin itong si Orly Gutesa, and yet pinayagan nilang magsalita under oath. Okay. It occurs when someone convinces we. Sabihin mo ganito ha. Or coaches, uy, ito yung script natin ha. A witness to give a false testimony or statement in an official or judicial proceeding, knowing that the testimony will be untrue. Ang key legal elements daw po nito, number one, perjury must occur. The person who was suborned must actually complete the act of lying under oath. There is corrupt intent. The persuader must intentionally and corruptly procure the falsehood by bayad. Number three, knowledge of falsity. Both parties must know that the statement being delivered is false. Eh bakit hindi kayo naniniwala noon sa testimony nitong si Orly Gutesa? Bakit minamaliit po ninyo yung kakayahan ng tao na magsalita under oath? Tapos ngayon, nagkaroon ng recantation, eh bigla po ninyong hinahabol at parang bayani ang tingin ninyo. Anak ng baka kayo talaga, oo. Ha? Bakit biglang nagbago yung ihip ng hangin? Tayo rito sa Johnny Gomez Live, tinatanong natin yung motibo ni Orly Gutesa. Tinatanong natin yung motibo ni Rodante Barculeta. Tinatanong natin yung motibo ni Mike Defensor. Pero tinatanong rin natin yung motibo ni Ping Lacson. Tinatanong rin natin yung motibo ni Erwin Tulfo. Tinatanong rin natin yung motibo ni Martin Romualdez. Tinatanong rin natin yung motibo ni Saldico. Tinatanong rin natin yung motibo ni Bongbong Marcos. Alam po ninyo, importante na meron po tayong iisang direksyon na tinatahak. Kung ang sinasabi noon, eh hindi dapat paniwalaan itong si Orly Gutesa nung time. Under oath, eh sinisisi niya kay Martin Romualdez Maleta scandal
Bakit hindi binigyan ng pagpapahalaga si ni Papa? Itong si Rodante Barculeta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Sinipa itong si Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President. Tapos kayong nag-recant, eh parang ang tingin nyo, bayani itong si Orly Gutesa. Parang anything na makapag papa walang saysay dun sa reklamo laban kay Martin Romualdez is a welcome. It's a welcome move, initiative para dun sa mga inaanak ni Martin. Ha, nagbano na ba kayo? O sa mga ilang tulog na lang. Ha? Ilang tulog na lang. Baga ano na, ano tawag dito, magbe-bear months na. O, saang bahay ba kayo ni Martin dadalaw para magmano? Sige nga. Saang bahay kayo ni Martin dadalaw para magmano? Okay. Detained Senator Rodante Barculeta and former Representative Mike Defensor could face a complaint for subornation of perjury over the alleged coached testimony of former Marine Orly Gutesa before the Senate Blue Ribbon Committee. Ang nagsabi nito ay si Ping Lacson. Lacson said, "The sequence of events during the Blue Ribbon Committee hearing showed that Barculeta had prompted Gutesa on what to include in his affidavit regarding his allegations that he delivered cash in suitcases to several officials, including former Speaker Martin Romualdez. If you look at the evidence and the sequence of events," si Ping Lacson na nagsasabi nito, ha, bagaling daw po sa ano ito eh, bagaling sa investigasyon. Bagaling daw po sa investigasyon si Ping Lacson at bagaling dito sa pagkalap ng mga ebidensya. O kaya ito yung kanyang sinabi, and I quote, "If you look at the evidence and the sequence of events, it was clear that during the Blue Ribbon hearing, Barculeta was coaching Gutesa. So Barculeta could be one of those facing a complaint or subornation of perjury." Eh bakit nung may hearing kay Biskaya? Hindi ba si Ping Lacson sinasalag yung mga tanong para dun sa mag-asawa? Ano tawag niya riyan? Sinasalag si Ping Lacson ang sumasagot. Ha? Hindi lang po sinasalag si Ping Lacson ang sumasagot dun sa mga tanong. Ito yung early part ng flood control controversies, di ba? Si Ping Lacson mismo ang sumasagot para dito sa mag-asawang Diskaya. Ito, this is more than coaching, Mr. Senator. Hindi po coaching ang tawag dyan. Eh parang ang nangyari, mini-mimic na lang nung mga testigo yung pong inyong sasabihin. This is beyond coaching. This is beyond coaching. Kayo na po mismo yung nagsasalita. O yung sino ba ito? Housemaid ba yan? Dun sa bahay ni Martin Romualdez? O bahay ni Saldico? Hindi ba itong si Ping Lacson ang sumasagot dun sa kanilang sa mga tinatanong laban dun sa mga testigo? Ano tawag po niya? Anong tawag niyo riyan? Hindi lang po coaching yan. Ang tinitingnan at sinisilip natin ngayon, bakit itong nag-recant itong si Gutesa ay biglang nagkaroon ng weight yung kanyang testimonial? O biglang nagkaroon ng weight yung kanyang recantation? Samantalang nung itinuturo niya na si Martin Romualdez ang isa sa mga tumanggap, isa sa mga opisyales ng gobyerno na tumanggap ng mali-maletang pera, character assassination yung inyong ginagawa o yung inyong ginawa. How come ngayon? Parang may hero's welcome pa. How come ngayon, Mr. Senator,
Lacson. Eh parang may hero's welcome pa. Lacson said Romualdez was implicated in Gutesa's original allegations could initiate a complaint against Marcoleta and Defensor. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta rito? Gagawing witness itong si Orly Gutesa. Dito na tayo papunta eh. Hindi ba yung mga opisyal ng DPWH na nagsoli raw ng pera, biglang naging witness? Ang hindi lang tinanggap ay itong si Bunuan, dating DPWH Secretary Bunuan. Pero ang ginagawa ng mga, ang ginagawa ng ilan sa ating mga senador ngayon to prove the innocence of their padrinos. Eh kapag ka may mga ganitong klaseng recantation, o kaya may mga initiatives kuno coming from the district engineers and contractors na magsauli nung kanilang mga tinanggap, ipinapasok bilang state witness. Okay?

hundreds of millions of pesos. Paano ka nakapagkamal ng ganyang kalaking sanapi? Kung ikaw ay district engineer lang, magkano ba yung sweldo mo? So, nawawalan yung esensya ng investigasyon. Ha? Nawawalan. O, tingnan natin. Meron kang 100 million pesos. Ang sweldo mo ay dispatch. Ilang taong ka na ba sa serbisyo? Computing nga natin yung sahod mo kung magkano. Computing nga natin kung ikaw ba ay nagkamal ng ari-arian at kung paano mo ito nakuha. Tingnan na nga natin kung saan nag-aaral yung iyong mga anak, magkano yung tuition fee at kung paano naipasok yung iyong mga anak dyan sa mga eksklusibong paaralan na yan. Tingnan natin. Then let's do the math. Kaya ba ng iyong sweldo na suportahan itong luho na ito? If the answer is no, and it is definitely a no response, okay? Ibig sabihin, crime was committed. Nagsoli ka kumari ng 100 million. Magkano pa yung natirang pera mo sa banko? There was an element of crime. Kahit pa juicy yung offer ng mga investigador daw. Soli mo yung pera tapos gawin kitang state witness. Paano kami? Paano kaming mga nakaantabay? Paano yung mga Pilipinong naghihintay na makulong itong tinamaan ng magaling na ito na isa sa mga dahilan kung bakit binabaha ang Bulacan? Paano? Paano yung mga kababayan natin sa Bulacan? Ano na lang tayo? Chill-chill na lang? Naisoli naman na yung pera eh. Chill-chill na lang tayo? Para gawing state witness ang isang opisyal ng gobyerno na direktang tumanggap ng pera mula dito sa iskandalosong proyekto ng gobyerno na ito in exchange of his testimony. Eh ngayon, tahimik na eh. Oh, ha? Tahimik na. So pakuyakuyakuy na lang itong mama na ito. Paano naman yung mga kabayan natin sa Bulacan? Year in, year out. Inuulan, pinabagyo, pinabaha, pinuputik, nilulubak. Oh, yung iba nililibag. Oh, nililibag dahil maputik eh, hindi ba? So ganyan na lang, tatahimik na lang tayo. Tapos na ang boxing, tatanggapin na lang natin. Merong statement yung Orly Gutesa nung araw identifying the key persons in this scandal. Biglang nag-recant. O, di ba sabi ko sa inyo, walang kinalaman. O yung Marcoleta, nakakulong yan eh. Yung Mike Defensor, nakakulong na. Ha? Pagpiestahan pa natin lalo. Bigyan natin ng sandamakmak na kaso. Anong ending nito? Anong ending? Saan tayo papunta? Anong end goal? Anong finish line bang nakikita natin dito? That 16 votes to convict Inday. Diyan tayo papunta eh. Hindi ba? All of this is, you know, this is just pot political for them. Para dun sa mga ibinoto po natin na mga opisyal na Lingkod Bayan. Sa kanila, politika lang ito eh. Politika lang sa kanila ito. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, anong tawag dito? Buwis buhay. Sa kanila, politika, sa ating buwis buhay. Dahil hindi naman, maniwala ba kayong tumutulo yung kisabi ng bahay nitong mga mayayamang mga opisyalis ng bayan na ito? Ha? Tumutulo yung kisabi kapag ka umuulan? Kapag lumabas ng kanilang ano, ng bahay, nagbukas ng pinto, merong baka doon sa kanilang subdivision. Wala naman eh. Kapag masama ang panahon,
Palagay po ninyo, lalabas ng bahay ito at susugod sa ulan, susugod sa baha.

0: susugod sa lubak para bumili ng pagkain? Di naman eh. Lahat ng hirap na kay ordinaryong mamamayan, na kay Johnny Gomez, na kay Juan de la Cruz, na kay Juana de la Cruz, gusto ng fried chicken ni Mr. Senator, or sasabihin lang kung hindi o order, Juana, munta ka dun sa, ano, sa bilihan ng fried chicken. Maulan, gumamit ka na sa sakyan. Di ba? Pero itong mga opisyal na ito na ibinoto po ninyo, ipinagkatiwala natin yung ating mga boto, pakuya-kuya-poy, lakas ng ulan. Naka-aircon pa. Ang sarap sa pakiramdam. O, yung ating mga kababayan, problematic sa kalsada. Dahil late yung suspension at cancellation ng trabaho. Pero sila, kuya-kuya lang. Di bodyguard pa. May convoy pa. Itatawag pa yan sa MMDA. Oy, darating sa... Dadaan dyan si Senator. Medyo... Ha? Hawiin po ninyo yung traffic. Dadaan si Senator. Oh. Di ba super privilege itong mga tinamaan ng baka na ito? Super privilege. Tapos yung kagustuhan nating malaman yung katotohanan. Ay, Johnny Gomez, zip it. Keep your mouth shut. Move on. Sabi ni Erwin Tulfo, Ma'am Ena Green, di ba? Oh. So how come Gutesa now is being presented as a credible storyteller? Bakit bigla naging credible? Dahil nag-recant? Kaya sabi ko, credible storyteller ngayon itong si Gutesa. And since Gutesa recanted, nag-isip na sila ng pamamaraan, how are we going to make it appear na itong si Gutesa ay may weight yung kanya mga sinasabi ngayon? Ah, hanap tayo na sisisihin. Hanap tayo na sisisihin. Presumably, si Marcoleta, si Defensor, nakakulong, o dapat wala kayong telepono, ha? Walang connection sa outside world ng BJMP. Oh, walang telepono. So, late makakapag-reply yung mga yan. Late makakapag-reply. Sige, ano tayo, isip tayo ng paraan kung paanong mas madidikdik ng husto itong dalawa na ito. Because there is an endgame. There is an endgame. Pansinin po ninyo, bakit laman ng mga balita ngayon? Siguro mga dalawa, tatlo, apat na araw na. Yung votes for conviction and acquittal. Di ba ninyo napapansin? Hindi naman na, parang nung nagsabi si Chief Escudero na the 16 votes needed to convict and die is the decision of the presiding officer. Kaya lahat tumahimik na eh. Dahil may mga nagsasabi pa, ganito yung sabi ng konstitusyon, ganito yung sinasabi ng ganito, merong ganitong version sa calculation. No, sabi ni Chief Escudero, this is the decision of the presiding officer. So lahat tumahimik. Bakit ngayon lumulutang na naman? Bakit ngayon lumulutang na naman? Meron pa akong mga nababasa na kapag ka hindi naayos itong issue ng numero, tatakbo, may tatakbo ng Korte Suprema. Bakit ganyan? Matagal na kayong nanahimik. Ha? Matagal na kayong nanahimik. They are, you know, building, trying to build a more solid case against Inday. Ang problema, yung prosecution, hindi nyo nga magawang ipakita na si Inday kinamit yung kanyang sariling kamay at kinuha yung pera ng bayan at inilipat sa kanyang bank accounts o pinalamon sa kanyang pamilya, etc., etc., etc. Everything is still procedural. Pati yung mga prosecution witness. nagkakaroon ng ibang testimonya outside of the script kapag medyo natatanong na ng depensa during cross.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Sa mga evacuation center sa Bacolor, Pampanga, bitbit ng Pangulo ang iba't ibang uri ng tulong, kabilang na ang pamamahagi ng tigta 10,000 pesos na sa bawat pamilya. Galing ang pondo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Bukod sa pinansyal na ayuda, namahagi rin ang Pangulo ng material at psychosocial assistance. Nasa 216 na pamilya o 836 na individual ang nanunuduyan ngayon sa mga evacuation center sa Pampanga. Nasa 243.37 million pesos na halaga ng assistance na ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima, habang nasa 2.63 million pesos ang standby fund at mayroong 127,000 na family food packs naman ang nakaimbak ngayon sa Regional Field Office 3 ng DSWD. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: tinawag ni Senadora Pitulpo na stupid in the name of blind loyalty si Special Dispersing Officer Gina Acosta sa ikalabing araw na paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang interjection, kinuwestiyon ni Senadora Rapi si Acosta kung di siya ba siya ang nagtataka sa mga pangalan na manabigyan ng reward o mga informat na ang pangalan ay Belat Pagong at Pusa na kaduda-duda. Ayon kay Acosta, nagrelay lamang siya sa security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Sinabi rin ni Senador Rapi na kung hindi rin ba nagduda si Acosta sa maraming pangalan ng informat, subalit iisa ang pirma. Ayon kay Acosta, nag-verify naman siya kay La Chica, subalit ang naging sagot sa kanya ay huwag na magtanong dahil confidential in nature ang mga ito at naniwala naman siya dahil si La Chica Ania ang nagpapatupad ng confidential activities. Dahil dito, tinawag siya ni Senador Tulpo na stupid in the name of blind loyalty o nakapikit ang mata kung ano ang sinasabi ng nasa taas.
1: Kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang pong ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero iisa lang pong ipirma. Hindi ka nagtaka?
2: Pinirify ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
1: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
2: Kasi
1: so you took his word for it?
2: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
1: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
2: Ano po yun?
1: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
4: Alright, tayo po'y nasa ikalawang oras na second hour ng inyong Johnny Gomez Live. Salamat po ng maigi at marami sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Yung ating text line para sa mga nakikinig sa streama, Radio Garden, locally ha, kasi international, global po ito eh. Dito, DZRJ 810 kHz, ito po yung inyong text line. 0917-751-3804 0917-751-3804 yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, maging sa ating Sky Cable Channel 224. Nakikita ko sandabakbak na yung inyong mga komento. Bibigyan daan po natin matapos ang balitang bitbit at hatid ng ating kabandidong si Jojo Sikat. Magandang morning! Joe, please come in.
0: Nananawagan si COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa Kongreso at sa Senado na agarang desisyonan kung tuloy ba o hindi ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Hiling ni Garcia na kung maaari ay bagong ikalawang linggo ng September, malaman na nila na sa Senado o sa Kongreso kung tuloy o hindi itong halalan dahil nakatakda ng mag-training ang mga guro para sa pagpe-prepara sa barangay election at mawala ang agam-agam ng mga maghahain ng kanilang kandidatura. Sakaling hindi naman matuloy, tiniyak naman ni COMELEC Chairman Garcia na walang masasayang na punto at kagamitan na magagamit pa rin ito sa itatakdang petsa ng halalan. Kung matuloy man ay handaan niya ang COMELEC na magsagawa ng halalan sa Nobyembre. Dagdag pa ni COMELEC Chairman na bukod sa barangay election, pinaghahandaan din nila ang BARM election. Dumalo nga sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government si Atty. Garcia para nga sa usapin ng posibleng pagsususpindi ng barangay election at term extension ng mga barangay official mula 3 years hanggang 5 years.
5: Handa naman kami Naandyan na lahat ang mga kagamitan. Pag sinabi sa atin tuloy ang November 2, wala pong magbabago sa lahat ng ginagawa po natin. Subalit, nakiusap tayo sa Kongreso, sa mababang kapulungan, kanina sa Senado natin, na baka pwede magkaalaman naman kung mapopostpone o hindi itong ating eleksyon bago matapos ang buwan ng September. Kasi nga po, filing na ng candidacy sa September 28 to October 5. Sana nga, kung kakayani, mas maaga, kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam ng mga magpapail ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag.
0: Ako, si Jojo Sika, at nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Panibagong parusa sa ating mga kababayang Pilipino yan. Alam naman natin na hindi itutuloy itong barangay and SK elections. Ha? Dahil hindi ba sinabi ko na sa inyo gagamitin yung poder ng mga kapitan at ng SK para nga naman dun sa 2028 presidential and national elections. Utang na loob. Yan po yung keywords, utang na loob. O kap, in-extend ko na naman yung termino mo. Eh, utang na loob ha, may manok tayo, anak ng baka naman talaga. Oo. Kawawa yung ating bayan. Kaya ako, every chance I get, parati kong tinatanong dun sa aking Facebook page, may pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipino sa Pilipinas, no? Yung sinasabi ni George Erwin Garcia na pakiusap, alam naman na po natin yung sagot dyan, Mr. Chairman. Eh, pero sasabihin siyempre ni George Garcia yan dahil bahagi po ng script. Ha? Bahagi ng script. Ang barangay ay dapat na apolitical. A-po-li-ti-cal. Apolitical. Ibig sabihin, walang political affiliation. That makes our barangay and SK elections distinct. Mula po rin sa local, national, presidential, barm, sa isama mo na lahat. Yung ating political exercise, yung ating election. Distinct eh. Dahil sila lang yung apolitical. Kapag ka ginugil po ninyo, in theory, in paper, but not on practice. Ha? In theory, in paper, but not on practice. Kunwari lang, boro-boro lang eh, yung paggamit ng salitang apolitical. Dahil punong-puno po ng politika. Katulad yan, the mere extension being given to the barangay chairman, chairman, sitting barangay officials, and SK, kasama na. O, eh, yan pa lang, eh, malaking ano na, malaking ganansya na para sa kanila. Tuloy-tuloy ang sahod, tuloy-tuloy ang programa, tuloy-tuloy ang pagsamba dun sa mga politikong kanilang sasambahin pagdating ng 2028. Sandali lang. Kagabi, ako'y nagpunta sa labi ni Ma'am Birna de la Paz, Santa Ana. Ng barangay Sumilang dito po sa Pasig, pero yung kanyang na mga labi ay nakahimlay dito po sa may Marikina City. Okay, yung ating mga kaibigan dito sa barangay Sumilang, ang pamilya Santa Ana, ako po ay nakikiramay kay Boss Idol Edwin Santa Ana at sa kanyang kapatid na si Jenny, pati yung isang kapatid niya na nasa ibang bansa, no? Si Ma'am Mirna de la Paz Santa Ana, yung kanyang kapanganakan ay August 10, 1949, tapos sumakbilang buhay nung kamakalawa, August 22, 2026. 77 taong kulang po si Ma'am Mirna. Yung kanyang mga labi ay nakahimlay sa Chapel D ng De La Paz Funeral Homes sa number 201 E. De La Paz Street, Santa Elena, Marikina City. Humihingi po ng panalangin ang pamilyang De La Paz, ang pamilyang Santa Ana, para po dito sa pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Okay. Nakikiramay po ang inyong lingkod. Salamat po ng maigi at marami. Alright, yung ating bossing. Thank you. Salamat po. Yung ating bossing, Armando Busa, at yung ating Filipino community dyan po sa Dubai, UAE. Magandang morning po sa inyo. Anong oras ba, Boss Armando, dyan sa Dubai? Ayan. Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, nakikinig at nanonood. Sabi nung isang texter, idol, halatang may sakit ka. May sakit po talaga. Halatang may sakit daw si Johnny G. Ipagpasensyahan na po ninyo, talagang masama yung aking katawan, binabardagol yung ating lalamunan, binabardagol itong ating programa. Kaya nga gusto kong palitan na yung programa natin, yung title, Bardagulan na lang. Bardagol mo, bardagol ko. Pwede ba yan? Magandang title ba yan? Palitan na natin yung Johnny Gomez Live. Gawin natin bardagol mo, bardagol ko. BMBK. Ma'am Mercy Fernanda. Parating nga may bardagol eh. Boss Jersey eh. Oo. Kaya... pwede ba? Pwede ba natin i-request sa management yan? Magpalit tayo ng program title. Tingnan nga natin ano ba sasabihin ng mga nakikinig at nanonood. Okay ba sa inyo? Magpalit tayo ng program title. Bardagol mo, bardagol ko. Sige. Para si Dagul lang eh, you know? Para si Dagul. Okay, bardagul mo, bardagul ko. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang morning sa inyo, ma'am, ha? Ma'am Menchi Ime at yung ating mga tropang JGL for now, di pa tayo nagbabalik, ha? Wala pang bardagul mo, bardagul ko. Diyan sa Bahay Pari sa Bulacan. Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community sa Australia. Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Zeni Lubiga Jose mula sa Malabon, Ma'am Kimura Dolores Konichiwa mula po naman sa Bansang Japan, pati yung ating Filipino community dyan. Anong tawag dyan, Ma'am Kimura? Arigato. Gozaimasu. Tama ba yan? Ako, minsan nangangapa ako na sasabihin eh. Ha? Mabilis kasi yung... Mabilis yung takbo ng bibig ko kaysa sa utak eh. Ha? Mabilis yung takbo ng bibig kaysa utak. Tama ba yan? Okay. Arigato gozaimasu. Ayan. Si Boss Jaime Samoya Bernante, Ma'am Luz Papa, Ma'am Charito Cabrera Diana. 7:14 ng umaga dyan sa Dubai. Okay. Pero ano, August 24 din? Same ano tayo? Different time zone lang, pero pareho ng araw. Tama ba yan? Lunes din. Boss Angelo Redaha, ng Manolo City sa Bulacan. Bagitin ko na muna yung mga komento ninyo, ha? Magandang morning, tapos report tayo. Magandang morning, sabi ni... Magandang hapon, sabi ni Ma'am Edna Gray. Good morning, Sir Johnny G, sabi ni Tata Rico Rasyon ng Las Piñas. Monday morning, Sir Johnny G, sabi ni Ma'am Menchi Ime. Good morning, Sir Johnny G, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Baestro at Tropang JGL, sabi ni Attorney Angelito Castillo Pilias, Senador ng Malacañang. Ayun, natumbok ni Ma'am Edna Gray, mga senador daw po ng Malacañang, mga mambabatas ng Malacañang, mambubutas ng sambayan ng Pilipino. Ha? Tama ba yan? Bardagol mo! Bardagol ko! Giving false testimony under oath, sabi ni Ma'am Edna Gray, inducing another person to commit perjury. Yung dalawang housekeeper ni Ping, ang sabi niya, housekeeper. Yung dalawang housekeeper, tama. Si Ping ang sabi, siya na ang sasagot sa tanong. Ayan. Okay. Pag nagsauli ka ng pera, it means ikaw ang nagnako ng pera. There is that element of guilt. Hindi lang yung guilty feeling, ha? Hindi lang yung guilty feeling. Nagsoli ka ng pera, ibig sabihin, meron kang pera na nakatago na hindi iyo. At kaya mo isinoli dahil ang sinasabi mo ay in good faith. Hindi ba? Isinosoli ko nga itong pera na ito pagpapakita ng aking kusang loob na pakikiisa sa kung anong investigation man at kung paanong mapapatunayan yung totoong nagkasala. Ha? Sino ba naniniwala sa ganyan? Ha? Binobola tayo ng mga ano eh, ng mga clowns ng Senado. Binobola tayo ng mga clowns na bumuo ng sistema kung paanong lilitisin itong mga nasa likod ng mga karumaldumal na pagpupuslit at pagbubulsa ng pera. Eh meron tayo tinatago ng mga accomplices eh, di ba? So, the idea, ituro mo kung sino yung puno, kung sino yung ulo. Eh how sure are you na yung kanyang ituturo ay totoo? Paano kapag ka ang itinuro ay yung mga tao na sinasabing nagkamal ng pera na kalaban ng gobyerno? O di maniniwala na naman kayo. Diyan kayo magaling. Ha? Diyan kayo magaling. Kaya mambubutas kayo ng sambayan ng Pilipino. Move on na raw, sabi ni Tulfo, sabi ni Ma'am Ena Gray. Tapos binibaby pa si Guteza. O may pasok daw po sa Manolos, Bulacan. Sabi ni Mayor Christian Natividad. Eh kasi mukhang mamayang hapon pa yung ano eh. Yung sama ng panahon. Sir Johnny, paano na yung corroboration ni Saldico sa sinabi ni Guteza na totoo yung baleta deliveries, baliwala na lang. Eh yan po yung gusto nilang ano eh. Yan po yung gusto nilang i-project, Ma'am Zenny. Okay. All the information na hindi angkop dun sa script nila ay mga false testimonies. Ito raw po yung mga false claims. Dahil yung mga information na parte ng script, eh ito lang daw po yung katanggap-tanggap. Okay? At dito lang dapat umikot yung investigasyon, yung testimonya, at yung probability kung sino yung mga sasampahan ng kaso ng DOJ, ng Office of the Ombudsman at ng ating mga lower courts. Yun lang, yun lang. Wala silang ibang tatanggapin. Kung ano yung gusto nilang nakasaado sa script, yun lang yun. Because anything outside the script, kalaban, anything that is outside the script is hindi katanggap-tanggap. Kaya nga kung todo yung kanilang ano yung depensa, una depensa kay Martin Romualdez, pagsagot doon sa dapat na mga resource persons ang sasagot. Yung taguri na importante ang flood control project, Mr. Chair. Pero move on na tayo, marami pang problema ang bansa. Anak ng baka naman, oo. Alam po ninyo, sa dami ng problema ng bansa, hindi isa wala kayong malulutas. Ang dami eh. Oh, why can't you just, you know, focus on one area first? Tries to solve the issue of flood control. Oh, edi meron sana kayong ano, meron sana kayong isasampal sa mukha ng mga sambayan ng Pilipino at isasampal sa mukha ni Johnny Gomez, isasampal sa mukha ng ating mga kababayan Pilipino. Oh, ito, we are doing our share. Walang ganun eh. Hindi po excuse yung dami. Hindi excuse yung dami ng problema para itigil yung investigasyon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, the end goal here is indict conviction. The end goal, end goal. Ha? Naka-gold na ba kayo? The end goal is indict conviction. Doon naman lahat papunta yung efforts ninyo eh. Okay? Magandang morning, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Mapayapang umaga, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Itigil na yung impeachment trial niya. Gastos lang yan. Di ba mga ka-JGL? Labanan nyo na lang daw si VP Inday. Para patas, ibig sabihin sa election po ito. Tapos na usapan, kayo lang ang nabubusog dyan. O, hanggat nakaupo sa posisyon si Garcia, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, referring to Chairman George Erwin Garcia of COMELEC, at mga bendalo at group effort, magkakaroon pa rin daw po ng dayaan sa 2028. That's one sad reality. No? Hanapin daw po ninyo yung post ni Jerwin Linas. Sino ba itong Jerwin Linas na ito, Ma'am Chato? Grabe po yung restriction ng mga netizens. Diyos ko po, kachat niya si BBM daw. Okay. Aha. Walang magagawa ang mga barangay captain. Susundin lang po nila kung sino ang gusto nilang kandidato. Sinasabi ni Ma'am Charito, wala daw pong magagawa yung mga barangay captains dahil susundin po ng mga botante kung sino man yung kanilang gustong iboto. Sa isang banda, tama yung sinasabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Sa isang banda. In the sense na matatalino naman talaga yung ating mga kababayang Pilipino. Matatalino. Kayo, matatalino kayo eh. And every election, nadadagdagan yung ating tuno. Because of the experience we are having from the sitting politicians. Yung mga pangako na nananatiling pangako. Pero sabi ko, Ma'am Diana, that is just one side of the coin. Ito kasi yung issue natin. At matagal ng issue ito eh. Dahil hindi po nasusolusyonan. Number one, flying voters. So, tinatapatan ng mga maperang kandidato yung pong bilang ng mga botante na papabortun sa kanyang kalaban. At dito po pumapasok yung mga barangay chairman. Pansinin po ninyo, bakit hindi nawawala yung slum areas dito po sa ating bayan? Hindi nawawala. Bakit hindi po tayo nawawala ng squatter? Bakit tuwing magkakaroon ng eleksyon, yung mga hindi nyo naman nakikita ang kabarangay ninyo, eh biglang sumusulpot? Bakit ganyan? Ha? There is this question na bakit nagkakaroon ng exodus papunta dun sa mga lugar na nangangailangan ng boto at pinapayagan ni Kapitan. Bakit nagkakaroon tayo ng mga shanties, nagkakaroon tayo ng mga barong-barong, nagkakaroon tayo ng mga bagong kapitbahay? Hindi niyo napapansin yan? Nagkakaroon ng mga bagong buka. Kaya yung pagiging batalino ng ating mga kababayang Pilipino, that's just a piece of the pie when it comes to this election bruhaha. Meron kang electioneering, meron kang harassment, meron kang flying voter, at kung ano-ano pa. At kung ano-ano pa. Kasi ito po yung dito pumapasok yung trabaho ng kupitan. Dito pumapasok yung trabaho ng kupitan. Sabi natin, apolitical, dapat wala pong sinisino. Dapat walang sinisino itong mga local officials, barangay at SK. Pero bagsakan ng pera ang barangay pagdating ng kampanya. Kasi kilala ng barangay kung sino po yung pamilya na merong pinakamalaking bilang doon sa kanyang nasasakupan. At magkakaiba po yung presyo. Kapag merong mga kandidato na nanliligaw sa pamamagitan ng impluwensya ng barangay captain, si barangay captain ang nililigawan. Merong isang, I think congressman ito, somewhere in the Visayas in 2022. In 2022, if I am not mistaken. Na masyadong ano, masyadong matindi yung labanan ng barangay chairman. Masyadong matindi. Eh sabi natin, apolitical. Masyadong matindi yung labanan ng mga barangay chair. Lampunin niyo ang ginawa nitong official na ito. Pinatawag lahat ng contenders doon sa kanyang bahay. O, punta kayo. Usap tayo. Ano bang problema? Bakit hindi kayo magkasundo? Ha? Ano bang problema? Bakit hindi kayo magkasundo? Eh, sir, si ganito gustong tumakbo. Sir, si ganito ayaw magbigay. O, tapusin na ninyo yan. O, ikaw, Candidate A, ikaw ang tatakbo. Candidate B, pagkatapos ng termino ng Candidate A, ikaw naman ang tatakbo. O, Candidate C, ikaw naman yung susunod. Walang away-away. Lahat kayo mananalo. See? How can a congressman dictate the fate of the election even before it happens? Paano niya nagagawa yun? Because he can control sa pamamagitan ng pondo na ibinabagsak dito sa mga kapitan. So kung ikaw ay kapitan, o eh, sabi ni Amo, ito po yung ano, ito po yung desisyon ni Amo, susundin natin para everybody happy. Kaya yung sinasabing matatalino ang mga butante, totoo yan. Pero that statement is just a piece of the pie. Okay. Aba, tapos na daw pong baglaba. Si Angelo Rida, lukewarm water inumin. Pisaan ng kalamansi. Oo, haluan daw po ng turmeric. Ayan. Okay, salamat po. Ha? Salamat sa inyong mga advices. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kahit sa talipapa, sasaglit ako. Ang ginagawa ko, yung fresh na luya, binababad ko, ginagawa kong candy. Okay, tingnan natin. Ha? Kung magkaroon tayo ng pagkakataon, masama. Heavy gut. Heavy gut ang pakiramdam ni Johnny G. Bardagulan! Ayun, bardagul mo, bardagul ko. Magpabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang palata.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Alright, nagbabalik tayo. Last hura ng ating palatuntunan on this very good Monday morning. Maganda pa eh. Kaya tayo po eh, sabay-sabay na manalangin ha, na yung sa Udel, itong pagpasok, magiging super typhoon Obet. Tapos yung epekto ng habagat dyan sa western Visayas, western Luzon. Isama na po natin ang Visayas, extreme Northern Luzon, mabawas-bawasan yung pong bit-bit na masamang pakiramdam ng ating mga kababayan. Prayers can move mountains. Yan po yung parati nating naririnig sa ating mga nanay at tatay. Okay? Kaya gamitin po natin ang dasal. Tapatan po natin ang dasal. Yun din daw pong panalangin ng mga contractors at mga congressmen, ika nga, na may chiching na papasok sa tag-ulan. Ay, talaga naman, oo. Sandali lang, standby ka lang si Jojo Sikat. Unahin natin ang balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Go ahead, Chris, please come in.
5: Arestado ang notorious na magnanakaw at tirador ng kable ng kuryente sa Barangay Malanday, Marikina City. Ayon sa Facebook post ni Kapitan Mac Alfonso, nahuli ng kapulisan sa tulong na rin ng mga BPSO ang sospek na kinilalang si Jody Boy Tuatis alias Tikboy. Nasasangkot ang sospek sa mga insidente ng pagnanakaw ng kable ng kuryente ng mga solar light project ng Barangay ng Malanday, gayon din sa pagnanakaw ng kable sa mga poste ng ilaw na proyekto naman ng LGU. Napaulat din na dumidiskarte rin ang suspect bilang akyat bahay. Nananawagan naman si Alfonso sa mga naging biktima ng magnanakaw na ito na lumapit sa barangay at ipinangakong tutulungan silang magsampa ng kaso laban sa suspect. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Marikina Police ang suspect para sa kaukulang proseso at imbestigasyon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
4: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Chris Lucas, nagbabalik si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
6: Nagpahayag ng pangamba si Senator Christopher Bongo kaugnay ng mga kakulangan sa mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa Pilipinas. Pinunta ng Senator ang datos ng Department of Education na nagpapakita na iilan lamang sa mga kampus sa buong bansa ang may CCTV camera, metal detector at iba pang pananggalang na kailangan para protektahan ang mga estudyante at school personnel na umaabot lamang sa 36% sa kabuuan. Ayon kay Senator Go, nasa 4 lang sa bawat 10 paaralan ang may CCTV camera, habang isa lang sa bawat 10 paaralan ang may metal detector. Aniya ay pinapakita ng mga numerong ito pangangailangan palakasin ang seguridad at emergency preparedness sa mga institusyong pang-edukasyon, lalo na't matapos sa mga kamakailang insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Sigo ang chairperson ng Senate Committee on Youth at nagsasabi na lalong nakakabahala ang pamamaril sa high school campus sa Ateneo de Zamboanga University dahil nangyari ito wala pang 2 buwan matapos ang isa pang nakakamatay na pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni Senator Go na dapat maging babala mga insidente ito para sa agaran at koordinasyong aksyon ng gobyerno. Binigyan din ng senador na bahagi lamang na mas malawakan na reforma ang physical security measures tulad ng CCTV camera at metal detector para maging ligtas ang mga paaralan. Aniya ay pinapakita rin ng mga natuklasang kaugnay na naunang pamamaril sa Tacloban ang pangangailangan ng malinaw na emergency response protocol, mas maayos na komunikasyon sa mga magulang, mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng paaralan, lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at health authorities. Kaugnay nito, kamakailan ay nagain si Senator Go ng Senate Bill No. 2413 o yung panukalang Safe School and Violence Prevention Bill na layunin nito na magtatag ng national standard para sa komprehensibong school safety framework kasama sa panukalang mandatory school safety plan, taunang risk assessment, pinatibay na mental health intervention at standardized emergency response protocols para sa pamamaril, bullying, sunog, kalamidad at iba pang emergency. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat, si The Maverick Laryosa. Makinig daw po kayo dun sa kabilang radio station. May DCMM pa ba ngayon? Ha? Yun daw pong radyo ng mga taga-Tate. Ano bang ibig sabihin ito? Boss The Maverick Laryosa, thank you ha. Salamat po na maigi at marami. Hindi ko alam kung ini-encourage kayong lumipat ng himpilan o medyo sarkastiko yung binabanggit ni Boss The Maverick. Bardagul here, gurgur there, and anything and everything under the sun. Ayan, sabi ni Ma'am Shirley Uy, ang haba para maging program title, Ma'am Shirley, ang haba. Ha? Bardagul here, gurgur there, and everything. Ayan, dinagdagan ko eh. Bardagul here, gurgur there, and everything and anything. Under the sun, under the sea, under the sea. Ayan, galing kay Boss Totoy Mola ng Subic. Sabi niya, recantation is the weakest defense. Pero dito daw po sa BBM government, it is not applicable. Oh, Mr. President, yan po yung sabi ni Boss Totoy Mola ng Subic. Nagbago si Senator Ligarda ng pasya sa impeachment ni Ma'am Sara. Eh ikaw ba naman ang i-single out eh, ha? O parating naka-medical leave itong si Loren Ligarda. Si Lacson at Jesus Remulla, ang The Legend, Editor-Director ng Doble Cara. Ba, magandang title yan. Lacson says Ligarda is under medical condition. Di tayo magtataka. Ah, hindi. Yun pala. Putol pala yung aking binanggit. Hindi daw tayo magtataka kapag ka biglang nagbago ng pasya itong si Loren Ligarda galing kay Kalipi ng North Caloocan. Okay. Aha. Good AM, Sir Johnny. Paputol-putol ang signal ko dito sa Kainta. Kumusta na? Kumusta mangga ka, ibigan? Okay ba tayo riyan? Tinatanong ni Boss Roger ng Kainta kung okay lang ba, kung okay lang ba tayo. Malakas yung ihip ng hangin, no? Oh, nakikita ko eh. Meron ako naka-reading teleskopyo rito eh. Oh, malakas po yung ihip ng hangin. Kaya nga, bardagul mo, bardagul ko. Ayan, ayaw tayong tantanan, ayaw tayong tigilan. The Robin Padilla Law refers to Republic Act Number 8294. A law enacted in 1997 that amended the Martial Law Era decree governing illegal possession, manufacture, sale, and acquisition of firearms, ammunition, and explosives. The law reduced penalties for certain firearms offenses and made them subject to bail rules. It also expanded the definition of an unlicensed firearm to include firearms with expired licenses and the unauthorized use of a licensed firearm in committing a crime. This law has been controversial due to its impact on the treatment of loose firearms, which are often used in gun-related crimes. Bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil binigyang diin ni John Vic Remulla na dapat daw isisi dito sa Robin Padilla Law. Yung pong nangyayari sa ating bansa ngayon na yung mga minors ay nakapagpupuslit ng baril at ginagamit sa kaharasan. At dito rin daw po makikita yung responsibility ng mga gun owners. Okay? Wala pong kaugnayan si Robin Padilla rito. Kalipi, number one, hindi po ito batas ni Robin Padilla. Hindi po si Robin Padilla ang gumawa ng batas na ito. Kaya yung Robin Padilla Law ay ginagamit to for us to be more educated and familiarized with the different anong tawag dito, items surrounding Republic Act number 8294. Ulitin ko, wala pong kinalaman si Robin Padilla rito. Bakit binigyang diin ni John Vic Remulla itong batas na ito doon sa kanyang ginagawang pagtalakay dito po sa issue ng gun shooting sa eskwelahan? Simple lang naman po eh. To gain attention. To attract media attention. To attract media coverage. And for John Vic Remulla's statements to land dito po sa mga front pages ng mga pahayagan at maging trending yung kanyang sinasabi. Ito pong Republic Act number 8294, ang hindi naiintindihan ni John Vic Remulla. Bago sana magsalita ng bibig itong si John Vic at mag-flex ng kanyang muscle. Ako, wala akong muscle na i-flex eh. Ha? Kapag ka nagtaas nga ako ng t-shirt, ang meron ako ab lang. Kasi isang malaking tiyan lang. yung iba may six-pack na tinatawag. Abs, di ba? Ako ab lang. Oo, isa lang eh. Isang malaking tiyan eh. Okay. Sino ba nag-benefit dito sa Republic Act number 8294? When we talk about loose firearms, sino bang nag-benefit? Sino ba ang nagbe-benefit until now? Oh, may idea kayo kung sino ang nagbe-benefit dito? Eh, siyempre, kung sino yung gumagawa ng batas. Sino ba gumagawa ng batas? Mga kongresista? Mga senador? Di ba? Dahil dun sa tinatawag na private army. Dahil dun sa tinatawag na private army, kaya po binigyan ng pagkakataon na itong mga firearms na ito considered loose. Ibig sabihin, unregistered. Okay? Unmarked na mga baril. Eh kapag, depending on the provision of the law, di ba? There are certain provisions ng batas na hindi na po natin tatalakayin. Kasi hindi na po natin bibigyan na mahabang espasyo dito sa palatuntunan itong paggamit ni John Vic Remulla kay Robin Padilla at i-describe yung pong kakulangan ng esensya ika nga ng ating law enforcement, so to speak, dito sa mga school shooting because of this Robin Padilla law. Again, this is not a law principled, written, and authored by Robin Padilla. Hindi, isinigit lang po yung pangalan ni Robin Padilla. Though siya po ay bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng pangalawang pagkakataon actually. Di ba? Nasentensyan kasi si Robin Padilla eh. Pagdating dun sa armas, loose firearms, nasentensyan po ito. Pero binigyan po ng pangalawang pagkakataon ni Eddie Ramos, dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, na makalaya. Ito, nakatakbong senador, nag-number one pa nga. Okay. Wala po walang kinalaman si Robin Padilla dito sa Republic Act number 8294. Kaya nga, Mr. Secretary, magbubumerang po sa inyo yung kawalan po ninyo ng tamang pag-aaral patungkol po dun sa paggamit ng batas at kung paano ninyong hinipe itong Republic Act 8294 at talagang kinuha po ninyo. You tried to magnify yung pong problema ng sistema ng ating mga batas at ng law enforcement by using that Robin Padilla initials, no? Pagdating dito sa Republic Act 8294, ikinabit po ninyo sa isang malisyosong paraan. Sabi ni Bad Boy, eh siya po'y nagpapasalamat dahil ipinapaalala nitong si John Vic Remulla, ha? Itong batas na ito at isinigit pa yung kanyang pangalan. Ulitin ko, walang kaugnayan. Now, who are the people in your neighborhood? In your neighborhood, sino po yung people in your neighborhood na nagbe-benefit dito? Sino? Those engaged in private arms? Yung ba yung mga malalawak na lupain? Yung ba yung mga landlords? Yung ba yung mga malalawak na sakahan, etc., etc.? Kasi kailangan nilang banduhan ng mga tao ito eh. Na kapag ka nahuli, loose firearm, o itong penalty niyan, ay available naman pala. Di ba? I mean, who benefits the most? Eh di yung mga gumagawa ng batas. Yung mga gumagawa ng batas. So how can this Republic Act number 8294 apply dito po sa school shooting incidents? Pilit kasing ginagamit yung mga kritiko ng gobyerno as someone and somebody na pag-uusapan, pagtatawanan, at gagawing fault finding ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po eh. Hindi po ganun yung sitwasyon. Because number one, walang kinalaman si Robin Padilla rito. Hindi ko kilala si Robin Padilla. Hindi ko kilala. Ilang beses ko nang inimbitahan dito sa programa, hindi tayo sinisipot. Okay? Of course, meron siyang mga rason kung bakit hindi nagpupunta. yung ating kaibigan mula po sa opisina ni Robin Padilla, si Sam Gutok. Eh, siya po yung nilalapitan natin for the schedule, hindi rin tayo mapagbigyan. Noong media consultant ni Robin Padilla, si Boss Ray Langit, okay? Eh, si Kuya Ray, yung pitan, eh, meron pa

0: positibong espasyo dito sa programa si Robin Padilla. Hindi ko gagawin yun. Okay? Ang sinasabi ko rito, mali yung ginawa ni John Vic Rimulya na paggamit kay Robin Padilla para lang mapag-usapan at i-highlight ito pong kakulangan ng batas na ito, itong pagkakamali ng batas na ito. Kasi ang kanyang panawagan, i-amend daw po eh yung RA 8294. Eh dapat sinabihan mo na muna yung kapatid mo na dating congressman, si Boying. O yung mga tropa niyong kongresista dyan sa Cavite. Ha? Yung mga tropa niyong kongresista dun sa mga far-flung areas ng Luzon, Visayas at Mindanao na nag-e-enjoy dito sa batas na ito. This law is applicable to those na nagbe-benefit sa batas na ito. So before you open your mouth, Mr. Senator, and before you flex your muscle, pag-aralan po muna ninyo yung impact naman. Ano ba yung impact ng inyong mga sinasabi dito sa kasalukuyang problema ng bayan na nararamdaman sa mga paaralan at eskwelahan? Bago nyo gamitin yung hilahin, yung pangalan ni Robin Padilla to attract more audience and views at gawing katawa-tawa itong si Robin Padilla, kita po ninyo. Binabanggit yung Robin Padilla law, anong kasunod? Ha? Eh yung statement ni, ang pangalan ng asawa ni Robin Padilla? Bariel? Bariel ba yan? Na gumawa ng batas habang nasa bilibid, nasa bilangguan? O hindi ba nag-zero in kay Robin Padilla? At yung kanyang mga di umano'y kapalpakan daw? O ngayon, dahil gustong bigyang amyenda itong batas na ito dahil palpak, eh medyo ang dating, si Robin Padilla ang gumawa, si Robin Padilla ang palpak. Silipin po ninyo kung sino yung nagbe-benefit before you open your box. Because nobody is benefiting from this Republic Act number 8294 other than the men and women ng ating Kongreso at ng Senado na merong affiliation sa private armies. As simple as that. Si Romel Madrigal, anak ng baka, kapatid ni Robin, si Romel Padilla. May balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Bel, good morning sa'yo. Please come in.
1: Umabot na sa isla ng Jumalig, Quezon na ang programang 20 bigas meron na sa pamamagitan ng kadiwanang Pangulo na pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 4, Calabarzon. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng DA4, Agribusiness and Marketing Assistance Division, Agribusiness and Marketing Assistance Service, Food Terminal Incorporated at ng lokal na pamahalaan ng Jumalig. Layunin ng programa na makapagatid ng abot kayang bigas sa mga kwalipikadong beneficiaryo mula sa vulnerable sectors, kabilang ang mga senior citizen, person with disabilities o PWDs, solo parents, four-piece beneficiaries, indigents, magsasaka, farm workers, mangingisda, minimum wage earners, mga beneficiaryo ng walang gutom program, mga guro at non-teaching personnel ng DepEd, lower middle income households at mga kabilang sa transport sector. Ayon kay Ms. Amilita Abanto-Quintan, isang senior citizen na naturang bayan, malaking tulong sa kanilang pamilya ang programa, lalo na't hindi na nakapagtrabaho ang kanyang asawa at hindi rin sapat ang naitutulong ng kanilang mga anak. Aniya, malaki ang kanilang natitipid kumpara sa regular na presyo ng bigas sa kanilang lugar. Sa kabila ng pagiging isang isla ng Jumalig, patuloy na nilalapit ang pamahala ng mga pangunahing serbisyo at programa sa mga komunidad na malalayo sa sentro ng pamilihan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami si Romel Madrigal, nagbitbit ng balita. Sabi ni Kalipi ng North Caloocan, meron po akong title na irerekomenda sa program niyo, Sir JGL. Lamang natumbok niyo palagi ang may sala sa lipunan at laging bato-bato sa langit pag tinamaan, tiyak na bubukol dahil tinamaan. Target shooter daw po

0: ni Johnny Gomez. Ayan. Tapatan o tapat sa balitaan tumbok at inilathala ang katotohanan para sa madla at sa mamamayan. Thank you, Kalipi. Okay. Sige. Salamat, ma'am. Si nagmumultitask ako eh. Habang binabasa ko yung inyong mga komento, nagtatrabaho rin ako. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komento, ha? Ayan. Hindi, sinisilip ko. Sinisilip ko dun sa kabilang, ano, sa kabilang platform, yung inyong mga komento. Meron ako kasing nabasa. Teka muna. Mayabang daw si John Vick, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. At sinungaling. Kaya lagi po siyang binabatikos daw ni Ronnie Ramos dun sa kabilang programa. Okay, sige. Salamat. Okay. Meron pong survey. Konti na lang yung ating oras. Oh. Bilis. Ang bilis talaga kapag ka Johnny Gomez live. Meron pong isang survey kung saan tinalakay po yung galing ng mga senator judges dito sa ongoing impeachment proceedings laban kay Inday. Nangunguna po dun sa survey si Cheese Escudero sa 21 senator judges na dumidinig ng impeachment proceedings laban kay Inday dito po sa nationwide survey ng Pulso Intelligence. Bukas itutuloy natin to dahil wala na tayo halos oras eh. Okay? Si Escudero ay nakakuha ng 2.92 na grado sa kabuang tatlo. 3 points, no? 2.92 ang nakakuha ni Cheese over 3%. 3, ano ba tawag dyan? Yung grado na tatlo. 3 being the highest. Ayan ha. Sinundan po ni Christopher Bongo na may 2.86. Alan Peter Cayetano, 2.85. Bam Aquino, 2.82. At Robin Padilla na 2.81. Ang nakakuha naman daw po ng pinakamababang rangko ay sina Joel Villanueva, 2.44. Biggs Zubiri, 2.48. J.V. Ejercito, 2.51. Tito Soto III, 2.56. At Erwin Tulfo, 2.56. O ayan, bukas, pag-usapan po natin, isama natin dito sa ating talakayan. O dire-diretso, yung impeachment proceedings laban kay Inday, sit back and relax. Labas nyo na yung popcorn dahil siguradong masaya. Masaya. Yung pong inyong magiging panonood dito sa impeachment proceedings laban kay Inday. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. Pakistan is again trying to reopen negotiations between Iran and the United States. Its military chief is travelling to Tehran as Washington prepares for further economic sanctions against its adversary. The group of Ukraine's allies known as the Coalition of the Willing meets in Kyiv today on the 35th anniversary of Ukrainian independence. It comes as the EU approves another tranche of defence aid. Overnight, Ukraine says its drones hit a Russian fighter plane and two Russian ships in the Black Sea. Moscow says its forces attacked infrastructure in Ukraine's Odessa region. The head of European football says he's not interested in replacing the embattled FIFA president Gianni Infantino. Alexander Šeferin says his credibility would be tarnished if he was seen as a possible successor. State media in Syria say the foreign minister met the Israeli spy chief in Jordan on Sunday for US brokered talks to defuse bilateral tensions. Israel has mounted two attacks on Syria in recent days. Ministers in Guinea say they'll do all they can to help victims of a deadly landslide. 31 people are known to have died, with more than 20 injured, when a mountain of waste collapsed in a poor neighbourhood of Conakry. A wildfire is still burning uncontrolled in the US state of Nevada. The Hawk blaze on the outskirts of Reno has forced tens of thousands to leave their home and injured at least six people. The US military says it's killed two people in another strike on a boat in the Eastern Pacific, which Washington alleges was trafficking drugs. Rights groups question the legality of the continuing strikes. The online fast fashion retailer Shein will make its long-awaited market debut on the Hong Kong Stock Exchange on September the 1st. It will be listed with a value of around $28 billion. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre po sa ating mga kababayang OFWs man o hindi. Sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Hangad po namin lakip ang mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre, kasama po natin si Don Pepot, kuminsan si Kim Jong-un, minsan si, sino nga ba, pinsan ni Xi Jinping. Ayan, naku, gustong-gusto po niya dahil siya po ay kalahati Chinese, kalahati Pilipino. Kaya kapag Chinese po ang namamayagpag, tayo po ang tenga ha, ni Dom Pepot. Ayan, pero ang puso niya daw po, sabi niya, Pilipino. Yeah. Kapagka daw may gyera, ang una niyang babarilin ay Chinese. Ha, dahil... hindi po yan, siyempre ganyan lang yan, mga biro-biro lang po yan. Pero siyempre, nandun pa rin yung kanyang simpatiya. Ngunit sabi nga, siya'y lumaki, dito siya nahubog bilang Pilipino, kaya siya po ay isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tuwan-tuwa po si Don Pepot pag pinupuri siya, ha? Ayan, mga kaibigan. So, pabatiin po muna natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama po tayo hanggang mami ang alas 8 ng umaga.
7: Okay, marami po tayong may init na issue, no, na ating pong gustong talakayin. Pero, may issue rin naman po na dapat nating unahin. Ito po yung sinasabi at sinisigaw ng taong bayan na dapat tigilan na po yung impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte dahil yan ay isang pagsasayang lamang, hindi lamang po sa panahon, kung hindi sa salapi ng taong bayan. Tuwing trial, 25 million ang ginagastos na hindi nating alam kung saan-saan po nila ginagastos yan. Wala naman po yatang accounting yan, ha? Dapat po ay mayroong accounting ang bawat sentimo na lumalabas sa kabangyaman ng bansa sapagkat yan ay salapi ng taong bayan na nagmumula po sa buwis. Buwis na ang puhunan ng taong bayan ay dugo, pawis at luha. Kaya hindi po mapakali, restless ang ating mga kababayan hanggat hindi po nalalantad ang katotohanan sa tila pinipigil na pag-iimbestiga dito po sa itinuturing ng pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Umaabot po sa mahigit 1 trilyong piso.
1: Yes.
7: Hindi po biro yung halagang 1 trilyong piso sapagkat marami pong pwedeng makabulhang programa na sana ay napaglaanan ng salapi na mahigit 1 trilyong piso na magiging kapaki-pakinabang at maaari maging sanhi ng pag-umlad ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino at maaaring magkaroon ng dagdag na mga gamit ang ating Armed Forces of the Philippines.
1: Yes.
7: Kung sakaling magkaroon ng anumang pangyayari ay mayroon tayong pang-depensa. Mm-hmm. Pero sa ngayon, puro lamang tayo dada, puro lamang ngak-ngak, puro lamang salita, mga kaibigan. Ngunit patuloy pa rin ang tila sindikato o malasindikato na pagpapatakbo sa ating gobyerno na kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang naglalantad ng katotohanan, mga masisigasig na nag-uusig para malaman ang katotohanan ay siya pong ikinukulong, kinakasuhan ng plunder, non-bailable. Pero salamat sa ating judikatura, salamat sa ating Korte Suprema, mukhang mabibigyan ng patas na laban ang ikinulong na Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor Santiago, dating congressman ng Anak Kalusugan Party List at mga kasama. Yan po ay ayon sa isang balita sa social media na tila hinaharang tinututulan ni Ombudsman Boying Remulla yung maaring pagpapiansa o pagbibigay ng pagkakataon makapagbiansa si Senator Marcoleta at Mike Defensor.
1: Yes.
7: Nakikita po natin na hindi patas ang laban, habang kanilang ginigipit, habang kanilang inuusig ng tila lihis sa katotohanan ang ating Vice President Sara Duterte, 10 ng mga taong nakapaligid kay Vice President Sara Duterte ay lalong naniniwala ang taong bayan na walang kasalanan, na ang pagpapatupad ng batas ay may kinikilingan at hindi yung sinasabi ng batas na ang batas ay para sa lahat at dapat ipatupad ng pantay-pantay.
1: Yes.
7: Yan naman po ang maliwanag eh. Ha? Mm-hmm. Kahit kalaban mo, kailangan dumaan sa due process. Meron pong proseso ang pagpaparusa, ang pagkaso sa sino mang maaring lumabag sa batas. Pero nakita po natin na hindi patas, ano ha, sapagkat ikinulong po si Senator Marcoleta dahil sa sinasabing pagtanggap ng campaign donation na 70 million. Ngunit siya ay kinasuhan ng plunder. Mm-hmm. Habang ang isang Eric Sylvester ay tumanggap ng 120 million piso. Ah, at ang nag-donate ay galing sa sinasabing di umano ay fraud sapagkat priest pinris ng AMLAC ang kanyang kaso, ang kanyang bank accounts at mga assets dahil po sa sangkot sa flood control. So, nasaan po ang patas na paglalapat ng batas? Kaya po natin ito pinupuna sapagkat masyadong obvious na kapag kakalaban, agad-agad nagagawa nila ng kaso, agad-agad napapakulong. Samantalang ang mga may kaso na sinasabi ng ilang mga kolumnista na mga ilan na nababasa natin sa social media na tila malasindikatong gobyerno ang ngayon ay umiiral sapagkat kampi-kampi sila nagsasabwatan.
1: Yes.
7: Kaya paano na ngayon ang karapatan nating mga mamamayang Pilipino? Saan natin ngayon idudulog kung ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino ay kanilang binabaliwala? Wala bang karapatan ang taong bayan na mag-usisa, magtanong, magsalita ayon sa ating saligang batas? May karapatan ang mamamayan na magsalita,
1: yes,
7: maglabas ng kanilang hinaing. Freedom of speech, freedom of expression, yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Pero ano ang nangyayari? Nasusunod ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Yung ating maging ang ating mga nililikang batas na mga mambabatas na sila mismo rin ang bumabali, sila mismo ang bumabaluktot.
1: Yes.
7: Sabi nga, sometimes you have to bend the law, pero hindi lamang po sometimes, all the times.
1: Mm.
7: Nakikita natin na they are bending the law, yes, para umayon sa kanilang kagustuhan na mapagtakpan ang trilyong piso na hinahanap ng taong bayan na maaring madagdagan pa kung hindi po tayo kikilos na mga mamamayang Pilipino. Hindi po natin sinasabing tayo ay kumilos para mag-alsa, mag-rebelde, sapagkat yan po ay taliwas sa ating saligang batas. Ngunit, mayroon po tayong karapatan na magtanong, magsalita, sabihin yung ating pong mga hinaing, di ba?
1: Yes. Yes.
7: Pero bakit ito tila tinututulan? Bakit tila ito hinaharang? Bakit tila ito pinipigilan na kapag ikaw ay nagsalita, mayroong kang kalalagyan?
1: Mm-hmm.
7: Kaya nga si Don Pepot, nakita ninyo, hindi nagsasalita. Puro yes. Oo. Opo. Kasi nga po, natatakot eh. Ha? Natatakot hindi po si Don Pepot kundi maging yung iba po sapagkat,
1: yes,
7: kailangan ang kanilang mga sinasabi ay umaayon sa kagustuhan o para sa kagalingan ng mga nag-aakusa o sa panig ng prosekusyon.
1: Mm-hmm.
7: Na hanggang ngayon
1: kailangan
7: wala pong napapatibayan ang prosecution.
1: Ah, yes.
7: Kaya meron po muna, pararaanin po muna natin ang isang pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Senator Hugo, nagpaalala sa publiko na bigyang prioridad ang kalusugan sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis. Yan nga pa ang sinasabi natin eh. Sa ating mga kababayan, nakikita natin sa gitna ng ulan, sa gitna ng baha, mga kabataan, mga bata na lumalangoy, mga senior citizen, lumulusong pa, paano, wala pong magagawa.
1: No choice.
7: Diba? No choice, diba? Kaya yan po, dumami po ang mga naapektuhan ng leptospirosis. Jojo Sikat, ibalita mo.
8: Nananawagan at nagpaalala si Senator Christopher Bongo sa publiko na bigyang prioridad ang kalusugan at iba yung pag-iingat, lalo na kung lulusong muli sa baha matapos tumaas ang bilang na matinamaan ng leptospirosis sa bansa. Ginawa na Senador ang panawagan matapos maitala ang pagtaas ng bilang na matinamaan ng leptospirosis at wala ng bed capacity sa National Kidney Transplant Institute dahil sa dami nga ng pasyente na tinamaan nitong naturang sakit. Samantala, pinasalamatan naman ni Senator Go ang mga kababayan na tuloy ang serbisyo at napuhay sa kabila ng masamang panahon kasunod nga ng anunsyo ng PAGASA na posible na naman lumakas o ma-enhance ang habagat ngayong Linggo. Kasabay nito, pinasalamatan naman ng Senador ang mga medical professional, health workers at staff para sa kanilang walang pagod na pagtatrabaho kahit sila mismo ay apektado ng pagbabaha. Nagbigay pugay din ang Senador sa iba pang frontliners tuwing may kalabidad para sa kanilang pagsugod sa panganib sa ngalan ng pagseserbisyo. Samantala, kamakailan lang ay nasaksihan mismo ng Senador ang serbisyong Tatak Pinoy matapos ma-divert ang commercial flight na kanyang sinakyan papuntang Davao City. Sa kanyang social media post, ikinuwento ni Go ang aniyay matinting turbulence at zero visibility kaya na-divert papuntang Cebu ang flight. Ayon kay Go, ipinamalas daw ng piloto at flight crew ang mabilis na pagpapasya at malasakit sa mga pasero. Matapos ang 5 oras, nakalapag din sa Davao ang naturang flight na sinunda ng mainit na pasasalamat ng mga pasero. Kabilang na nga si Senator Bongo, nasuki ng commercial flight kapag uuwi nga sa Davao City. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Romel Madrigal. Laguna Pantry, naghatid ng libreng manok at gulay sabay sa pagbibigay suporta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at magmamanok. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
9: Libo-libong residente ng San Pedro City at Binyan City ang nakatanggap ng libreng manok at gulay sa Sinagawang Laguna Pantry ng Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna. Ang programa ay bahagi ng inisiyatiba ng Pamahalaang Panlalawigan sa ilalim ng pangunguna ni Gobernador Sol Aragones upang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sabay-sabay na nagbigay suporta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at magmamanok. Katuwang sa pagpapatupad ng programa ang Field Agricultural Extension Services Office of the Provincial Agriculturist o PAES o PAG sa pangunguna ni Dr. Nino Banayo, gayon din ang Provincial Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Michael Cortez. Ayon sa Pamahalaang Panlalawigan, direktang binili mula sa mga magsasaka at magmamanok sa Laguna ang mga gulay at manok na pinamamahagi sa mga residente. Sa pamamagitan nito, 2 layunin na natugunan ang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkain at ang mabigyan ng dagdag na suporta ang mga lokal na sektor ng agrikultura at poultry. Inaasahang ipagpapatuloy ang mga kahalintulad na programa bilang bahagi ng pagsusulong ng seguridad sa pagkain at pagpapalakas ng kabuhayan na magsasaka at magmamanok sa lalawigan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Maganda po ang mga isinasagawang programa diyan po sa lalawigan ng Laguna. Yes. Kaya tayo po ay nagpupuri sa kanilang gobernadora, Sol Aragones, ano, sapagkat yes, hindi lamang po yan ay nagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayang taga Laguna, kundi maging yung ating mga natural resources ay kanilang nagagamit. Yes. So, sana ang ating gobyerno, yung ating national government ay meron ding mga binubuksan na oportunidad para magkaroon ng trabaho ang marami nating mga kababayan na ngayon ay naghihirap dahil nga po sa sunod-sunod na pagbaha na napalis, natangay ng agos ang kanilang mga bahay at kanilang mga kabuhayan na ngayon ay nasa mga evacuation center. Pero pagkatapos ng baha, ano ang kanilang magiging buhay? Yan po sana ang dapat tutukan ng pansin ng ating mga mambabatas, lumikha ng batas na magbibigay ng magandang oportunidad, yes, sa ating mga kababayan at hindi po yung puro impeach Sara, na wala naman pong magagawa. Hindi naman po magiging dahilan para umunlad ang ating bansa, kundi isang tandisang pamumulitika para manatili sila sa poder ng kapangyarihan at magpatuloy sa kanilang pangungurakot ang mga ilan na nanangkulan sa ating tila malasindikatong gobyerno, sabi po ng marami. Kaya nakakalungkot isipin na kung ganito po at hindi tayo nating itatama ang mga maling nangyayari, mamanahin po ito na mga susunod na mga uupo sa posisyon at mamanahin ang kahirapan ng mga susunod pong henerasyon. Kaya kailangan po tayong manindigan, tayo po ay magsalita, tayo po ay kumilos ng naaayon sa ating saligang batas, para itama ang mali. Nasa atin po na mga nasa kasalukuyan ang tungkulin para iayos ang ating bansa, tulad din ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani na inalay ang kanilang buhay, sukdang ialay ang kanilang buhay para lamang makalaya tayo sa kamay ng mga dayuhan. Ngunit ang kalayaan natin ay hindi natapos sa para ito sana ay magamit natin sa pagpapaunlad sa ating bansa, sapagkat kapwa nating mga Pilipino, kapwa nating mga leader ang ngayon ay umaalipin sa atin. Tayo ay inilulugmok sa hirap at binibigyan lang ng ayuda sa halip na lumikha ng mga programang magbibigay ng trabaho, magpapaunlad sa bansa, magpapaunlad sa mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po tayong manindigan, kailangan po tayong magsalita, kailangan ipaabot po natin sa gobyerno, sa kasalukuyan, yung ating pong karaingan. Kailangan maitama po natin ang mali para ito ay maituwid at manahin ng susunod na mga manunungkulan at ng mga susunod na henerasyon. Meron po tayong pag-uulat. Napapasok? Meron pa ba?
1: Apo, mula kay kasamang Chona Yu.
7: Okay, Chona Yu. Asan ka na, Chona Yu?
1: Call out war laban sa basura ikakasa ng Marcos admin.
7: Sige, Chona Yu. Ibalita mo, Chona Yu.
10: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na palakasin pa ang waste management sa bansa. Ito ay matapos makita ng Pangulo na isa ang mga basura sa dahilan ng pagbaha sa Metro Manila kamakailan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, all-out war ang ipakikilos ng administrasyon laban sa basura at pagbaha. Tuloy-tuloy anya ang paglilinis ng mga estero, ilog at drainage kasama ang pagpapalakas ng solid waste management at mga pangmatagalang hakbang. Kasabay nito, nanawagan si Recto sa publiko na makiisa sa pagsisikap ng gobyerno at baguhin ang kultura sa pagtatapon ng basura. Binigyan din ni Recto na ang first line of defense laban sa baha at basura ay nagsisimula sa pamayanan, kaya't importante rin na makatuwang ng national government ang local government units. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Chone Yu. Mas maganda pa sana ito si Chone Yu maging spokesperson eh. Ah, maliwanag magsalita, maliwanag mag-ulat.
1: Yes.
7: Hindi nakakainis.
1: Walang away.
7: Dahil ngayon po, marami na po ang nagagalit. Pati si ICC o si Claire Castro. Gusto na rin pong pag-resignin ng taong bayan dahil sa kanya pong mga tila. Sarili lamang na mga pahayag na hindi nanggagaling sa palasyo. Kaya nga, yan po yung sinasabi natin itong mga nakapaligid sa ating kasalukuyang Pangulo. Siya pong mas nakasisira sa imahe ng ating Pangulo. Granting na walang alam ang ating Pangulo. Hindi ba dapat kumuha ng mas magagaling na mga nakapaligid, gabinete, ha? Sapagkat nandyan po yung kanyang tagumpay sa mga kasama niya. Ha? Yes. Yung pong mga kasama niya at hindi yung mga bumubulong at pagkatapos puro paghahakot, kurakot ng salapi ng taong bayan na by command responsibility ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang siya pong mananagot.
1: Yes.
7: Pero mga kaibigan, may sinasabi po itong si Toby Tsangko. Dahil hanggang ngayon, wala pang maliwanag na kaso na ilalatag labang kay dating Speaker Martin Romualdez. Nasabi nga niya, di ba, na kung hindi siya, kung siya ay mapaparusahan, sisiguraduhin niya nakasama sila. So, ibig sabihin, may alas na hawak, maraming alam, ito pong si dating Speaker Martin Romualdez. Diba?
1: Hanggang ngayon,
7: hindi pa po. Puro lagi na lamang sinasabi nitong si Ombudsman Remulla, Boying Remulla. Nakakasuhan. Hanggang ngayon, walang maliwanag pang kaso na tila isinusumiti sa korte. Puro lamang kakasuhan. Habang ito pong kaso labang kay Senator Rodante Marcoleta at dito po kay Mike Defensor ay tila hinaharang. Pilit nito pong si Ombudsman Remulla para hindi makapagpiansa at nang hindi po makalayang pansamantala ito pong si Senator Rodante Marcoleta at si Mike Defensor na ngayon sinasabi ng tila nagrekant, bumaliktad, nagsirko na si Orly Gutesa na siyang unang tumistigo sa harap ng Senado kay Senator Pampilo Lacson na sinabi fake ang kanyang apidabit dahil fake ang pirma ng notaryo. Ngunit bakit ngayon sinasabi niya na nagsasabi ng totoo itong si Orly Gutesa? Dahil ba sa umaayon sa kanilang kagustuhan na tila pinawawalan sala si dating Speaker Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? Tulad din nung apat na nagrekant na mga dating sundalong kasama ng Brave 18, na apat na sundalo nagsasabi walang kinalaman si dating Speaker Martin Romualdez, walang kinalaman si Saldico at walang kinalaman ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya ngayon nabubuo sa isip ng ating mga kababayan kung sino ang nasa likod nitong mga nagre-recant o mga bumabaliktad dahil po kapalit ay salapi. Ngunit hindi nila alam na kung ano ang maaaring maging sitwasyon kapag natapos na o nagamit na yung kanilang mga pagbaliktad. Kaya yes, sabi po ng leader ng mga 14 na sundalo plus 3, na si Buduwan ba yan? Sinasabi niya na sana nasa mabuting kalagayan itong mga nagsipag-recant. Pero nakalimutan nila na itong si Orly Gutesa na ngayon ay lumilisaw sa social media yung pakikipag-usap niya sa kanyang may bahay na sinasabi niya na may isiningit sa kanyang pahayag na idiin ito raw pong si Senator Marculeta at si Mike Defensor para na ngayon ay nakikita natin na nagkakatotoo sapagkat naunahan sila ni Boying Remulla dahil nakasuhan na at naikulong na itong si Senator Marculeta at Mike Defensor Santiago, 10 ng kanyang mga kasama.
1: Yes.
7: So maliwanag na ito po ay isang planadong planado na sistema para mapagtakpan ang kanilang mga kawalangyaan, ang kanilang pangungurakot, pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Kaya hindi po tayo natin dapat ipagwalang bahala sapagkat tulad ng nasabi ko sa mga susunod pang administrasyon, kung walang nangyari, ibig sabihin pwedeng maulit. Kaya kailangan po ay wag nating palampasin na hindi itama ang mga pagkakamali na nangyayari ngayon sa ating gobyerno sapagkat tayo po namamamayan ang nakataya, ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, ang kanilang pinapatay dahil po sa ginagawa nila na pagnanakaw ng salapi ng taong bayan na sa halip mailagay sa mga makabuluhang programa, makabuluhang proyekto ay naibubulsa nitong mga kurakot na mga buwayang nakabarong Tagalog, mga buwayang naka-Amerikana, mga buwayang nakakalabas-masok sa bansa dahil sa salapi ng taong bayan nakapamumuhay ng komportable habang tayo ay naghihikahos, habang tayo ay nagdurusa, habang tayo ay nagsasakripisyo sa kakarampot na kita na kapag ka humingi ng dagdag, bibigyang kakarampot na dagdag.
1: Natiyaro pa.
7: Tulugan pa.
1: At ngayon natiyaro pa.
7: Yung sinasabi nga.
1: 25 na, pesos.
7: Kakarampot, 25 pesos. Paano magkakasya sa panahon ngayon? Kahit sumahod ka ng 1,000 kada araw, halos hindi kasya sa taas po ng bilihin, sa taas ng transportasyon, sa taas ng singilin. Yun lamang bayad natin sa Meralco na kung ano-ano mga charges na nakalagay. Ganon din sa ating tubig na hindi raw pwedeng bawasan dahil saan nila kukunin. Yun daw ibabawas. Hindi siyempre sa atin din po, mga kaibigan, wala po tayong kalusot-lusot
1: nagkasuling-suling
7: sa kanila pong mga ginagawa na pangungurakot pagsasamantala sa ating mga mamamayang Pilipino. Ginagawa po tayong taga-gaod. Tayo yung taga-sagwan ng
1: bangka
7: habang sila po ay nakasakay ng nagtatawanan. Meron tayong pag-uulat na papasok na atin munang bigyan daan. buwan ng wikang pambansa, tama ba ito?
1: Apo, kaya diyan man lapas.
7: Buwan ng wikang pambansa, ipinagdiwang ni Vice President Sara Duterte, ang balita ay mula kay Jong Manlapas. Jong Manlapas, ibalita mo.
11: Ipinagdiriwang ni Vice President Sara Duterte ang buwan ng wikang pambansa na binibigyan diin ang kahalagahan ng wikang Pilipino bilang kaluluwa ng kultura, tulay ng pagkakaisa at salamin ng kasaysayan. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na mahalaga ang temang wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon, lalo na sa patuloy na pag-ulad ng mga bagong teknolohiya. Anya, kailangan tiyakin na hindi na iiwan ang wikang Pilipino sa panahon ng digital innovation, kundi patuloy itong magsisilbing kasangkapan sa karunungan at pananaliksik. Binigyan din ng Vice Presidente ang kalagaan ng sariling wika para sa mga Pilipino, partikular sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya at bayan. Ayon kay Duterte, ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tahanan ng mga Pilipino saan man sila mapunta. Hinimok niya ang lahat na ipagdiwang ang pagka-Pilipino at patuloy na pahalagahan ang wikang nagbibigay buhay sa ating kultura at pagkakakinanlan.
12: Alam kong walang hihigit sa kapanatagan na marinig ang ating sariling wika sa dayuhang lupain. Ang ating wika, ang inyong tahanan, saan man kayo mapadpad. Kaya naman, sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating pagka-Filipino gamit ang tinig ng nagbibigay buhay sa ating lahi saan man tayo sa mundo. Mabuhay ang wikang pambansa.
11: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Matagal nang hinihiling po natin na yung mga mambabatas natin sa kanilang mga pagtalakay, di ba? Sa mga issue o kanilang pagpapalitan ng mga panukala nila, di ba? Mm-hmm. Dapat gamitin pambansang wika natin, yeah. Tagalog.
1: Para lahat, naunawaan.
7: Kapag ka medyo bisoy-bisoy kang magsalita ng Tagalog, pupulaan ka pa, di ba?
1: Yes.
7: Dapat, kaya ito nga yung tinatawag natin, wikang pambansa, ibig sabihin, ito po ay dialect ng lahat. Bakit ang Amerika? Nagsasalita ba sila ng iba kundi maliban sa English? Di ba? Puro English, English. Although sinasabi international language ang ang English. Pero meron tayong wikang pambansa.
1: Yes.
7: Na kung tayo-tayo po dito sa loob ng bansang Pilipinas, dapat ang gagamitin po natin ay ang ating wikang Pilipino.
1: Yes.
7: Isunod po natin ang pag-ulat ni Jojo Sikat paglilipat ng schedule ng impeachment trial sa hapon. May consensus na sa hanay ng mga senator. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
8: Kinumpirma ni Senator Pampilo Pinglacson na may consensus na o may bilang na sa hanay ng mga senador na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, posibleng maging umaga na ang budget deliberation at ilipat sa bandang alas 12:30 hanggang gabi ang impeachment trial. Bagamat hindi pa ito formal na naipatutupad, aniya posibleng i-anunsyo ang desisyon sa Miyerkules kapag nakonsulta na ang Senate Minority Group para kay Lacson malabong matapos ang impeachment trial bago matapos ang taon dahil nasa ikalawang article pa lamang ang prosecution at susunod pa ang presentasyon ng depensa. Aminado rin ang senador na may pagod at boredom sa hanay ng mga senador dahil nga sa mahabang pagdinig, pero kailangan pa rin aniyang linawi ng mga isyong inilalatag ng prosecution. Ngayong araw ay alas 10 pa rin na umaga ang umpisa ng impeachment trial na tatagal hanggang alas 2 ng hapon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Romel Madrigal, most wanted ng rehiyon sa kasong droga, arestado sa Taal, Batangas. Romel Madrigal, Ibalita mo.
9: Arestado ang isang regional most wanted person sa Sinagong Manhunt Operation ng mga otoridad sa Barangay Kasaysay, Taal, Batangas. Kinilalang na arestong suspek na si Elias Christian, 31 taong gulang, walang trabaho at residente ng naturang barangay sa Taal. Ayon sa Batangas Police Provincial Officer, na aresto ang akusado sa pamamagitan ng nagsanib na pwersa ng Taal Municipal Police Station at Arayo 4A PIT Batangas sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebora, Acting Provincial Director. Sinilbi laban sa suspek ang warrant of arrest kaugnay sa paglabag sa Article 2, Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na sa ngayon ay kasalukuyan na itong nasa kustudiya ng Taal Municipal Police Station. Ang warrant ay nilabas ng Regional Trial Court Port Judicial Region Branch 86 sa Taal, Batangas noong October 11, 2024 para sa pagsisilbi ng sentensya. Ayon kay Police Colonel Ebora, patuloy nilang paigtingin ang mga manhunt operation upang matiyak na mga individual na may kinakarap na kaso ay managot sa ilalim ng batas. Dagdag pa niya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan sa buong lalawigan ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang dapat sana spokeswoman, di ba?
1: Yes.
7: Chonayu,
1: pwede.
7: Pagbalita ng Malacanang, mga kaibigan, ha? Mga lugar na lubog sa baha, sa Bulacan, binisita ni Abalos. Okay, Chonayu, ibalita mo.
10: Personal na binisita ni na Cabinet Secretary Benhur Abalos at Public Works Secretary Vince Dison ang Hagunoy at Paumbong sa Bulacan na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Ayon kay Abalos, masyadong binaboy ang Bulacan, isang Bulacan sa mga nadiskubre na may mga ghost flood control projects. Ayon kay Abalos, dapat managot at makulong ang mga gumawa at mga nang-abuso sa Bulacan. Sabi ni Abalos, mahalaga na mga magkaroon ng transparency at accountability sa mga flood control projects. Nabatid na ang barangay Masukom at Santa Cruz sa Paumbong ang pinaka naapektuhan matapos masira ang seawall. Pangako ni Abalos, magbibigay ng pangmatagalang solusyon kontra baha ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much, Chonayu. 107.4 billion ang nakalaan po na flood control project, ha, sa 2027. Ha? Mm-hmm. Matapos po na sinasabi, ha, yung 49 billion na leadership fund ay nakapark sa DPWH. Pero bago po dating talakayin yan, papasukin muna natin pag-ulat ng ating kasama Jojo Sikat. Asan na ba yung ano niya? Okay, Jojo Sikat.
1: Manjaja.
7: Jojo, nawawala.
13: Yes, maraming salamat, Tita Carmen. Ito nga at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Itong kalagayan ng mga overseas Filipino workers na nagsisilbing crew members sa may Black Sea matapos ang iniulat na pag-atake ng drone malapit sa Novorossiysk, Russia. Nitong August 22, nakatanggap itong DMW ng kumpirmasyon mula sa principal o ship owner sa pamagitan ng kanilang lisensyadong manning agency. Laligtas ang lahat ng 17 Filipino crew members ng MV Ana at ligtas at walang natamong pinsala rin ang 22 Filipinong crew members ng MV Ilinabi na atake matapos iligtas ang crew ng MV Ana noong August 17. Isang Filipino crew members mula sa MV Ana ESA na nangangailangan ng medical attention dahil sa sakit sa batunga ang na-admit sa isang ospital sa Turkey para sa patuloy na monitoring at routine care. Stable ang kanyang kondisyon at kasalukuyang sumasailalim sa diagnosis procedure sa ilalim ng pangangasiwa ng nephrology specialist at medical team. Nagpaabot ng agarang tulong ang principal o ship owner at ang kanilang port team sa mga apektadong crew. Bawat isa sa 17 seafarers mula sa MV Ana ay nakatanggap ng tiga $300 na cash assistance at mobile phone para makatawag sa kanilang pamilya. Nagbigay din ang ship owner ng damit, sapatos, toiletries, kamot at iba pang essential supplies. Nakikipag-ugnayan ngayon ang ship owner sa Philippine Embassy sa Turkey sa mga otoridad ng Turkey para sa mabilis na pagproseso ng travel documents at immigration clearances o pagmapabilis ng ligtas sa pagbabanga ng mga crew mula sa MV Elina B na kasalukuyang nakaangkla sa Bosporus Strait sa Turkey at para sa kanilang repatriation pabalik nga ng Pilipinas. Ayon dito kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, ang kaligtasan at kapanganan ng mga Pilipinong seafarer ang kanilang pangunahing prioridad. Sinabi pa ni Kakdak na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa kaukulang ahensya sa Migrant Workers Office, sa Philippine Embassy, sa ship owner at sa mga mining agency para matiyak ang kanilang kaligtasan at pabigyan ng kinakailangan tulong at mapadali ang kaligtas na pagbaba at repatriation ng mga nasabing OFWs. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Okay, thank you very much sa ating masipag
1: yes.
7: at director ng National Press Club, Jojo Sikat, na kanyang pag-ulat. Okay, ayun po kay Party List Congressman Tinio, 49 billion leadership fund ang nakapart, mga kaibigan, sa DPWH. Kung hindi po magbabago o walang pagbabago sa proseso at sa pagpili ng mga pondo o pagpoponduhan ng salapi ng mga proyekto, ay maari po rin magindan ito ng panibagong mga insertions.
1: Yes.
7: Bakit hindi na lamang po ilipat sa mas makabuluhang mga proyekto tulad po ng at mga programa tulad ng livelihood program na kailangan po ng taong bayan at hindi na lamang po nating laging pinapaasa sa ayuda. Pondo ng ayuda kinukuha sa iba't ibang departamento o sangay ng ating gobyerno para lamang ibigay bilang ayuda
1: yes,
7: na tila sila
1: ayuda
7: ay mapagkawang gawa.
1: Yes.
7: Na sila ay maawain sa taong bayan. Tinuturuan nilang maging tamad, tinuturuan nilang maging palaasa, samantalang yung mga ibang ayuda nagagamit lang ng iba sa pakikipagsaparan sa pamagitan ng sugal. Sinasanda yung kanilang mga tinatawag na ATM, yung mga ibinibigay na ayuda. Yung iba naman, hindi naman lahat ay nabibigyan. Ang nabibigyan di umano ay yung mga malapit lang sa mga barangay chairman. Yung iba, mga kaanak ng mga barangay chairman. Diba?
1: Kakaryado.
7: Oh, kaya, sana maging maingat ang ating mga namumuno sa ating gobyerno sa pagpapakawala, paglalaan ng pondo o salapi ng taong bayan. Siguruhin na ito ay makakaabot para sa kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. At hindi po na naman maaaring sinasabi maging daan para sa panibagong mga insertions at yung pong mga iba't ibang panukalang proyekto na nagiging multo, multong proyekto,
1: yes.
7: Ghost project, o sa halip na kung livelihood, o kaya pagdadagdag ng mga eskwela, classroom, ng mga bata, dagdagan yung pondo ng ating edukasyon, ilagay sa edukasyon o ano man yung makabuluhang programa o sa pangkalusugan. Dahil kulang na kulang tayo sa pangkalusugan. Sapagat may mga ospital ng gobyerno na nagre-reklamo. Katulad ng PG 100

0: nakapagbabahagi pa ng tulong ang ating Vice President Sara Duterte, samantalang ang ating national government ay nakakautang, umutang na naman tatlong bilyon ba yan o tatlong trilyon?
1: Trilyon ang planong utangin para makagalaw ang gobyerno.
0: Yan, uutang na naman.
1: Kasi deficit po tayo.
0: Tatlong trilyon na naman, mga kaibigan. Halos matatapos na ang panunungkulan ng ating Pangulo. Ilang buwan na lang at 2027 na. Mm-hmm. Ilang araw na lamang, 6 na araw na lamang o 1 linggo, September na. Isa napakabilis na panahon, 27, hindi na mapapansin yung mga problema ng sambayan ng Pilipino at ito ay matutuo na sa kanilang kandidatura sa 2028 kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 national election. Marami pong pwedeng paglagyan na makabuluhan ang salapi ng taong bayan. Nagbabayad ng buwis ang taong bayan para yan magamit sa pangangailangan ng bansa, sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Diba? Para makalika ng mga programa at proyekto. Pero ang nangyayari, ang umuunlad ay ang bulsa ng mga buwayang kurakot.
1: Yes.
0: Diba? Yung pong mga buwayang kurakot na wala silang pakialam.
1: Wala silang nakikinabang.
0: Kahit po tayo ay maghilahod sa hirap, kahit po tayo ay gumapang sa hirap, wala silang pakialam.
1: Yes.
0: Kaya dapat po ang ating mga mambabata siguruhin na mapupunta ang ating salapi sa tamang paglalagyan at hindi katulad ng sinasabi nitong mga ilan na mga arugante nating mga ilang senador at mga ilang mambabatas na sila naman ang may kasalanan kung bakit nawala ang tinatawag nating flood control fund.
1: Yes.
0: Diba? Pero kung makaturo sa ating Vice President Sara Duterte, wagas mga kaibigan.
1: Talaga po na accountability kay BP Sara, ganun na.
0: Sila po ang talagang nag-aakusa pero hanggang ngayon wala pong mapatunayan sa mga akusasyon ng prosecution. Sinasabi nitong si Attorney Litugan o Bulugan.
1: Ligutan.
0: Libugan, ano ba?
1: Ligutan.
0: Ligutan.
1: Yeah, ligutan.
0: Na wala daw po sa saligang batas yung 16 na boto.
1: Two-thirds.
0: Yan, two-thirds. Pero ang Korte Suprema ay nagbaba na ng nagsabi na, di ba, na kailangan ay 16 na boto tulad ng pinanindigan ng presiding judge Chis Escudero. Bakit ninyo inilagay si Senator Chis Escudero bilang presiding judge kung inyo rin lang namang hindi susundin? Itong si Pampilo Lacson o si Pinky Lacson, Senator Pinky Lacson, akala mo yung napakalinis. Isa rin ito sa maraming kasalanan na hindi nabubulgar, hindi lamang smuggling, yung sinasabing Corbito
1: Dacer
0: murder case, di ba? Yung pagkakasangkot niya din, kung natatandaan ninyo, sa droga na siya pa mismo ang sumundo sa Hong Kong, di ba?
1: Yes.
0: Doon sa sinasabing drug lord di umano na si Chongko, nung siya ay bago-bago pa bilang PMP chief sa panahon ni dating Pangulo Erap Estrada. Tama ba? Yan. At hindi lamang yan, mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi na smuggling ng simento ng kanyang anak, bakit hindi iniimbestigahan? Pero siya ay magaling magturo, magaling magsalita bilang pantakip sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Yung tinatawag na ano ba yan? Yung depensa niya.
1: Defense mechanism.
0: Defense mechanism na para hindi malantad yung kanyang kasinungalingan.

0: magtuturo siya sa iba.
1: Yes.
0: O ganyan din yung ginagawa ng ibang mga ano natin, mga mambabatas eh, ha? Na puro defense mechanism, bintang ng bintang, akusa ng akusa, di ba?
1: Yes.
0: O, patulad nitong si Bending Dalo, yung magkapatid na tulpo. O, di ba? Masyadong mga arugante, naging senador lang. Eh, akala mo eh, sila na ang pinaka makapangyarihan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
0: Yung kinakasuhan na nagsasabi lamang ng katotohanan, at bakit may hindi kinakasuhan na sangkot
1: sa
0: tinatawag na pinakamalawak na iskandalo ng kurakutan sa ating gobyerno. Oh, di ba? May pinipili, may tinitignan. Selective justice ang inyong pinatutupad. Kapag kalaban, may kalalagyan. Kapag kakakampi, nakakalaya, nakakapamayagpag, at nagpapatuloy sa kanilang mga panunungkulan. Di ba? Yung po lamang ang napupuna natin dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Pero ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, bagamat tayo ay sinasabi nga na halos pumutok na ang ating dibdib sa galit dahil nga sa walang nakikita na magandang pamamahala, ha? O wala tayong nakikita ng mga ginagawa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Walang tinutugunan na problema ng taong bayan, kundi yung pong pangungurakot ang kanilang binibigyan ng pansin. Tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at pakigusap po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Kaya magpadala na po kayo at babasahin po namin ni Don Pepot ang inyong mga mensahe. So, take it away.
2: Radio Bandido News Flash Report.
4: Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpagawa ng 5 sabo dam sa Nueva Ecija sa taong 2027. Ito'y para matugunan ang pagbaha sa Central Luzon sa panahon ng tag-ulan. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng baha sa Pampanga, sinabi nito na gagawa ang pamahalaan ng immediate, medium at long-term solutions sa mga pagbaha sa rehiyon. Sabi ni Pangulong Marcos na aayusin din ng pamahalaan ang mga nasirang flood control projects. Dagdag ng Pangulo, balak din ng pamahalaan na magpagawa ng 100-meter dike para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat pati na sa Manila Bay. Hindi may kakailayon sa Pangulo na malaki na ang epekto ng climate change. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng 100 kilometrong dike. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng baha sa Pampanga, sinabi nito na paaabutin ang dike sa bahagi ng Pilar Bataan. Sabi ni Pangulong Marcos, pangmatagalang solusyon ito ng pamahalaan kontra baha. Sa ganitong paraan, sinabi ng Pangulo na mahaharang ang tubig sa dagat patungo sa mga komunidad. Sa ngayon, kontento naman si Pangulong Marcos sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan para sa mga biktima ng pagbaha. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Doble kayod pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin pa ang mga programa kontra sa kahirapan. Ito ay kahit na bumaba na ang bilang ng mga Filipino na mga mahihirap. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 17.5 million Filipino na mahirap noong 2023, nasa 11 million na lamang ang mahirap noong 2025. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, patuloy na pagsusumikapan ng pamahalaan na makalikha ng trabaho, makapataas o mapataas ang sweldo ng mga manggagawa at maibaba ang gastusin lalo na ng mga Filipino na nasa middle class. Sabi ni Recto, ang susunod na hamon sa pamahalaan ay siguraduhing tuloy-tuloy ang pag-angat nila at hindi na muling bumalik sa kahirapan ang mga nakaahon na. Patuloy anyang padadamihin ang pamahalaan ang bilang ng mga Filipino na makaahon sa kahirapan at maprotektahan ang bawat Filipino. Hindi anya magpapakakumpiyansa ang gobyerno dahil patuloy pa ang mga hamon lalo't hindi pa natitigil ang krisis sa Middle East. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Kailangan pabayaan ninyo basta nagsasalita lamang at hindi gumagawa ng mga marahas na hakbang ay pabayaan natin at panatiliin ang kalayaan sa pagsasalita at paghahayag ng kanilang damdamin sapagkat aligang batas. Yes. So, yan, mga kaibigan, babasa na po. Don Pepo, bumasa.
3: May ano po tayo, may pag-uulat po tayong pumasok.
2: Ah, sige, okay.
3: Mula kay kasamang John Manlapas, school violence, hindi na kayang solusyonan ng DepEd lang. Interagency approach, hinimok ng isang mambabatas. Kasamang John Manlapas, iulat mo.
4: Nananawagan si Agusan del Norte Representative Del Corbera ng agarang interagency approach para tugunan ng tumitinding karahasan sa mga paaralan na anya hindi nakayang tugunan ng Department of Education at DepEd lamang. Ayon kay Corbera, maraming komplikadong dahilan ng school violence at hindi lamang may tuturo sa online games tulad ng Roblox, bullying o online radicalization. Kabilang dito ang usapin sa seguridad, mental health at disiplina ng mga estudyante. Sinabi ng mambabatas na ang mga insidente sa Zamboanga, Tacloban ay bahagi ng mas malawak na problema na nararanasan din sa ibang bansa, kabilang ang pananaksak, pamamaril at bomb threats. Dahil dito, hinimok ni Corbera ang pamahalaan na ituring nitong patuloy na krisis na nangangailangan ng agarang aksyon. Iminungkahi niya ang pagbuo ng isang task force na binubuo ng PNP, DOH, DILG at DepEd bilang lead agency upang bumuo ng mga hakbang para isara ang mga oportunidad na maaaring pagmulan ng karahasan sa loob ng mga paaralan at mapigilan ang paglala ng school violence. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Senator Win, suportado ang plano ng Department of Health na magsasanay ng mga healthcare workers para sa kakulangan ng mental health professional. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plano ng Department of Health na magsasanay ng mga healthcare workers para magbigay ng mental health support at makakatulong para tugunan ang kakulangan sa mga mental health professional. Ito ay matapos na maitala ang kakulangan ng mga mental health professional sa bansa para manungkulan sa mga pampublikong paaralan matapos ang issue ng pamamaril at pambubuli sa mga paaralan. Suportado ni Senate President Gatchalian ang plano na ito ng DOH, subalit aniya sa pangmatagalang solusyon, kailangan dapat iyakin na makapagpapalaki tayo ng sapat na mag-graduate na magiging mental health professional at iba pa mga professional na kwalipikado para maghatid ng school-based mental health program at services. Aniya ni Gatchalian, tumutugma ito sa ating Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act No. 12080. Hindi ito aniya dapat na privilehiyo lamang, dapat maging accessible ang mental health services sa lahat ng mga paaralan at komunidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Mayroong pag-uulat mula kay Jong Manlapas. Representatives Atras Abante, naniniwalang ang testimonya ni Acosta ay mahirap ng baliktarin at ang prosecution may sapat ng ebidensya labang kay Vice President Sara. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Iginit ni Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. na mahirap ng baliktarin ng depensa ang testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds. Sa impeachment court, sinabi ni Acosta na si Duterte mismo nag-utos sa kanya na ibigay kay dating OBP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos matapos niyang i-withdraw ang pera noong December 2022. Ayon kay Abante, mahalagang marinig mismo ng impeachment court ang naturang testimonya dahil dito nakasalalay ang pagsusuri sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OBP at Department of Education. Para kay Abante, sapat na ang naiharap na ebidensya ng House Prosecution upang mapatunayang dapat ma-impeach si Duterte. Gayunman, sinabi niyang kailangan pa rin sagutin kung paano ginagamit ang pera at kung sino talaga ang mga tumanggap nito. Yunes din niya ang mga pangalang lumilitaw sa liquidation documents kabilang sina Mary Grace Piatos at Andy Lim na tinawag niyang mga ghosts. Samantala, inaasahang magpapatuloy ngayong araw ang testimonya ni Acosta na itinuring ng prosecution na hostile witness habang haharap naman sa cross-examination ng defense. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isunod naman natin ang pag-ulat ni Jojo Sikat. Senator Erwin, nananawagan sa mga magulang para sa maayos na pagpapalaki sa anak at mas malakas na gun control sa bansa. Okay, thank you. Jojo Sikat, ibalita mo. Wala na yun, last na.
5: Nananawagan si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulpo sa mga magulang at guardian na mas makipag-usap sa kanilang mga anak at huwag umasa lamang sa teknolohiya upang subaybayan ang kanilang kalagayan. Ang pahayag ni Tulpo ay matapos matagpuan itong isang baril sa loob ng bag ng isang grade na student sa may pinamungahan Cebu ilang araw lamang matapos sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon nga sa ulat ng mga otoridad, ang baril na nakuha sa Cebu ay pagmamayari ng lolo ng nasabing estudyante. Iginit nitong si Senator Erwin na nagsisimula talaga ang lahat sa bahay at ano ang nagtutulak sa mga bata para isiping ayos lang magdala ng baril at armas sa mga paaralan. Aniyan ang senador, dapat maging aral ito sa lahat, sa bawat magulang at tagapangalaga na kausapin ang kanilang mga anak kung ano talaga ang nararamdaman at nasa isip nila. Binigyan din ang senador na walang batang ipinanganak na likas na marahas. Marami aniyang sitwasyon na pwedeng mag-trigger ng kanilang dahas at hindi sila magagabayan pabalik sa tamang landas kung hindi sila sisimulang kausapin at intindihin ng maayos sa bahay. Samantala, sa issue naman ng access ng mga bata sa baril, iginiititulpo na dapat panagutin ang mga magulang na gun owners o kustudyan, lalo na ang mga nagpapabaya at nag-iiwan ng armas sa mga lugar na madaling maabot ng mga bata. Aniya, kasalukuyan ang inihanda ang isang panukalang batas upang patawan ng pananagutang kriminal ang mga negligento pabayang may-ari at kustudyan ng baril. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Thank you po. Totoo naman at dapat maintindihan ng mga magulang na nasa atin ang unang tungkulin sa paghubog sa ating mga anak.
3: Yes. Ha?
2: Sa kanilang mga karakter, mga ina. Ang humuhubog sa karakter ng kanilang mga anak.
3: Yes.
2: Kaya tayo ang dapat maging unang guro na magtuturo ng tama sa ating mga anak. At tama rin yung sinasabi, sa wakas tumama rin ha, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulpo na nasa magulang ang pagdisiplina sa anak, sapagkat tayong mga nanay, tayong mga magulang, ang unang guro ng mga anak. Kung paano natin sila palalakihin, kung paano natin huhubugin ang kanilang mga asal, ang kanilang mga karakter pagdating ng panahon. Diba? Kaya hindi dapat nating iasa sa mga guro. Kaya yung pag-aakusa nitong si Claire Castro, yung sec Claire Castro sa mga guro, mali po yan.
3: Yes.
2: Ang guro, pangalawa lang yan. Ha?
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga, ay sila lamang yung
3: second parents yan eh.
2: O, pangalawang magulang na maaring magdagdag ng kaalaman ng ating mga anak. Pero sabi nga po, simula nang mawala yung good manners and right conduct, inalis po yan eh sa panahon ni dating revolutionary president ang Yumaong Cory Aquino. Inalis po yung good manners and right conduct kasama na po yung ROTC Boy Scout na siya namang humuhubog para sa nationalistic, pagiging nationalistic at pagiging patriotic.
3: Yes.
2: Isang bata at humuhubog para maging isang tagapagtanggol ng bayan ang mga ROTC.
3: Mm-hmm.
2: Na kung sakaling kulangin, sila
3: reserve
2: ang
3: force.
2: Pupuno sa kakulangan ng ating mga sundalong magtatanggol sa ating inang bayan. Kaya dapat gampanan ng mga magulang yung kanilang mga tungkulin. Bantayan ang kanilang mga anak, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Na sinasabi, nakukuha daw sa social media, di ba?
3: Influensya.
2: Influensya ng social media. Pero kung nariyan tayong mga magulang, lalo na ang mga ina, na dapat siyang gumagabay sa kanilang mga anak, di ba? Lalo na kung wala naman trabaho.
3: Humpay na paalala sa anak.
2: Oh, yan, yung dapat laging
3: paalala.
2: Patayo sa ating mga anak ay dapat gampanan ng mga ina ng tahanan. Yung puntatay sa pinansyan eh, sa pananalapi. At pananakot lang yan. Pinananakot nating mga nanay. Sige, susumbong kita sa tatay mo.
3: Yung tatay mo, napaluin kita ng tatay mo.
2: Pero talagang ang humuhubog po at bilang kasama sa tahanan ay ang mga ina.
3: Kaya mga ina,
2: gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Huwag ninyong ibigay lamang yung mga gadget para maging busy yung mga anak ninyo. Mm-hmm. Mga batang maliliit. Oo nga, natututo ng mga English. Englishero ngayon mga bata ngayon eh.
3: Ah? Dahil di naman doon.
2: Pero...
3: kaya lang, ibang site na pinupuntahan nila.
2: Hindi po nakikita natin. Marunong nga silang English. Mm-hmm. Pero sa ibang pagkakataon, sa ibang mga pahina ng ating social media, ay nakakakuha sila ng mga sugal, diba?
3: Yes. Mga games na violente.
2: Mga magandang mga kilos, gawa, nakikita po nila yan. Kaya dapat piliin ha, kung ano ang papanoorin ng inyong mga anak.
3: Yes.
2: So, babasa na tayo ng Pepon.
3: Mula noong kay Kusil. Tama po kayo, Ate Carmen, sabi niya.
2: Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Sabi ni Robert Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
3: Sabi ni Sir Jesus Almuano, good day po, Tita Carmen and James. At good day din sa Quezon City Engineer.
2: Kala ko, Quezon Tali.
3: Engineer si
2: sabi ni Danilo Torbeles, mabuhay, Tita Carmen and Kuya James. Mabuhay ang inyong programa at mabuhay ang DZRJ Radyo Bandido. God bless. Go, go, go sa pagsiservisyo sa sambayan ng Pilipino.
3: Salamat, Sir Danilo.
2: I.S. Duterte sa 2028, kanya na ang tagumpay. Inday Sara, 2030. Ha? Sa 2028, kanya na ang tagumpay.
3: Mm-hmm. Ayun na, Tita Carmen, napaka natin. Sabi ni Sir Gisdel Salamano, hi kay Chantal.
2: Oh yan, sabi ni Jola Torre, good morning Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang Lunes Ma'am Carmen. Sir James, tuloy, ang tuloy-tuloy lang sa trabaho.
3: Yes. Sabi ni Wendy Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. Salamat po sa inyong sa update po ninyo. Thank you po.
2: Gusto ko lamang ipaabot yung pasasalamat ng kapatid nung hininga natin sa mga nagbigay ng tulong.
3: Okay.
2: Yung kanyang pasasalamat doon po sa mga tumulong kay Virginia Padilla at kay Justin Laher.
3: Maraming
2: salamat.
3: Justin,
2: at sabi ni Anna Gray, wala nang maniniwala sa ombudsman, ipapakulong niya ang kalaban, pero hindi niya ipapakulong ang tunay na mga magnanakaw. Sige.
3: Sige po.
2: Alam na ng tao na may sindikato sa gobyerno, dugtong pa ni Anna Gray. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Meron ka na? Sabi ni Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat, sa mga nag-aakusa o paiba-iba ng testimonya. Kailangan idemanda ng slander at bigyan ng patas na parusa o putulin ang dila. Ang lupit mo naman para hindi pamarisan. Wala silang man of words, ha? At may iwasan ng bribery, yun lang, binabastos ang batas.
3: Tama. Sabi ni Sir Well Claros, may tuturing bang isang paglabag sa batas ang pagsasabi ng katotohanan? Bagkus ay ginigipit, inatakot o gumagawa lamang ng butas para kasuhan.
2: Sabi ni Jen Bean, good morning po Tita Carmen, Sir James. Pakibati po ng good morning kay Tart and happy listening. Oh, good morning, Tart. Ha?
3: Good morning, Tart.
2: And happy listening. Okay. Sino ba yung Tart na yung Jen Bean?
3: Sabi okay naman ni Sir Angelo Edaha, breakfast Monday morning, Tita Carmen and Kuya James. Mainit, pwedeng maglaba sa Malolos. Bulacan po ito.
2: Okay. Magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe ano, para aming mabasa at nang di po nagre-reklamo yung iba, hindi nabasa yung kanilang mga messages. Sabi ni Rowel Claros, Tita, kung wala sa salig ng batas ang dapat 16 votes ng Senate judges, bakit hindi pinasinungalingan ng Korte Suprema ng matahimik na si Lubutan? Eh, sinabi nga, inayunan nga ng Korte Suprema, di ba? Yung 16 votes, di ba? na pinanindigan naman ng presiding officer na si Chief Escudero. So, kinilingan ng ating Korte Suprema yung pinaninindigan ni presiding officer Chief Escudero na 16 votes ang kailangan, 2/3, di ba?
3: Yes, 2/3.
2: So, simula sa 13, di ba? Hanggang sa 16, di ba? O eh, pero 16 ang pinanindigan, kaya kailangan 16 votes.
3: Sige. Mula kay Ma'am Pang-Alabsi, good morning po, Tita Carmen, Sir James. May batas ba sa Pilipinas na pwedeng kasuhan yung pamahalaan ng mga tao na may namatayan sa baha, naguha ng lupa at leptospirosis? Tinatanong ko lang kung may batas dahil hindi na ginawang blood control para sa bayan eh. Kawawa naman yung mga namatayan. Salamat po.
2: Siguro yung mga responsable na sa ngayon ng gobyerno, di ba? Yung kakulangan, katulad ng MMDA.
3: Yes.
2: Responsable din yan eh.
3: Kapabayaan yan.
2: Kapabayaan. Di ba? Sabi ni Rovel Claros, maituturing ba isang paglabag sa batas ang pagsasabi ng katotohanan bagkos ay ginigipit, tinatakot o gumagawa lang ng butas para kasuhan?
3: Sabi ni si Angela Redaha, up next po yung MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live. Yes.
2: Sabi ni Cindy Cruz, good morning Carmen, James. Mayroon ako napanood na video post ni Isko regarding flood control project corruption sa Maynila na imbestigahan daw niya dahil binaharaw ang Maynila. Haha, Isko, tignan, asan ito? Tignan ko kung hanggang saan yung gagawin mo samantalang kakampi ka ni BBM. Pinagtatanggol mo itong administrasyon na ito. Sino ba ang pumirma para lumabas ang mali-maletang pera? Magpakatotoo ka ngayon. O yan ha. May hamon kay Mayor Isko Moreno. Pero hindi naman porque inaayunan. Siyempre Pangulo eh. Diba? Kailangan irespeto ang Pangulo sa mabuti man o sa hindi. Ha? Depende yan sa ating paningin o pananaw, di ba? Yung mabuti o masamang panunungkulan. Ha? Eh, respeto ang ibinibigay ni Mayor Isko Moreno sa ating Pangulo. Ha? Kaya, siyempre, nandiyan, pakikibagayan ng ating mayor ng Maynila. Ayan. Pero, iimbestigahan, tama yung sabi ni Cindy Cruz, di ba? Na titignan natin kung hanggang saan ang imbestigasyon na gagawin ni Mayor Isko Moreno sapagkat tila makapangyarihan itong mga congressman ng 6 na distrito ng Maynila na sa unang distrito Congressman Ernesto Dionisio, ikalawang distrito, Valeriano, ikatlong distrito, Congressman Joel Chua, ikaapat na distrito, Gurley Maceda, ikalimang distrito, Erwin Cheng, ikaanim na distrito, itong si Atras Abante. Kaya yan mga kaibigan, kung iimbestigahan ito ni Mayor Isko Moreno, titignan ng taong bayan kung hanggang saan aabot ang iyong imbestigasyon. Okay, basa tayo.
3: May pag-ulat po tayo, Tita Carmen.
2: Okay, sige.
3: Wala kay kasamang Jong Manlapas, pagliban ng ilang senator judge, hindi hadlang sa impeachment trial kung may quorum ayon kay Representative Bridon. Sa mga Diyong Malapas, siulat mo.
4: Iginit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaring magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit may ilang senator judge na absent. Basta't may sapat na quorum ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, walang problema kung wala sa floor ang isang senador judge pero nasa loob pa rin ang Senate premises. Mas concerned naman ang mga senador judge na wala mismo sa loob ng Senado. Gayunman sinabi niya na mahalaga ay may koro para makapagpatuloy ang mga paglilitis hanggang matapos. Tungkol naman sa bilang ng boto para sa conviction, nilinaw rin rin doon na hindi prosecution o defense ang magpapasya sa kinakailangan threshold. Anya, nakasaad sa konstitusyon ng 2/3 of all senators at nasa senator judge ang pagpapakahulugan dito. Sa kasalukuyan, nauna nang nagpasya ang Senate Impeachment Court sa pangunguna ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na 16 na votes ang kailangan para matulan si Duterte. Sinabi ni Ridon na igagalang ng prosecution na magiging pasya ng impeachment court at magpapatuloy sa paglalahad ng ebidensya sa 4 na articles of impeachment. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Si Senator Loren Legarda, di umano, ay mayroon daw sakit.
3: Yeah, mayroon
2: sakit sa lungs, ha? Di umano, ha? At siya ay nagpapagamot. O, pero, di namang ibig sabihin, ay tumatakas sa kanyang responsibilidad. Ha? Tulad ng sinasabi ng mga ilan, na tila parang nagpapaiwatig, na dahil baka daw gustong umuwi ng nakaposas, ito pong si Senadora Loren Legarda. Kasama po niya ang kanyang anak na si Congressman Lebiste. Okay, meron po tayong susunod na pagmulat mula kay Chris Lucas. Super Typhoon papasok sa PAR ngayong araw. Chris Lucas, aba, ibalita mo.
6: Iniulat ng PAGASA na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international na Saudel ngayong araw at ito ay tatawaging OBET sa oras na makapasok sa PAR. Ayon sa PAGASA, ito ay inaasahang magiging super typhoon. Sa pinakahuling bulletin ng ahensya, ito ay nasa layong mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may lakas na 175 kilometers per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, inaasahan na bukas din ay lalabas ito ng PAR. Samantala, palalakasin naman ang bagyong Saudel at Jenari o yung dating bagyong Neneng ang habagat na makaapekto sa northern at central Luzon sa susunod na 4 na araw. Paalala pa ng PAGASA na manatiling alisto at maingat at palaging mag-monitor sa weather update upang makaiwas sa peligrong dala ng masamang panahon. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Okay, thank you very much,
3: Chris Lucas.
2: Lucas, ha? Kaya kailangan po manalangin tayo, ha? Dahil yan po ay dulot ng kalikasan, hindi po natin yan mapipigil. Yes. Pero kung tayo po ay mananalangin, hihingi ng kaligtasan, ang Diyos ay ililigtas po tayo.
3: Amen, amen, amen.
2: Okay. So, meron po tayong pag-uulat mula kay Jong Manlapas. Prosecution susunod sa sub-judice ruling pero humihiling flexibility laban sa fake news. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Nangako ang House Prosecution na susunod sa maging pasya ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, ay ginagalang ng prosecution ng impeachment court, mga Senator John at Presiding Officer Senator Chis Escudero. Gayunman, hiniling ni Chua na magkaroon ng kaunting flexibility sa pagpapatupad ng naturang rule dahil anya malaking problema ang kumakalat na fake news at misinformation tungkol sa paglilitis. Sinabi ni Chua na maaring malito ang publiko dahil mga edited at sliced videos na nagbibigay umano ng maling konteksto sa mga nangyayari sa impeachment hearing. Ginit niya mahalagang maunawaan ng mga Pilipino ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution at defense dahil sangkot dito ang paggamit ng public funds at ang ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. Minungkahi rin ni Chua na bigyan ng mas malaking access sa mga lehitimong media organization sa loob ng Senate impeachment proceeding upang mas maihatid sa publiko ang totoong nangyayari sa paglilitis. Sa kabila nito, tiniyak ni Chua na igagalang ng prosecution ang otoridad ng impeachment court at susunod sa maging pinal nitong pasya tungkol sa mga pampublikong pahayag habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang problema, ha? Saan ba nagmumula ang fake news, di ba? Dapat yan muna ang resolbahin, di ba? Yes. Kung saan nagmumula yung mga fake news. Mm-hmm. Ngayon, dapat, kasi yung iba mayroong mga ini-insinuate na hindi naman dapat sabihin na parang tila paninira, na parang tila hinuhusga na ang ating vice presidente, di ba?
3: Sa kanila nga mismo.
2: Sa inyo mismo nang gagaling kung minsan ang fake news. Mm-hmm. Okay. At basa na tayo, Don Pepot.
3: Mula kay Ma'am Ena Gray, hindi na po makukuha sa peaceful rally. Walang epekto sa gobyerno yan. Pagdatawan na lang tayo.
2: Sabi ni Angel Loreda, breakfast Monday morning, Tita Carmen, Ignacio, Kuya James, Gojo, mainit, pwede maglabas sa Malolos, Bulacan. Sabi ni Pang Alhabsi, nabasa mo na yata ito.
3: Apo. Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, Ma'am Cindy, naging di ko mabibig ni Mayor Isko sa mga kawalang iyaan ni BBM. Baka po napangakuan din si Isko. Parang yung kay Chua, grabe yung pampapatikos niya noon eh. Noong nagkausap siya ni Chua, tumahimik na din si Isko.
2: Parang din yung kay dating Vice President Lenny Robredo, di ba? Oh, 500 million, di ba? Yung ibinigay na donasyon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., di ba?
3: Yes. Oh,
2: ngayon, iba na ang sinasabi nitong si
3: Lenny.
2: Mayor Lenny Robredo ng Bicol, ha? Mm-hmm. Oh, panay papuri na. Marami na rin nagagawa ang ating kasalukuyang Pangulo. Ha?
3: Mm-hmm.
2: Oh, lahat po ng papuri yata ay naihayag na nitong tila tatakbo, tila hindi, na si Mayor Lenny Robredo na tila pwedeng maging maging vice presidente. Sabi nila, meron nagsasabi si Win Gatchalian. Meron si Erwin Tulpo. Naku, lahat kayo dadamputin sa kangkungan. Maniwala kayo. Sapagkat hayag na eh. Alam na. Yung inyong record ng taong bayan, alam na yan.
3: Yes.
2: Hindi na ninyo maluloko ang taong bayan. Sige.
3: Mula naman kay Ma'am Menchime. Good morning po, Ma'am Carmen Serdips. Ingat po tayong lahat. Opo.
2: Oo, sabi po ni Rowell Claros, huwag kayong pasiklab o pa-impress para ma-promote. Huwag manapak ng detinado sa kulungan. Okay. Sabi ni Ena Gray, Abante. O, galit pala si Ena Gray kay Abante. Abante. Matigil ka. Hindi ka abogado para magsabing di na pwedeng baliktarin ang ebidensya. Puro kadada ng walang kabuluhan.
3: Sabi naman Sir Herman, good day po. Ano, wala po kayo sa TV ko, Herman po.
2: Yeah. Sabi ni Rowell Claros, kung isa si Atras Abante sa mga public prosecutor, dapat hindi siya nagbibitaw ng mga pananalita na makakasama o makakiimpluensya sa desisyon ng mga senator judges. Baka tulad din itong si private prosecutor, Attorney Kapunan, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Oh, isa rin ito sa kuminsan ay wala na, at kung magbitaw ng salita ay tila convicted na, di ba? Mm-hmm. Ang ating Vice President Sara Duterte.
3: Hindi pa nagsisimula, binabanggit na yung social media.
2: Oh, maging ito pong si Congresswoman Luistro.
3: Mm-hmm.
2: O, naakala mo yung napakalinis. Ito rin ay merong kasong tila obstruction of justice, di ba?
3: Mm-hmm.
2: O, dahil sa kanyang pagtatago sa asawa niya na may kaso rape.
3: Kuy papato din sa naging desisyon din sa abogado.
2: Kaya nakakatuwa. Kaya nakakatuwa ang mga prosecution. Ha? Sige.
3: Mula kay Sir Sunny Makatol, kawawang Pilipinas, gobyerno ng sindikato, wala lang batas-batas eh. Kasi binabaluktot na nila para matili lang sila sa pwesto yung bangag na administrasyon.
2: Eh tama yung sagutan ng dalawa eh. Sometimes you have to bend the law. Sumagot yung ombudsman. Hmm. Ah, dating DOJ.
3: Yes.
2: Na meron palang 1.5 billion na nakuha kay Saldico. Humingi siya ng 1.150 million.
3: Dagdag sa 300.
2: Nadagdag sa 350. Kaya naging 1.5 billion ang confidential and intelligence fund ni dating DOJ secretary, ngayon ay ombudsman Remulla. Jesus Crespin Boying Remulla, na hindi niya maipaliwanag o hindi pa nagpapaliwanag sa taong bayan tulad ng ginagawa nila sa ating Vice President Sara Duterte na hinihingan nila ng accountability. Kailangan din magpakita sila ng resibo.
3: Yes.
2: Katulad din ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na may 4.5 billion na confidential and intelligence fund at nadagdagan pa kung minsan 4.556 million confidential and intelligence fund na ngayon ay nagpo-propose ng 10 bilyong mahigit na confidential and intelligence fund para sa 2027, di ba?
3: Budget.
2: Yan, mga kaibigan. Naghihirap na tayo. Tagtad na tayo ng utang. Di ba? Halos wala ng pondo ang gobyerno. Mga pondo sa iba't ibang tanggapan, kinukuha na. Di ba?
3: Yes.
2: O, tapos, eto, magdadagdag na naman sa kanyang confidential and intelligence fund. Eh bakit nakukuryente ang ating Pangulo kung minsan o nag-ground ang ating Pangulo sa mga kinihayag niya, sa mga mensahe niya sa taong bayan?
3: Yes.
2: Kung meron siyang intelligence.
3: Yes.
2: Ah, eh merong fund, pero yung intelligence nawawala po eh. Sapagkat hindi na ibibigay yung tamang impormasyon kung meron siyang intelligence. Pero sabi nga, hindi porke confidential ay hindi na pwedeng hingin ng taong bayan ang resibo sapagkat yan ay salapi ng taong bayan.
3: Yes. Pula naman kayo, Sir Genius, din sa Alamohano, gunless society, question mark, never, sabi niya.
2: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, may icon, nagtatawa, Benny Abante, bakit ikaw hindi nanalo? Si Uy ang nanalo. Bakit ikaw ang nakaupo dyan sa Distrito 6? Bakit mo binaligtad ang sitwasyon? Ikaw ang talo, pero ikaw ang nakaupo. Ang dapat po natin tanungin dyan ay ang ating COMELEC Chairman George o Erwin George Garcia ng COMELEC.
3: Yes.
2: Bakit nagkaganon? Samantalang maliwanag sa ating batas na hindi pwedeng maupo ang talo.
3: Second pleasure eh.
2: Oh, yung second pleasure, talo.
3: Yes.
2: Ba, ibig sabihin? So, bakit siyang nakaupo? At hindi yung nanalo na si Joel Uy, mga kaibigan. Basa.
3: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% to. Bantayaman tayo sa 2022 hanggang 27 dahil dun sa baikang budget, yung unliwar nila on corruption, criminality, at travel hold up, hijack ng mga mastermind na yan at laban niya sa mga salot terorista sa Pilipinas.
2: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, this morning po, Ma'am Carmen at Sir James, babatiin ko lang pala yung aking kaibigan, yung aking tila pamangkin na si Narciso Josephine Narciso ng Zamboanga City.
3: Hello po, Ma'am Josephine. Mula naman po kay Sir Jeans Dennis Almuano, birthday today, August 24 ni Jeans Dennis, Tita and Brother James. Aba, birthday ni Dennis ngayon. Happy birthday,
2: Dennis
3: Almuano.
2: Oh, happy birthday.
3: Good
2: mula
3: blessings.
2: Sa puso ng sambayanan. Sabi ni Robert Claros, aha, kailan kaya magiging katanggap-tanggap sa sambayanan ang bawat pananalitang bibitiwan ni ICC. Eh, alam niyo po, si ICC, hindi naman spokeswoman yan eh. Ah, yan po ay tila hinubog bilang isang attack dog. Ah, dahil yung kanyang mga sinasabi kung nanggagaling sa Malacanang, sa ating Pangulo, eh, hindi siguro ganyan ang kanyang pananalita.
3: Dapat,
2: puro atake. Atake doon sa mga kalaban. Sige.
3: Mula kay Sir Chopi Labili Hermosa, Tita Carmen, ang number one po nating kalaban, ang media, maliban sa admin. Pera pa natin ang gamit, kaya Pilipinas, gising na. Bago mauli ang lahat, ulitin ko po uli. Gawan ng paraan para po patahimikin natin si Lisa Bick.
2: Oh, talagang totoo yan. Kasi tignan mo, si dating Speaker Martin Romualdez, meron siyang pahayagan. Meron siyang share sa isang malaking himpilan ng
3: network.
2: Ng network, 'di ba? Ganyan din si Pangilinan, 'di ba? Hindi lang sa mga proyekto o programa ng gobyerno sila sangkot, kundi higit sa lahat, kontrolado nila ang larangan ng pamamahayag, bukod pa sa may mga ilan na mamamahayag, malungkot man at hindi man dapat sabihin, ipinagpapalit sa salapi ang kanilang sagradong tungkulin bilang tagapagbantay ng kapakanan at interes ng bansa at ng mamamayang Pilipino.
3: Yes. Mula kay Ma'am Merlin G. Como, good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
2: Sabi ni Lorraine, good morning po, Tita Kuya. Tama po yan. Kasi yung mga magulang gabayan din nila, lagi pa din nating kamustahin ang anak natin. Huwag tayo laging busy, huwag nating isisi sa mga guro kasi hindi lang isa ang tinuturuan. Hindi lang isa ang tinuturuan ng guro. Teka, nasa na ba ako? Yan. Marami rin bobo. Si Castro, matalino lang sa maleta, maletang bilyong-bilyong ninakaw dyan, magaling mga alipores. Marcos, itong Pilipinas ngayon kawawa, lubog sa kahirapan, lubog sa baha. Yan si Claire Castro, puro bintang, walang ginawang mabuti, bulok na government, Marcos administration. Sige po, salamat. Oo nga, wala, itong si ICC, ha? Akala ko.
3: Dumadami ka ako.
2: Akala ko yung ICC lang ang umaalis ang iba pang mga bansa. Ha, bilang kaanib. Eh, itong si Claire Castro, lalong dumadami ang nawawala ng paniwala sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos Jr.
3: Mula naman kay Sir Ray Urbano, good day po, ma'am and sir. Sana maimbestigahan ni Mayor Scott Moreno yung alin na congressman ng Maynila. Sana punta yung mga flood control project na mga yan. Dahil kita ng mga taga-Maynila, dumubog sa bahang Maynila. Asa lang ginawa nilang proyekto?
2: O, sabi po ni Lorraine, yung mga quadcom walang kwenta. Lahat mukhang pera. Walang ninakaw si Vice President Sara. Lahat ng quadcom, hindi na lahat iboto, mga bulok yang mga quadcom. Yan mga quadcom, ang fake news sila, mga fake news. Ano ba ito, Lorraine? Oo. Hindi na, iboboto pa si robot na lahat, bulok yang mga Marcos. Ano ba ito? Sige.
3: Sabi naman, Mercy Fernandez Narciso, regular listener po ako ng DCRJ, Radyo Bandido. Thank you po.
2: Salamat. Sabi ni Rowell Claros, pare-pareho lang si Goma, Lenny, at Isko na tumahimik sa pagtuligsa sa mga nangyayari ngayon tungkol sa nakawan. Meron akong nadaanan din sa social media na tila itong mayor ba o gobernador ng Mindoro ayaw payagan na papasukin sa isang proyekto para tignan?
3: Dolor, oh. Governor Dolor.
2: Oo.
3: Inspeksyon niya yung mga project, eh.
2: Ayaw siyang paintulutan, di ba? O sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, respeto kung dapat irespeto. Paano mo pa ito ibibigay kung kitang-kita mo na ang sobrang pangbabalahura pag nanakaw sa kaba ng bansa? Di ba sinabi ni Isko na walang kinalaman si BBM? Asa na ba yan? Walang kinalaman si BBM sa flood control project. Diba? Ako basta mali, babanatan ko dyan sa engineering department mo imbestigan. Marami dyan corrupt official. Laban-laban na tayo. Basta tama kasi sobra na, tama na. O pwede, pwede namang hindi kaayon si Mayor Isko Moreno pero sa kagandahang asal. Hindi niya dapat ipakita na siya ay taliwas sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya hindi man respeto pero base sa kagandahang asal bilang mayor ng Maynila at mas mataas ang posisyon bilang Pangulo ng Bansa, kailangan din po na ito ay pakitaan ng mabuti. At isa pa, eh paano siya magkakaroon ng dagdag na pondo, di ba? Kung sasalungatin niya, mahirap din po ang kalagayan ng mga local government,
3: yes,
2: di ba? O local unit, di ba? Sapagkat kapag ikaw eh tumaliwas sa namumuno, baka mawalan ka ng pondo. Di ba? Kawawa naman yung iyong mga constituent. Ganyan din ang sinabi ni Congressman Richard Gomez, di ba?
3: Si Egay, Irise.
2: Si Egay Irise. O, pero si Egay Irise, tumitira na. Nakita mo pa
3: na.
2: O, tira na ng tira siya, di ba? O, talagang ganun eh. Pagka sobra na. Eh, pero siguro, baka itong si Mayor Isko Moreno, eh, wala pang nakikitang sobra.
3: Kulang pa.
2: Kulang pa.
3: Pinupuno pa.
2: Ay, naku, baka hindi pa siya napupuno eh. Ah, pero ang taong bayan, punong-puno na eh.
3: Yeah. So, hindi, punong-puno na.
2: Punong-puno ng bahating uulan, kahit patak lang ng butiki. Bumabaha.
3: Kakabahan tayo pag may ulan eh.
2: Sinasabing capital ng Pilipinas.
3: Yes.
2: Capital city ng Pilipinas. Maynila, bumabaha, nalulunod sa baha, mga kaibigan. Okay.
3: Sabi naman Mercy Fernandez Narciso, lahat ng mga namumuno na sa ating bansa, mga kukap na at makakapal na ang mga mukha.
2: Oo, alam mo, mahirap din yung ikaw eh, mayor, governor eh, di ba? Pero kung ikaw ay naninindigan, panindigan mo yung kapakanan ng iyong mga constituent.
3: Yes.
2: Hindi ng mga ilan na nasa itaas sa iyo.
3: May kompromiso.
2: O

0: Governo,
1: Mi
0: ok.
1: sposo poi a te.
0: Ja, vi direi urbano, gudejem po mam ser, yung grupo nila Luistro at Tua ay mahina ang mga ebidensya. Kanilang pinapakita sa hearing, umaasa na sila sa mga senador na boboto pabor sa kanilang grupo. Kaya walang humpay po, ha? Ang panunungkit ng ating ombudsman, ha? Asa minority para madagdagan at maging 16 sa pamagitan ng pananakot, ha? Pagkaso, kung hindi ka babaligtad at hindi ka aayon sa kagustuhan ng mga tila sindikato na gobyerno sa ngayon. Okay.
1: Sabi ni Sir Juan Claros, tama si Cindy Cruz. Iimbestigahan ko no ni nila, patas patutulogin lang nila sa kangkungan yung mga opisyal na yan, kaya lalabas na sa buwatan talaga, sa buwatan to the max.
0: Opo, sabi nilang gam na pula. Sabi ko sa inyo, walang mangyayari sa inyo pag hindi kayo humingi ng tulong sa ibang bansa. Kahit anong pang rally nyo, tatawanan lang kayo ng mga kampon ni Lizardo. Sino ba yung Lizardo? Humingi na kayo ng tulong kay
1: Kalaban ni Panday yun ha.
0: Panday. Oo
1: Ay,
0: nga.
1: Panday nga.
0: Oo, si Lizardo ba kalaban ni Panday?
1: Si Maxal Bacardi.
0: Parang nanonood ka ng
1: Malalaman
0: pelikulang Tagalog ah, di ba? Sige, sabi ni
1: kay Sir
0: Papa,
1: Highness.
0: good morning po. Sabi ni Rowel Claros, kung sa mga ordinaryong Pilipino, nasasabi nilang fake news, ano naman sa mga nakaposisyon na gobyerno o administrasyon, matatawag pa rin ba na fake news kung hindi totoo? Eh maraming hindi totoo eh, sa mga sinasabi ng mga ilan, lalo na yung nasa prosekusyon. Okay.
1: Mula kay Sir Miss Emma Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang tupad, akap, ayiks at maiks, nakanganga na nakahanda sa lalagyan ng mga pondo sa 2027 national budget fund natin. Corrupt officials, tuluway na sila.
0: Sabi ni Lorraine, yan si Luistro pala, utang manyakis pa asawa niya. Rapist pa, lahat kwad ko, mga sinungaling. Lahat mga magnanakaw. Lahat siya mga magnanakaw. Mas maraming pera yung Marcos kwad ko, tita. Kuya, nasa kanila. Maraming pera, bilyong-bilyong mga pera sa mga kwad ko. Lahat kayo ubos na ang pera ng bansa. Kwad ko. Eh, hindi ba kay Ace Barber, si Ace Barber ang chairperson?
1: May spokesperson naman siya nung ano.
0: Nino?
1: Yan, sa prosecution. Sa
0: Susmariano, gara pong walang
1: spokesperson.
0: asukar. Ngayon lang
1: Sila
0: tayo,
1: sila rin.
0: simula nang magkaroon ng gobyerno, ngayon lang tayo, ha? Nakarinig na may spokesperson, ha? Prosecution, kongreso, mayroong spokesperson, di ba? O,
1: Yes.
0: yung anak ni Atras Abante, o ngayon, tila nawala na. Sige. Ano na ba? 8
1: Maglalaro
0: a.m.
1: po
0: na,
1: tayo.
0: wala na tayong
1: Kaya
0: oras.
1: salamat sa Diyos, salamat
0: Yung
1: sa
0: mga
1: inyo.
0: hindi
1: Sabi
0: po
1: po,
0: nabasa, ha?
1: pasensya na
0: Pasensya
1: po.
0: na po, ang dami pa pala. O,
1: Salamat po sa
0: sige.
1: kami. Ako po lingkod James Gojira. Ibon sabing, lagi na piliin kayo. Buti at tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa ating lahat, sa inyong lahat, na mag-ingat, mag-ingat, hindi lamang po sa sakit, kundi sa lahat ng anumang pagkakataong kailangan po tayo ay maging maingat. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
0: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
5: Ako po si Kuya Salvi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan na ating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng ilang mga digma ng ilang mga bansa, kasama na po ang mga sakuna, dulot po ng mga trahedya, dahil po sa mga bagyo, paglindol, ano po, at saka po yung pong sinasabi nga po mga ekonomiya ng mga bansa na naapektuhan na rin po ng kaguluhan pandaigdigan ng ilang mga nagdidigma ang mga bansa, kasama na po tayo riyan ano, sa pagbagsak ng ating ekonomiya. At syempre, yung pong mga trahedya na naidulot din po ng iba't ibang sakuna, dulot ng mga bagyo, no? Pagputok ng bulkan at paglindol, at yung mga habahabagat na nagdudulot ng mga pagbaha dito sa ating bayan. Ano? Sa kabila po ng mga matitinding problema ng ating bayan, masinuuna nila talaga ang pamumulitika dahil yan ang kanilang prioridad, at kitang-kita naman na talagang wapakil sila sa atin. Walang pakialam, ano po? Dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na alam po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral na mga isyo at usapin ng bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa
at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga paper bag, envelopes, at expandable envelope, kasama na po mga baleta na iba't iba din po mga sizes, na ang laman daw po ay basura, pero ang totoo ang laman ay limpak-limpak na pera, na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tinawag nilang basura ang laman, ang totoo ay ang mga tumatanggap niyan, ang literal na mga basura. Ano po? Kaya ang tanong ay, ilan po bang mga ganyang kaya ang mga dahilan ng kanilang tinatanggap o ginagawa at hindi ginagawa? Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talagang po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan kay anuman din po ang kanila mga kagustuhan. Abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: vida, yo también voy para ti.
1: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na! Di po ba ulit? Ngayon pa'y araw po ng Lunes, huling linggo po sa buwan po ng Agosto, ika-24 po sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Tama naman, huling linggo na ng Agosto, no? Ang bilis, ano po? Ay, nako, sinabi niyo pa, no? Kumbaga, napakarami po mga kaganapan kahit over the weekend po. Ngayon nga, wala ngang pasok eh, di ba? Yung ilang po mga lugar, ano? Dulot po. At pati po sa gobyerno, no? Yung iba po ay work from home ang ginawa po. Dahil nga po sa inaasahan po na tila tatlong bagyo po ang binabantayan. Sabay-sabay, ano? At may mga nakapila pa na maaaring pumasok din ng ating PAR, no? O Philippine Area of Responsibility. Kaya ito yung sinasabi nga, no? Pagpasok talaga ng Hulyo, Agosto, ay fact-checking po ito ng flood control. Diba? Diyos na po ang nagkakaroon ng pagpapaalala sa atin na wag niyong kakalimutan yung tayo'y pinagnakawan ng tanghaling tapat, no? Na gustong ipakalimot sa atin ng pamahalaan na ito. Diba? No? Yan naman ang wag na wag natin kakalimutan. Di po ba? At kanina, nagpatuloy muli ano, ang impeachment hearing dahil yan po ang inaasikaso nila. Eh, kailangan din naman natin bantayan yan, lalo na no, 17 na po na pagdinig ang nangyari kanina matapos po ito na-cancel no, nung isang linggo dahil sa inclement weather. Dito ba, no? Dahil hindi po pangit ang panahon eh, at saka napakarami pong pagbaha. No? Sukdo lang kakapala na namukha yan sa ating mga publiko na hindi nga malaman, hindi na nga tumututok ata dito sa impeachment na ito. Ano? Dahil nakikita naman na po nila talaga na ito'y pamumuliti ka lang laban sa ating pangalawang pangulo. No? At kung kayo nga katunayan ay nanood na itong pagpapatuloy ng pagtetestimonya ni sinito si Gina Acosta, no? Tama? Special Disbursement Officer, no? SDO, no? Gina Acosta sa Office of the Vice President, no? Kanina nagpatuloy lamang ito dahil nakapag nauna na siyang natanong ng maraming bagay at beses ni Attorney Ligutan nung 2 Lunes na nakalilipas, di po ba? Kaya kanina ay pinagpatuloy po yung kanyang cross-examination o direct examination ano ni Attorney Ligutan. At kapansin-pansin ano, na kahit ano po ang kanyang gawin ni Attorney Ligutan, hindi po niya magawa o makuha na magkamali man lang. Ito po si Ginang Gina Acosta, no? Sa kabila ng meron palang matinding pinagdadaanan ito, ha? Na personal dahil yun daw po kanyang asawa ay meron palang maluhang sakit, ano? Nandun sa Davao, no? At ito ay natanong lang naman sa kanya ni Senadora Amy Marcos nung panahon na siya na po ang nagtanong. At doon po natin nakita, no? Na itong taong ito ay may pinagdadaanan pa palang personal, ano? Yung kanyang asawa na binisita nga na daw doon sa Davao dahil meron hong malubhang karamdaman. Ano? Hindi daw maganda ang lagay. Ika nga, no? Kinamusta ni Senadora Amy kung kamusta na ang lagay ng kanyang asawa. Ang sabi po ni Ma'am Gina Acosta, hindi yung maganda ang kanyang lagay at nagsorry pa nga po itong si Gina Acosta. No? Pero sa kabila ng pagtatanong ni Attorney Ligutan at sinigundahan pa man din ng mga senador, tila parang ang dating ay hindi na po cross-examination ay direct examination, kung hindi interrogation. Diba? Kasi parang yun po mga tanong sa kanya, di matanggap eh. Hindi matanggap yung sagot, di po ba? Eh sabi nga, ba't paulit-ulit ka ng sagot? Eh paulit-ulit kayo ng tanong. Hindi po ba? Tama naman. Kaya doon kitang-kita po ang kanyang consistency. Ano po? Ibig sabihin po ng consistency, iba-ibahin mo man po ang estilo ng pagtatanong, doon pa rin po ang bagsak ng sagot. Tulad po, nung kanyang paulit-ulit na sinasabi na siya nga man ang disbursement officer, eh, pero ito ay kanyang i-disburse doon mismo kay Colonel Raymond Lachica. At ito ay dahil siya po ang head ng security ng BPSD, ano, Vice President Security Command, ano po. At hindi lang po yan, dahil na rin po dun sa mga sinasabing confidential mission na siya po ang mag-i-implement, kaya sa kanya po talaga dinisburse ito mga pondong ito. Kaya nga po kahit sa paulit-ulit na may halo na nga pong pananakot, na ikaw ang sasalo ng lahat ng ito, makukulong ka, ha? May demanda ka na nga kanya, di ba? Nasa ng demanda mo? Nasa ombudsman daw. O na, pag-usapan niyo ba yan ng pangalawang pangulo? Ha? Itong yung mga pinagdaraanan ngayon, ikaw pa ang nadimanda. Ano na pag-usapan niyo? Sabi niya, wala naman po. O, so ano lang na iambag sa iyo ng pangalawang pangulo? Eh, di ako binigyan po ng abogado. Naturalmente, no? Dahil ito ikinaso na sa kanya, sa ombudsman, kahit pa po sabihin kinaso na sa ombudsman, ito pong mga kasong sinasabing isinampa laban po dito kila Gina Acosta, no, si Fajarda, Edward Fajarda, at kung sino-sino pa pong disbursement officer ng Office of the Vice President at ng DepEd noong panahon po ng ating pangalawang pangulo pa ang kanyang ang kalihim ng DepEd at meron pa po itong confidential funds noon, ano? Eh, lahat po yan ay dumaan po sa proseso, maliwanag, ano po. At ang dinisburse po ng mga disbursing officer doon po sa mga nasa security ng pangalawang pangulo na siya mag-iimplementa po nitong mga confidential na mga mission, ano po. At ito'y batay na rin po doon sa Joint Circular ng 2015, ano po. At itong joint circular na ito ay naging pamantayan nila kung paano po gagastahin ito pong mga sinasabing confidential funds, no? Kagaya malamang ng ibang mga tawani o di kaya mga departamento o ahensya ng gobyerno na meron din yan, confidential o intelligence fund, na hindi naman nauurirat, di ba? No? Bukod tangi lang na ang ating pangalawang pangulo. Mabuti na lang kanya, dito pa'y napapatunayan pati, na yung pong sinasabi nga na maayos na liquidation, ano? O maayos na disbursement ng Office of the Vice President ay ganyan na lamang, paano pa kaya kung hindi, di po ba? Yung kine-question kasi ng mga mambabatas, maging ng abogado ng prosecution na si Attorney Ligutan, na kung papayag ba o pinapayagan ba itong mga furniture tulad ng mesa, upuan, o di kaya yung mga gamot, ano po, o pagkain, no? Pinapayagan ba yan na pagkagastahan ay confidential fund? Ano po? Paulit-ulit po yan para po ang publiko ay talagang sadyang lituhin. Ano po? Na parang hindi talaga nagastos ng tama. Dahil dapat pong maalala ng publiko, alam din po yan ng mga mambabatas dyan, ano? Mga senador, ano po? Maging ang mga kongresista na nagpo-prosecute sa ating pangalawang pangulo na ang usapin po nitong confidential funds na ito ay nandun pa po sa pag-aapila ng COA at ito po ay ongoing pa. Hindi pa po ito tapos. Ano po? Kaya nga ho nagkakaroon ng pag-aapila ang Office of the Vice President at maging nun sa DepEd pa po siya, no? Kung meron man, ano, na halimbawa po pinag-question doon na sa tamang paggamit ng confidential funds ay pwede ba na ang ibayad sa impormasyon ay laptop o di kaya ay mesa o silya, ha? O di kaya ay mga gamot, no? O di kaya ay mga pagkain, ano po, eh lahat naman po yan, eh nandoon pa po sa appeal, di po ba? Kung hindi man po yan papayagan, ano, ng may tamang sapat na paliwanag na ang opisina ng pangalawang pangulo at nung panahon na siya po DepEd secretary pa, aba, aakit pa po yan hanggang po Korte Suprema. Di po ba? At wala pa pong finality. Ibig sabihin, hindi pa po pinal, ano po. Kaya para po sila ay nakakahiya, no? Para marinig sa mga senador yung implikasyon, you're trying to imply, ano po, para bagang pinalalabas nila na may malisya o di kaya ay kagaya nun, sabihin ni Naki Kernel Lachi, kamo pala binibigay o dinidisperse. Kaya anong sinabing dating Senate President na si Mitsubiri, no? Hindi kaya yan ay mahalin tulad dun sa mga akap. Tita nyo na, isang ba nahuhuli ang isda? di ba sa bibig? Sabi niya, kagaya ng mga akap, yung mga ayuda, yung daw mga barangay chairman, imbis 1,000 daw binibigay, ebe 2,000 lang daw at ibinubulsa yung 3,000. Ganon, ano? Sa kanya, sa siya na may sabi nun, eh, di po ba? Di ba? So, sabi niya, kaya nga, alam nila ang style, ano? Kung sakasakali man, may mga ganun daw, no? Na baka daw, gaano ka kanya kaksigurado na hindi binulsa yan ni Colonel La Chica. Di ba? Ganun ang kanilang mga tanong, eh, di ba? Pero sobrang tiwala mo sa kanya, dinisburse mo sa kanya, pero bakit di ka naman naniguro, di ba? Hindi ka ba naniguro na tama ba to? Pati itong mga alias na to? Di ba? Dapat ikaw mismo ang nag-disburse niyan. So parang ang gusto nila mangyari, kagaya ng sinasabi po ng abogado po na si Attorney Ligutan, ano, ng prosecution, yung ilang mga senador, eh, ganun din, ano, na para bagang dapat, ikaw mismo ang disbursing officer, naturalmente, ikaw po magbibigay, di po ba, doon po sa mga pagbibigyan ng pera. Eh, paulit-ulit din ang kanyang pagpapaliwanag dahil hindi nga niya trabaho yung pong sangay ng intelligence o confidential na mga misyon. Kaya, ala, siyang kinalaman talaga doon at umaasa lamang doon po sa magiging report nung opisyal na nag-implementa nito pong mga confidential mission na ito, yung pinaggamitan po, di ba? Kaya pati yung question nila na kahit ba naman ay pagkain o gamot, halimbawa tulad ng biogesic, binanggit pa niya yung biogesic, di ba? O ingat ka, di ba? Yung sikat na palatastas ng biogesic, eh. Ingat ka, eh, di ba? Pero ang totoo po nun, kahit na po pangalanan mo yung mga gamot, na pinangalanan naman po nila, ang gusto nilang malaman eh, yung pong pinagbilhan. Di ba? Yung pong pinagbilhan ng mga gamot, yung pinagbilhan ng mga pagkain, hindi na matanggap na bakit pati yan ay confidential. Di ba? Eh, ganun nga kasimple, no? Siguro kung sa normal na budget ginamit yan, malamang nakalagay po dyan kung saan tindahan binili, no? May resibong maliwanag, di po ba? Pati na yung catering, kung meron man, may pagkain man, ano po, maliwanag, no? Yung pangalan ng kumpanya, may resibo, may OR, may CR, di ba? Para sa sakin, certificate of registration, di po? Official receipt, di ba? OR po yun. Ibig sabihin, pag binayaran ka na, isyon mo ng OR, kung ano yung nakalagay doon sa checking, binayad sa'yo, di po ba? At yun naman pong official receipt, ano, OR nga po yun. Tapos yung resibo naman ay receipt, di po ba, no? So, dyan natin din makikita na kahit nga walang resibo, pero kung may OR, pwede na rin. Ano po? Basta nakalagay daw yung pangalan ng pinagbilhan at kung magkano, di po ba? Nakalagay naman daw kung halimbawa ay magkano yung itemized. Parang ganon, ano po? Yun ang gusto nilang malaman talaga dyan, eh. Ang problema kung ito nga po ay sa normal na pag-o-audit, di po ba? Kasi sa normal na pag-o-audit of which ang Office of the Vice President ay nakatanggap nga mismo din sa OWA ng unmodified and unqualified opinion. Ibig sabihin, maliwanag ang paggagamit ng kanilang pondo at maayos na itong ginamit. Di po ba? Bibihira po sa ahensya o departamento ng gobyerno mabigyan ano po ng ganyang pagkilala ng COA mismo o Commission on Audit, no? Unmodified and unqualified opinion. At ito ay hindi lamang po isang beses, no? Ito po ay apat na beses na sunod-sunod na taon, ano po, habang nandyan ang ating Pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President, no? Ay nakatanggap ang kanyang opisina ng unqualified and unmodified opinion, ano, for successive years. Ito yung sa mga regular audit, ha? So nangangahulugan kung ito po ay pwede lamang ipakita, ganoon po sana kaliwanag yan kung tutuusin, ano. Kaya lang ang pinag-uusapan po ay confidential funds, ano po. At ayon din sa batas, na alam din naman ng mga mambabatas dahil sila po ang nagpasa ng batas na yan, ano, kasama po yung joint circular na kanilang pinagbabatayan, yung strictong pamantayan na hindi mailabas o maisiwalat, no, ang anumang bahagi ng operasyon ng isang confidential mission. No po. Kaya yung pung malaman mo lang kung saan binili, mapapagduktong-duktong po yan eh. Di po ba? At hindi lang po yan. Ano? Limbawa, ako yung pong mga naghahanap po ng mga espiya nila. Limbawa po, no, naging matagumpay nga itong paggasta ng confidential funds sa hanay ng opisina ng pangalawang pangulo, at maging nung siya'y nasa DepEd, ano po, bumaba ang recruitment ng mga makakaliwang grupo, kaya lalong galit na galit, ano, ang mga makakaliwang grupo sa ating pangalawang pangulo, dahil na-jeta sila, wala silang ma-recruit, wala silang mauto, di po ba, no? Wala silang ma-recruit ng guro, wala silang ma-recruit na tagapaaralan, ha, yung mga kahit janitor, wala silang ma-recruit, kahit na po yung pong mga estudyante, lalong-lalo na, na yun ang kanilang target, di po ba, dahil yan nga ay nagamitan na ng pag-aaral, no, batay po ang intelligence o confidential funds ng manner paano sila mag-recruit, at bago pa sila makapag-recruit ay naunahan na sila, di ba? Kasama na po dyan yung pagpo-promote din ng Office of the Vice President, lalo na nung siya ay DepEd Secretary, di ba? Naglimbag pa ng libro, ah, patungkol sa kaibigan, naalala nyo na kine-question din nila noon, nagastos lang daw yung librong yan, ano? Ang totoo, may aral po yan eh. Hindi lang po para sa pagkakaibigan, ha? Kasama po doon yung pong sinasabi nga po na yung mga taong gustong magsamantala sa iyong kabaitan, ano po, o sa iyong, kung ikaw man ay mayroong advokasya at makikibagay sila sa iyo para makuha nilang iyong loob, pero ang totoo ay meron silang maitim na pakay at dadaling ka pala sa bundok, kalaunan, nung una isasali ka lang sa mga legal front dahil inaakala mo na yan ang iyong mga pinaglalaban, pero kalaunan, abay, dediretso na sa underground movement yan, at bago mo malaman, masyado ng malalim ang iyong kinasadlakan na nasa bundok ka na, no? At hindi ka na makakaalis doon dahil may banta na hindi lang sa iyo, kundi pati sa pamilya mo. Diba? Kaya yung mga bata po na mga ilang mga kadre na mga nakasama ni Ka Eric Celis, di po ba? Sila Kaamihan, di ba? Nakita niyo naman yung kanila pong mga patutuo, di ba? Nung sila po ay naglabas ng kanilang mga pahayag, eh parehas po ng manner kung paano po sila na-recruit, ano po. At nung sila'y nagising na sa katotohanan, hirap na hirap naman silang makaalis, no? Dahil may banta, hindi lang sa sarili nila, kundi mismo sa mga pamilya nila o sa mahal sa buhay. Diba? Yun na naging palapit, no? Nagising ka man sa katotohanan, hindi ka na makaalis, no? Para ka napasok sa isang mafia o sa isang sindikato, ano? Sa dami ng mga nalalaman mo, dun sa mafia, dun sa sindikato, ay hindi sila papayag na makaalis ka ng buhay. Diba? At para hindi mo magawa yan, pagbabantaan nila, hindi lang ang buhay mo, kundi pati na ang iyong mga pamilya, no? Na pag ginawa mo yan, hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo, ubusin namin. Parang ganon, no? Kaya yung mga bata, ay pakiramdam nila, para bagang sila ay na-onse, o na-loko, o na-budol, pero nandun na sila, di po ba? At kung di naman nila gagawin, yung mga pinagagawa sa kanila, ay may kaparusahan din yun, ano? Parang sindikato na nga na hindi mo maintindihan talaga, di po ba? Kaya ikaw eh, makikipalagay na rin ang loob mo dahil wala tayong magagawa. Nariyan ka na, hahanap ka na lang ng tiyempo kung paano ka makababalik, no? Kung pwede, gabi-gabi mo siguro pinagdadasal yan, ano? Na pag nagkaroon ng inkwentro, ikaw ay maiwan. Eh, pambihira, pag nagkaroon naman ng inkwentro na ikaw ay may tama ng bala, eh sila rin ang tatapos sa buhay mo, di ba? Dahil di ka naman nila isasama nang ikaw ay injured. Dahil makakabagal sa kanila ang kanilang pagtakas. Kaya ang ending, eh, baka sila pa ang tumapos ng iyong buhay, di ba? Kaya yung bang mga taong nagiging biktima po ng ganitong klase ng panlilinlang, eh pilit pong na itama yan, ano, sa panahon ng ating Pangulong Duterte, nung kanya pong ginawa yung Executive Order number 70 na nagtatagpo sa NTFL-CAC, di po ba? National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ano po? At katunayan, kaya nga po pati po mga mayor o governor sa iba't ibang probinsya ay may confidential funds or intelligence fund, depende po sa kanilang mga lugar, no, na mayroong mga insurgency problem, no, dahil di maiaalis po yan eh. Sabi nga natin, ba't ba kasi yung mga nagtatanong eh, ba't kasi meron tayo yan? Meron tayo yan, pinasangay po yan mismo ng mga kongres, sa kongreso. Nung sila yung nag-gawa ng budget, ipinasa po nila yan. Ano? Bakit? Eh kasi nga may paggagamitan. Kumbaga, kung wala lang itong mga insurgency problem natin, malamang hindi kailangan na magkaroon ng ganoong mga confidential funds, no? Pati na po mga civilian agency lalo na, di ba? Yung po mga military, police, naturalmente dapat meron talaga confidential intelligence. Eh, pero ito po mga civilian in nature na mga ahensya, departamento o maging po ang local government, hindi maiaalis dahil yung po ang realidad ng ating buhay eh. Umiiral po talaga. Ito pong massive recruitment na ginagawa ng makakaliwang grupo at yung pa nga nakakalinlang sa kanila, sila ay humalabas ng kanilang legal front bilang sasabihin natin mga komunista na hindi naman pinagbabawal sa ating estado, pero ang pinakamalupit ay yung pong ugnayan nila sa mga underground movement, no? Na ayaw naman nilang aminin, di po ba? Kahit na nandun na ang sagot, ay paaminin. Ano po? Bakit? Eh, ilan na po ba sa mga legal front na movement ng mga kabataan na kalaunan, ilang taon nang nawawala, inahanap ng kanilang pamilya, ng kanilang mga magulang, only to find out, malalaman na lang nila ay patay na pala, nagkaroon ng encuentro somewhere, dyan sa kabundukan, ano po, kahit nga nasugbo, maabot lang, ang lapit-lapit yan, ha? Nagkakaroon ng mga ganon, ano, at iniwanan na lang na patay na, parang ganyan, ano po. At doon, makikita po ng mga militar, pagka po sila ay nagkaroon na ng halimbawa'y paghuli, doon sa mga naiwan doon, kahit patay na, yung mga subversibo nilang mga material, ano po, yung mga kagamitan nila, at doon makikita na ito mga batang to ay originally o original na hanggang noon namatay sila, ay member ng mga legal front, no? Either dyan sa bayan muna, kabataan, no? At Gabriela, no? Act teacher, party list, mga ganun po, di ba? Yung po mga lumalabas eh, di ba? Na mga kagamitan at yung membership mismo nung napatay na estudyante. So yan, hindi nga maipaliwanag yan eh, ng mga grupo, no, na pinagmiembrohan ng mga batang ito. Diba? Kaya kailangan mong magkaroon ng maigting na paglaban din, pagkalap ng mga impormasyon, mga confidential na impormasyon, kailangan gumana ang intelligence community, hindi po ba? Dahil hindi pwede na ito pong mga pag-aatake ng mga tinatawag na kalaban ng bayan, maituturing ng kalaban ng bayan eh. Di po ba? Dalang nilalabanan nila eh, ang ating bayan eh, ang ating konstitusyon eh. Hindi sila nagpapasakop dyan eh, di po ba? At ang kanilang pag-atake ay sa pamamagitan po ng pagpapalawig ng karahasan. Di po ba? Pagbobomba, pagsusunog ng mga bagay, pagkukuha sa pilitan ng mga revolutionary taxes, kalauna, napupunta na rin po sa kidnapping, di po ba? Oh, yung mga may-ari ng mga minahan, o di kaya yung mga cell site, ano po, yung buhay kanya kahit ng gwardiya doon na nagbabantay ng cell site, ano, eh mistulang pinatutubos na rin, ano, para ano man paraan na magkaroon sila ng pera, di ba, ng panguhuthot, ano, o yung tinatawag na pangingikil, ano, na by force, di po ba? So kung titingnan nyo, yung kanilang mga ganyang klaseng gawain na hindi din makundi-kundina na itong mga legal front na ito, no, itong mga grupong ito, di nila makundina ang gawain, ito po, ng CPP-NPNDF, di ba? Sa ganun lamang na hindi nila pagkukundina ay para bagang lumalabas ay niintindi nila at ito ay halos hindi lang nila maamin, ano, na ito ay halos kaalyado na nila, di po ba? Hindi lang nila maamin eh, no? Pero lumalabas, hindi nila nakundena yan kahit isang beses lang. No? Wala po. At lumalabas ang paglaban niyan all through the years, no, sa haba ng panahon, eh na-discovery din po ng mga mismo mga leader ng ating bansa, gaya po ng ating Pangulong Duterte, no? Pero mas matindi po ang pangalawang Pangulong Inday Sara dahil ho no nagkaroon po ng matinding pagsabog diyan po sa Davao City nung panahon na siya po ay mayor pa, ano? Eh talaga pong hindi na po niya inalis ang kanyang naisin na mawala ang mga subversibong grupo sa ating bayan, ang mga walang habas na pumapatay ng inosenteng sibilyan. Kaya makikita nyo, nung siya'y mayor pa lamang, ay mukhang nagamit talaga ng tama ang kanyang confidential funds, ano, dyan sa Davao. At ang naging resulta ay insurgency free po ang Davao City. Diba? Hindi nyo napansin? At kalaunan, ang buo na rin pong Davao region ay naging insurgency free. Diba? Kaya nga po, kung titingnan po natin, nung siya po'y vice-presidente na at nabigyan din ng confidential fund dahil po siya ay ginawa rin pong opisyal ng tinatawag nating National Security Council, ano? Dahil nandun ang presidente, nandun ang vice-presidente, marami siyang mai-impart, no? O kaya ay mai-co-contribute, no? Dahil meron siyang track record, eh. Kung gusto niya talagang wakasan itong mga ito, may paraan. Ano po? Alala niyo dati, umihingi nga ng pondo ang ating pangalawang pangulo, di ba? Na kung mabibigyan lang siya ng ganitong klaseng pondo, ay maaalis niya, ha? Talaga itong mga insurgency problem ng ating bansa, di ba? At lalo tuloy na takot sa kanya itong mga makakaliwang grupo, kaya tinrabaho na siya nung hindi pa po nag-iisang taon ang pagiging vice president niya, ay talagang tinrabaho na siya, no? At itong ang confidential fund na pinag-uusapan dito kay Gina Acosta kanina ay kahit pa nung unang pagbinig, ano po, na una siyang isinalang diyan sa impeachment court ng Senado, ay hindi ho siya nagbago ng kanyang sagot, no? Paulit-ulit man siyang tanungin na ikaw ang disbursement officer, pero bakit doon mo dinisburse? Ha? Eh naturalmente, siya po ang chief ng security namin at yung gustong-gusto nilang marinig na yan eh sinabi din ng ating pangalawang pangulo. Diba? Sinabi ng ating pangalawang pangulo. May tanong pa nga doon na kung hindi ba sinabi ng pangalawang pangulo, hindi mo i-disburse sa kanya? Ang sagot po niya eh, dalawang bagay. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit po? Ang sabi po niya eh, ganito, hindi lang dahil sinabi ng pangalawang pangulo. Dahil kahit hindi sinabi ng pangalawang pangulo, naturalmente, yung pong gagamit at mag-iimplementa po ng mga misyon na confidential na wala naman sa kanyang panuntunan at di niya alam kung paano gagawin yun, eh talagang i-disburse niya doon po sa nararapat na taong gagawa. Di po ba? At dahil din sinabi ng pangalawang pangulo na ito, si Colonel La Chica, ang security officer ng Office of the Vice President na siyang naatasang ipatupad o magpatupad ng mga confidential mission. Ano po? Kaya yan po ay kanyang consistently nasagot kahit paulit-ulit pa. Ano po? May mga pagkakataon na gusto yatang marinig ng mga senador o di kaya ng sinasabi ni Atty. Ligutan. Ano? Gusto ata nilang marinig mismo kay Acosta na nagsisisi siya. At sinisisi niya ang pangalawang pangulo, hindi nila nakuha yun. Hindi nila nakuha yun. Kasama na yung mga paawa ni Senator Rapi Tulfo, no? Na tinawag pang stupid itong witness na si Acosta. Saka ba naman nakakita? Diba? Para bagang ang kanyang pagbabanggit pa ng kanyang sabi niya, ano ba ang tingin mo sa iyong sarili? No? So kung ikaw po ba ay average, no? Bright, tama ba ako? Bright, average, or stupid, di po ba? Di ba? Eh para bagang ang lumalabas eh, kwan eh, parang you're stupid in the name of blind loyalty. Blind loyalty. Parang ang sinasabi lang ko mo, tapat ka sa pangalawang pangulo, kaya ikaw ang kinuha. para maging disbursement officer niya, dahil sunod-sunurang ka lang para kung hindi ka nag-iisip, no? At hindi ka nagkwe-question, parang gano'n. Ano po, yun po ang kanilang gustong ipahiwatig sa publiko, di po ba? O, so ganito po yan, ano po. Una sa lahat, ito pong si Gina Acosta bilang disbursement officer, paulit-ulit din niya sinabi na siya'y nagtanong, di po ba? Nagtanong siya kay La Chica. In fact, dinimand niya na magbigay ng mga kaukulang listahan para tumugma doon sa perang na ibigay niya at kung paano niya ito nagastos, di po ba? Dahil yan, ibibigay po yan kanya sa COA, di ba? Kaya kung ano po ang inilabas na report netong si Colonel La Chica, eh yan din ang kanyang pinagbatayan, di po ba? Dahil hindi niya trabaho po ang mag-audit niyan, ang may trabaho po ay ang COA, di ba? At ang COA na nag-o-audit ng confidential funds, pagdating ng confidential funds, ay hindi ho ganoon ka higpit pagdating sa confidential funds. Hindi kagaya po ng mga regular funds, no? Kagaya nga, no? Basta meron pong certification, meron pong papel na nagpapatunay na ito ay dinisburse o ginastos sa ganito, ibinayad ng 100,000 para sa isang particular na tao, na kahit hindi pa yun ang kanyang pangalan, alias lang. Ito po'y paniniwalaan talaga ng COA kasi nga ang confidential mission by nature itself, kaya nga confidential, hindi sinasabi doon yung pong katotohanan ng mission. Kaya nga pagkaka-question nila na kung man halimbawa'y gamot, saan binili, pagkain, saan binili, eh pag-aaralan po yan ng mga pinag-operatan po, no? Halimbawa po nila General, nila Colonel La Chica. At pag na-reflect po at nakita, sa palagay nyo ba wala rin itinatanim ng mga confidential agent ang kalaban ng gobyerno? Ha? Meron, yung iba nga'y lantaran na, kongresista pa. Lantaran na, eh, di po ba? Kalaban ng gobyerno, nariyan sila, eh, di po ba? Pero ibig ko lang po sabihin, kung confidential fund at ito po ay operasyon ng gobyerno, naturalmente, may national security involvement po yan. Ano po? At hindi ko pwede talaga basta ipaalam dahil may mga susunod pa pong misyon na maaaring mabantayan na kayo ng inyong tinatawag na pinag-uukulan ng ganyang punto. Diba? Kaya nga pagtakahan pa nila na bakit napakalaki kahit yung pong upa, yung pag-upa ng ilang milyon kada isang araw. Ano po? Diba? Kataka-taka pa po ba yan? Dahil kung yung pong strategic na lugar ay mahalaga para dun sa operasyon, talaga magbabayad po ang gobyerno para lang magkaroon po siya ng advantage, no? Para magkaroon po siya ng lehitimong one or two, three steps ahead, no? Dun sa kanyang kalaban. At yung mga kalaban ngayon na nagpupumilit, malaman niyan mga yan, all the more na alam natin ang dahilan kung ba't gusto nilang malaman. Diba? Kasi 2-3 birds in one stone sila. Una, ay malalaman na nila kung paano sila pumalpak sa kanilang mga operasyon dahil tinrabaho pala sila. Ikalawa, maaaring matunto na rin nila ang totoong katauhan nila Mary Grace Piatos, nila Yoyoy Villamin, at kung sino pa, no? Inireklamo ni Lito Lapid. Minsan lang siya nagtanong. Ay, buhay, opo, sa totoong buhay lang. Misa lang siya nagtanong, yun pa. No? Para baga nagpapasalamat siya kung totoong kamag-anak niya, Napid yan. No? Na Lapid daw eh. Salang turo daw ng tatay niya, lahat ng Lapid, kamag-anak niya. So si Percy, kamag-anak din niya. Di ba? O teka lang, o pati yung nagtitinda ng chicharon, eh magkakapatid, nag-away-away na rin yun, iba-iba na po ah. 'Di ba may R Lapid, may H, ilan ba Lapid, may iba-ibang apelyido yan eh. Isa apelyido Lapid, pero may H Lapid, may R Lapid, may ano-anong Lapid, no? So kung itinuturing niya lahat yan ay kapatid niya o kamag-anak niya, siya daw po'y nagpapasalamat kung totoo daw yung mga taong yon. Dahil nabigyan daw ni La Chica. Ganun sabi niya, ganun kasimple ha. Pero kung hindi daw totoo yun, no? Eh baka mapagbintangan pa daw sila Bakit kasi ginagamit yung kanilang apelido? Di ba? Ano kayo, exclusive? Di ba? Sa totoong buhay lang, kaya nga po alias, di po ba? Alias, ano po, yung mga tao pong nakakaintindi po na yung mga taong binibigyan ng mga alias, naturalmente, may Ontiveros pa nga, sabi nga ni Rizzo Ontiveros, di ba? Nung na-release daw po yung confidential fund doon sa isang nagngangalang parang ano ba pangalan nun, tas Ontiveros ang apelido, birthday daw niya yun. Di ba? So ano ba gusto niyo mangyari? Iugnay natin sa birthday niyo? Na yun eh, talagang kamag-an. Hindi ho yun eh.

itong mga ito, na alam niyo rin naman sa inyo mga sarili na ito'y confidential at hindi maaari, no? In fact, may batas nga po na papasok sa graft and corruption ang sino mang opisyal na maglalahad, ano po, ng sikreto o mga confidential o intelligence information at ito'y kanilang isisiwalat o ibubunyag, abay, may kaparusahan na graft and corruption yun sa gobyerno. Ganong katindi, no? Kaya nga sinasabi pa ulit-ulit ng pangalawang pangulo, maaring masabi ang alias, pero hindi mababanggit talaga ang totoong pangalan nito. Dahil tulad nga ng aking nabanggit, ano? Ang mga nagbabantay lang na gustong malaman nito, kating-kating malaman, ay ang kalaban ng gobyerno, ng iba'y embedded na, ibig sabihin embedded na sa gobyerno na mismo, nakalaban din ng Estado, no? Lantaran na nasa gobyerno natin, gusto nila malaman kung paano sila pumalpak sa kanilang mga operasyon, kung sila ginamitan ng confidential fund at paano ginamit. E di all the more na hindi nila dapat malaman. Ano? At ikalawa, kung ayaw nila sa ating pangalawang pangulo, yan ay isa sa kanilang interest. Kaya hindi nga po two birds o one bird. Kumbaga two birds with one stone ito eh. Multiple birds with one stone ang kanilang pakay. Ano? Dalang habol talaga nila dahil ang ating pangalawang pangulo ay ayaw nila maging pangulo, kaya ang habol talaga nila ay siya'y ma-eliminate, no, sa karerahan ng tatakbong presidente via impeachment dahil may kaparusahan ito na perpetual disqualification. Ganun po, di ba? Kaya kung titingnan natin ang system ngayon, para bagang joint effort na kasama po itong mga nagnakaw sa ating bayan at ayaw matunton ang kanilang ginawa, ano, ay talagang nagkaisa sila lahat talaga, no? Laban sa ating pangalawang pangulo. Dahil ang ating pangalawang pangulo naman ay sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ng mga paninira, matibay ang kanyang paninindigan at sinasabi nga niya, yung mga nagbabanggit nga daw po, nagagantihan daw niya itong mga umaaway sa kanya sa politika, eh sinabi na po ng pangalawang pangulo na hindi niya ugali o wala sa kanilang kasaysayan o history sa kanilang politika ang gumante, ang mag-rest back, ano po. Dahil kumbaga hindi nila estilo 'yun eh. 'Yun ang kanilang, 'yan ang kanyang sabi, eh, no? Pero dapat yung mga nagnakaw sa gobyerno ay mapanagot, no? Kaya nga ang sabi niya ay yung mga nanira sa kanya sa kapanahunan ngayon, sabi niya, huwag sila mag-alala, dahil naintindihan ko naman yan, politika ito eh. Di ba? Sabi niya, no? Pero huwag sila mag-isip na ako'y gaganti sa kanila dahil wala po sa kasaysayan ng aking panunungkulan. Kahit ako'y mayor pa, sabi niya, no? Maging ang Tatay Digong, di ba? Wala sa kasaysayan nila ang mag-rest back o gumante, di po ba? Pero yung kasalanan o nagawang kasalanan sa bayan, ibang usapan niya. Yan eh, dapat panagutan. Na? Kaya nga sabi niya, yung kanyang nililigawan para tumakbong vice presidente ay sana pumayag na daw, ano po, sabi ng pangalawang pangulo, dahil yun ang inatasan niya na habulin ang mga nagnakaw sa ating bayan at mapanagot itong mga taong ito dahil siya ay makakapag-focus dito sa nation building, ano po, sa sira nating bansa, no, para kanyang maiasaayos ito kung siya na ang presidente, di ba? Kumbaga, magpo-focus siya being president at kung paano sa lalong mabilis na panahon niya mate-turn around ito itong bansa natin sa mailagay man sa ayos kahit papaano, aba, gagawin niya sa sarili niyang nakayanan at doon siya magpo-focus. No? Di siyempre, pag nag-focus siya ron, mawawala yung attention niya kung pati ba naman yung paghabol sa korupsyon, di ba? So kaya siya kumukuha ng kanyang running mate na sisiguraduhin niya na yan ang gagawin. No? Ang habulin, ang pananagutan dito sa mga nagsamantala sa pera ng bayan. Di po ba? Napakalinaw nun, ano? At yan ay alam na po na itong mga politikong nagkasala sa ating bayan. Kaya ganun na rin lang ang takot nila. Di po ba? Kaya nga po, kung mapapansin ninyo,
yung pong pagbaliktad ni Orly Gotesa, hindi na masyadong balita yan, ano? Alam na po ng

0: kaumbayan. Pati po yung apat o tatlong mga na member ng Marines na pumaligtad noon, ano, aba, eh, alam na po ng taumbayan, ano, yung panggipit malamang na ginawa sa kanila, di ba? At dito natin makikita na noon, nang hindi pa sila bumabaligtad, mismo ang gobyerno, no, ang nagsasabi na ito, mga ito'y gumagwala ng kwento at nagsisinungaling, di ba? At pati ang Senado, no, sa pangungunan ni Lacson, kaya nga ayaw niya ipatawag yan mga yan, nung siya ang Blue Ribbon Chairman, eh, di ba? Dahil sa kanyang paniniwala na hindi naman totoo mga sinasabi nito mga to, parang ganyan, ano. Pero nung bumaligtad na si Orly Gutesa, naniwala siya. Paano nangyari yun? Aniwala agad, ha? Ang bilis, ha? Nung bumaligtad na, naniwala naman kaagad, ano po? Kaya dyan nyo po talaga makikita, no? Alin po ba? Nasaan ka ba naman pupunta? Kaya tama po si Egay Erice, eh. Si Congressman Egay Erice, nung siya'y hinamon po, no? Nung siya po'y hinamon nitong si Jose Clair Castro, maalala nyo? Dahil ang sabi nga, eh, naalala nyo, nung nagagalit si Jose Clair Castro at sinasabing, eh, kung gusto niya, palitan na niya ako bilang spokesperson ng Pangulo, di ba? At kung may mga alam naman pala siya, di ba, sabi, kung may mga alam siya patungkol sa mga ika nga, eh, kwan, na mga katiwalian ng gobyerno, ano, eh, may mga dokumento naman siya, ba't di niya dalingka niya sa ombudsman, di ba? Dalin daw sa ombudsman. O, nung sinabi po ni Egay Erice, ni Congressman Erice, ba't mo ko pagmamadaliin magdala diyan sa ombudsman? Eh, di ba kaalyado niya yan? Yan ang sabi niya, eh. Di ba? May sinabi siyang ganun, eh. Di ba kaalyado niya yan kanya? Oh, eh, antayin mo na lang, ang 2028, doon tayo magtuos. Ano po, ang sabi ni Congressman Erice, ha? Doon tayo magtuos pagdating ng 2028, ano po, at huwag kang tatakas, ha? Yan po ang sabi sa kanya. Huwag kang tatakas, ha? Yan po ang mapaalala na binigay po ni Congressman Egay Erice, no? Sa maiksing pag-iintindi lamang, makikita nyo po na kung sino pa ang naglalahad ng katotohanan dito sa panahon ng administrasyon na ito, nababaligtad, no? Yun po ang nakukulong. Tamo si Mike Defensor, tamo si Senator Marcoleta. Siya pa yung nagpupursiging buksan ang Blue Ribbon Committee para po imbestigahan ito pong mga tauhan ni Saldico, ano po, kasama na si Orly Gutesa doon, ano po, at ipatawag yun po si Adrian Bersamin, si Tridib Olaybar, si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dating Executive Secretary, maging ang dating Budget Secretary, amen na pangandaman. O ano ang dahilan kung bakit ayaw, ha, pabuksan mismo nga ng kwan, ng Malacanang. Nakitang-kita naman po kanilang pakikialam nung nakita nilang naging Senate President si Alan Peter Cayetano, malamang di sila nakapagkatulog. At ginawa na nila ang lahat, di po ba? Para lang makuha nila ang poder ng kapangyarihan ng Senado, di ba? Ang linaw-linaw, ano po? Para ho nga hindi magkaroon ng maayos na imbestigasyon laban sa mga nagnakaw sa ating bayan. Ano po? Kaya saan ka naman nakakita? Tama si Egay Erice. Kung meron man akong hawak kanya, ay ba't ko naman dadalin doon? Kaya malamang may punto rin si Mayor Magalong, no? This is not the right time, sabi niya. Diba? Dahil alam niya, eh. Baka pag binanggit niya yung mga pangalan ng mga yan, eh baka siya pa ang makulog. Di po ba? Baligtad, ano po? Kaya eh, siguro nakita nila, kulang dalawang taon na lang naman, eh. Antay-antay na natin ang 2028. Samantalang tayo po, eh, inabot na po agad ng bilis, ha, ng isang oras ng ating programa. Pero padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa rin po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: .com/RJBistro.
2: Oh, thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ako iniwanan. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pabati o pa-shoutout ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, garantisado po yan at may kasiguraduhan. Dahil forthwith lamang, matapos po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento at opinion, at ako, hindi yung maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa akin sarili na ito ang mga tipo ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong-lalong hindi kakain ng suka yan. Diba? Ano po? Maninindigan di ang kakain ng suka. At bilang po yan, ano po, ako po'y nabubusog na, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro, ng inyong mga sarkastikong mga biro. Grabe. Talagang panalo sa katatawanan. Hindi kayo nagpapatawa ng lagay na yan. Ha? Pero sa puli, nakukuha niyo yung kilitikot. Ako hindi maiwasan, hindi mapatawa eh. Kaya busog na bago pa po maghapunan. Maraming salamat ha sa gabi-gabi ninyong pagsusubaybay, pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, no? Kaya ako lang naman nasabi na para bagang yun nangyari kanina, na pagdinig ay mukhang iba, kakaiba, no, sa mga nakalipas, dahil paulit-ulit, no, na ito'y parang nagmukhang interrogation nagmukhang interrogation at hindi nag-iisa si Attorney Ligutan, tinulungan pa siya ng mga senador, ano po, na hindi ka ba nakokonsyensya, yung mga ganung salita, no, hindi ka ba nag-iisip, ha, na makakita ka ng mga ganito mga pangalan, mga hindi naman totoong pangalan nila yan. Hindi ka ba man lang nagtaka, hindi ka man lang nagtanong, di po ba mga ganon, ano po? Well, una-u sa lahat, dahil alam nga niya na ito po ay tinatawag na confidential mission, nagtanong naman siya, kaya nga paulit-ulit din niya sinabi, nagtanong po ako, di ba? O ano, nakuha mong sagot. Ito, yung sinabi ni Colonel La Chica. Ito po, Ma'am Gina, hindi, ito na po yung ito po yung katumbas niyan, di ba? O, nung nagtanong ka, yan lang ang sinabi sa'yo, tinanggap mo naman. Naniwala ka naman sa kanya. Di ba? Mga ganun sagot. Sa totoong buhay na. Siya nga pong nag-i-implement ng security. Di ba? Paano bang magdudahan mo yan? Di ba? Weh, hindi nga. Di ba? Ganunin mo. Di ba ba? Siya gumasta niya. Ang importante, yun nga yung sinasabi niya, no? Na tayo ay magsasubmit kasi sa COA. Na dahil yan, kahit confidential funds yan, ino-audit pa rin yan. Ano? May special audit ang COA sa confidential funds. No? Pero magkaiba ang pag-audit ng COA ng confidential funds kumpara po sa mga regular funds. Diba? Kaya nga sabi ko, kung yung regular funds nga, apat na taon nang namayagpag ang Office of the Vice President, maging ang DepEd sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatanggap ng papuri mula po sa COA ng paggasta nila ng pera nung ang pangalawang pangulo pa ang kalihim ng DepEd. Never sa history ng DepEd na nakakuha sila ng unmodified and unqualified opinion, no? Sa panahon pa na ang kalihim ay ang pangalawang pangulo. Ibig sabihin, meron siyang sistemang pinaiiral, ano po, ng tamang paggastos ng pera o pati liquidation ng pera sa budget na meron siya, no? Kaya actually hindi lang yata nung siya vice president, no? Maging nung siya mayor, di ba? In fact, ang Davao City hindi lang insurgency free, naging debt free pa, nawala ng utang sa panahon ng pangalawang pangulong Inday Sara, binigyan niyang tatay niya, di ba? Yung tatay Digong, hindi ko naabot yun. Di po ba? Hindi yun nangyari yun na naging insurgency free ang Davao City. Di ba? O nagkawala ng utang ang Davao City. Di ba? May kasabihan tayo eh. No? Magaling ka man bilang magulang, darating ang isang panahon na yung mga anak mo ay mas magaling pa sa'yo. Totoo yan. Di ba? Siyempre, yung mga pinag-aralan mo dati, daig ka nila. Mas iba na yung pinag-aralan nila ngayon. Tama? Sa mga panahon ngayon, di ba kaya, kumbaga, hindi nakapagtataka yan. Ano po? Na yung pong pansin ninyo, dito lang sa mga oligarko, di ba? Di ba? Yung mga galing na po, yung mga anak, di po ba? Tingnan nyo na lang ang Gokong Wei, di ba? No? Si John Gokong Wei. Nakatutuwa po ang mga oligarko, ito pong mga ating mga Taipan. Ha? Bakit? Kasi nagsimula sila sa wala, di ba? Nagpunta rito galing ng China itong si John Gokong Wei, ano? At mahirap ang buhay, nagtiyaga, no? Pare-pareho lang sila, si Lucio Tan ganyan din. Si Henry C ganyan din, ano? Makilala niyo naman yung mga 'yun, ano? Mga Taipan kung tawagin, ano? Nagsimula sa wala. Talagang napaunlad nila ang kanilang buhay, napalago ang negosyo. Pero tingnan niyo, nung mga anak na po ang humawak ng kanilang negosyo, hindi lang nagdoble o nagtriple ang yaman nila, na dumami lalo, di po ba? Dahil yung mga bata naturalmente nakapag-aral, no? Sila aminado sila, hindi sila nakapag-aral, mga ganyan, ano? Lalong lamang ang mga bata na anak nila na nakapag-aral at sa ibang bansa pa nag-aral yung iba, di ba? Kaya magaling sa pagninegosyo lalo, di po ba? At lalong lumago ang kanilang negosyo, nagkaroon na rin ng airline, di ba? Ang Gokong Wei, may Cebu Pacific na, di po ba? O kanila rin po yung mga kwan, yung may 7-Eleven, yung kanila ay Uncle John, di ba? Si John Gokong Wei kasi yun, kaya Uncle John. Ibig sabihin, ehemplo lang po ito, na yung anak, hindi nakapagtataka kung madaig niya yung kanyang ama o yung kanyang magulang. Kung kagalingan din lang pag-uusapan. Natural, dahil siyempre pinag-aral sila, mas magaling natural dapat sila. Diba? Yun po ang maganda ron eh. Diba? Tulad ng inaasahan eh. Diba? Yung kagalingan nila ay hindi malabong malagpasan nila yung kanilang ama. Di po ba? O, ang Pangulong Marcos, tingnan nyo, nilagpasan niya yung tatay niya. Di ba? Nang naging pangulo siya ulit. Di ba? Naging pangulo ang isang Marcos ulit. Di po ba? O di hamak sa apat na taon. Di ba? Di hamak. Di po ba? Na mas malaki at malayo na narating niya kesa sa kanyang ama. Di po ba? Di ba? Nadaig niya yung kanyang ama. Di po ba? O kung yung ama niya nagawa ng 20 taon, di po ba? Siya, 4 taon lang. Di ba? Parang ganun, di ba? Atin lang po, parang ano, hindi mo nakapagtataka kung madaig ka ng anak mo. Kaya okay lang yun, ano? Walang problema yun. Dapat kay pagmalaki mo pa yan. Di po ba, no? Pero kung magandang gawain, no? Kung magandang gawain. Kasi kung di magandang gawain, malamang, di ba? Malamang baka hindi ka maipagmalaki ng ama mo pag nagkataon, di po ba? Oh, dahil ginawa, ginamit mo pala kagalingan mo sa kalokohan, di ba? Matutuwa ba yun sa iyo? Di ba? Ano po, di ba? Parang kailan lang itong Biyernes, di ba? Holiday nung Biyernes, di ba? O pagbugunitayan nung panahon ni Ninoy Aquino. Di po ba? Na araw ng kanyang kamatayan, ano? August 21, nung siya'y binaril doon sa tarmac ng naiya, di ba? Naglabas pa ata ang Pangulong Marcos ng pahayag patungkol dyan, di ba? At pagsasabi patungkol sa kalayaan, etc. Nung binabasa ko nga po yun, sabi ko, wow, di ba awkward to? Parang ironic, di ba awkward to? Samantalan dati, parang ayaw ideklara ng Pangulong Marcos na holiday ang August 21. Maging po ang people power pagdating ng February, di ba? Eh, di ba ganyan ang binabanggit na yan daw ay nagbabalik na masasamang alaala sa kanilang pamilya? Di po ba? Naalala niyo yung kwentong yun? Pero ngayon, baka sila na po magpasinaya niyan ha, sa people power mo niyo. Diyan po sa EDSA. Dahil po ang pula at ang dilaw magkasama na eh. Di po ba? Apo, tignan niyo po ang mamalenin niyo. Di ba? Kung maninindigan siya talaga na nung tinanong ni Boy Abunda dati, no? Bakit ba, ano bang sa tingin mo itong si Pangulong Marcos? Eh, di, tumatakbo pa lang sila nun, di ba? Ano bang ayaw mo sa kanya? Number one, sinungaling. Yung po ang sabi, di ako may sabi yan. Si Mama Lenny, Robredo nagsabi. Ang number one, sinungaling. Pangalawa, hindi mo siya nag-show up at the most na kailangan siya. Pero ngayon, body-body. Body-body, pinagmalaki pa nga ng Pangulong Marcos eh. Nung nagpunta siya doon sa Naga, di ba? Nung binisita niya si Ma'am Lenny, aba, ang sabi niya, tingnan mo, naka-medyas ako, pink. Di ba? Yung daw medyas niya, pink. O, kita niya na. Ito yung sa kabila ng ilang taon din sila nagtunggali bilang vice-presidente. Doon po sa electoral protest ng Pangulong Marcos sa pagka-vice-presidente niya, hindi siya makapayag, no? At sinasabi niyang dinaya siya ni Lenny Robredo, di ba? Naalala niyo po? Kahit nga sa mga debate na hindi niya sinipot, di ba? At ang Lenny Robredo, naging dahilan niya ng pagtakbo, ayaw daw niya saan tumakbo sa Pangulo, pagka-Pangulo. Pero kung ito daw ang magiging dahilan para mapigilan ng isang pagbabalik ng isang Marcos sa Malacanang, eh patakbo siya. Pero hindi na dilaw ang kulay niya, pink na. Doon po naisilang yun eh. Doon naisilang po ang kakampink o mga pink lawan. Ano po? O, pero dito natin makikita ano po na pagdating sa paninindigan, hindi po natin makita ano po, yung pananaw ng tunay na paninindigan. Bakit po? Eh kasi ang paninindigan di po dapat nagbabago yan. Di po ba? Apo, dahil yan po ang dahilan ng inyong pinagmulan eh, di ba? Ganun po eh, di ba? Parang yung pong mga CPP, NP, NDF, di po ba? Mga makakaliwang grupo na ngayon ay kaalyado din po ng administrasyon, di ba? Kita niyo naman eh, di po ba? O, saan ka nakakita, di ba? O, na kung tutuusin, ito ang punot dulo o dahilan ng inyong, ano, na inyong being, di ba? Ito ang punot dulo ng dahilan kung ba't kayo nariyan, ano po? Ngayon parang wala na, nagkainsu ka na po lahat, di po ba? Apo, kaya kung tutuusin, kung magbabalik tanaw tayo, kaya ko lang naman nabanggit, sa kasaysayan natin, naglalabasan muli yung mga video ni Ninoy Aquino, di ba? Apo, kaya kung ikinukumpera ni Bam Aquino yung sarili niya doon sa tiyuhin niya, napakalayo po, hindi po siya yan. Huwag niya pong gayahin, ano? Pananamit, paglulumbabang ganon. Huwag po, magsasalamin ng malaki kagaya ng tiyuhin niya, no? Huwag niyang gayahin dahil hindi po siya yan, ano? Dahil kahit papaano, may preba si Ninoy, binuwis niya ang buhay niya, no? Sa paglaban sa diktadurya nung panahon niya, di po ba? O kaya nga siguro kung ngayon, ay baka nakikita niya kung ano nangyayari ngayon, baka maisip niya, ako, nagbuwis pa ako ng buhay noon. Tapos kaalyado niyo na itong mga ito ngayon. Baka sabihin ni Ninoy, buti pa si Amy Marcos. Talaga nanindigan hanggang dulo, no? May paninindigan pa rin hanggang ngayon. Ano po? Kahit kapamilya pa niya. Di ba? Totoong buhay lang, di ba? Ano po? Kaya yun po ibig sabihin ng kaibahan. Ano po? Kaya tayo, yun po yung sinasabi nga po natin, sa kasalukuyan, kung titingnan natin, dyan lang po sa impeachment, ano, kung paano po nila parang nagmistulang interrogasyon na talaga, na yun tinatanong nilang tao na parang inaantay nila, idiin ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga mistulang tinawag ng stupid, no? Blind loyalty netong si Raffy Tulfo nung hindi nila mapagtagumpayan nung sila'y nagkaisa, no? Na ito ay maaring mag-crumble. Ika nga eh, lahat ng bigat ng kasalanan ay napunta sa kanya. Bakit? Eh kasi ikaw ang disbursing officer. Hindi mo dapat binigay yan doon. Hindi mo dapat, alam niyo yan, di ba? Tapos kaya mo binigay yan dahil sinabi ng iyong pangalawang, sinabi ng boss mo, ng pangalawang pangulo, hindi mo naisip, parang pinahama ka pa niya. Parang ganun ang dating. Nakuha niyo po. Parang ganun ang dating. Ang tanong, napreba niyo na po ba na ito ay nagastos ng mali? Ha? Wala pa, di ba? Pero kung makapanghusga kayo, parang walang pinagkaiba doon sa mga naratibo nung naghabla. Wala pang patunay eh. Diba? Pero kayo ng mga senator judge, nakitang-kita naman po kanina kung papaanin niyo pong gipitin, ano? At nagmukhang interrogasyon. Ito pong si Gina Acosta sa, di mo ba naisip yun? Ikaw mapapahamak dito pag nagkataon. Ano? O hindi ka ba nag-iisip? Di ka man lang nagtanong. Kaya nga sabi niya, hindi po, nagtanong po ako. Kaya nga po yung report ko, batay po sa kanya yan, kay Colonel La Chica. Sa kanya po galing niya. O eh, kaya nakita mo yung report, naniwala ka naman. Kaya nga nag-hypothetical pa itong si Raffy Tulfo eh, di ba? Anong sabi niya? Ah, ganito na lang, bibigyan kita ng kakaibang tanong, ano? Kaysa paulit-ulit ka ng sinasagot mo. Ganito, halimbawa ako si La Chica. Matapos mong ibigay kanya sa akin yung pondo na 125 million. Tapos ako ipupunta sa iyo, opo, na makikita mo ang aking relo ay Patek, ha? Tapos may madara ako sa sakyan, meron akong mamahaling gamit, mga ganyan. Parang sinalarawan niya yung sarili niya. Ni Raffy Tulfo, di ba? Ano po sagot? Ano sagot ni Kwan, ni Ma'am Gina Acosta? Ay, hindi po. Hindi po ako makakasagot ng ganyan dahil wala naman po ganyan nangyari. Hindi naman po siya humarap sa akin, pumunta siya sa akin na yung kanyang relo ay ganyan o may kotse siyang napakagara, ganyan. Wala pong ganyan pangyayari. Hindi po. O, dinapaya ka ngayon. Eh, pa-hypothetical ka pa. Inilarawan mo pa yung sarili mo. Di ba? Di ba ganun siya manamit? Di ba? Pati mga anak ata niya. Di ba? Pero ibig ko lang po sabihin, di ba? Ang gusto niya kasing parating ganito. Kung halimbawa pupunta sa iyo si Colonel La Chica, no? Garbong-garbo, tapos makikita mo, matapos mo ibigay yung pera, hindi ka ba magtatanong? Kaya nga, sagot niya, hindi ko sasagutin yan. Kasi wala naman kung ganyan pangyayari. Eh kung sabi nga, hindi, kung halimbawa nga nagkaganon, hindi ko nga humasasagot dahil wala naman kung ganyan pangyayari na siya eh, parang bumili ng kung ano-anong bagay gamit po yung pera na yon. Lumalabas kayo po nag-iisip niyan. Diba? Hindi niyo pa nga napapatunayan na nagamit nga niya sa sarili niya yan eh. Hindi pa nga napapatawag tun sila Chica eh. Eh sa totoo lang, may dalawa pang taga-militar ang uunahin ipresenta kesa kay Colonel La Chica. Bakit ba hindi si Colonel La Chica agad ay patawag niyo? Diba? Bakit? Eh baka kasi mas malinaw pa sa tubig na maipaliwanag niya kung ano ang confidential mission. Diba? Kahit po sa Committee on Good Government, hindi ho napatawag yan eh, si Colonel La Chica. Apo, yung dalawang taga-military, natawag din po yan dati, no? Sa Committee on Good Government, ni Joel Chua, di po ba? Doon nagkaroon din po ng pagkaka-misunderstanding, no? na sinasabing Kesyo, bakit daw ginastos daw ng military, pero may budget naman daw po military doon, pero nilagay din daw doon sa budget ng DepEd, parang ganun. Ano po? Well, may sapat na paliwanag doon, pero siyempre, hindi na ho nila hinighlight yung paliwanag na yan. Ano? Dalang gusto nila malaman ng publiko o marinig ng publiko, kulang na lang talagang ibinulsa ng pangalawang pangulo yung pera na yan. Di po ba? Ang mahirap, hindi nga nila mapatunayan yung gusto nilang ipaalam o ipaisip sa taong bayan. Malayo sa katotohanan. Di po ba? Kaya nga mas nakabibilib pa yung pong naging consistency nung paninindigan ni Ma'am Gina Acosta at hindi siya nagpapalit-palit ng sagot. Iisa ang kanyang sagot sa mga tanong. So bakit mo siya pinagkatiwalaan? Eh natural, siya po mag-iimplementa. Sino may sabing siya mag-iimplementa? Di ang pangalawang pangulo po. Dahil yun na nag-appoint sa kanya eh, na mag-implement ng mga confidential. At totoo naman na nakapirma doon ang pangalawang pangulo eh. Ibig sabihin, lahat dumaan po sa proseso. Pero pagdating po sa pagdududahan nyo kung totoo bang natanggap yan, yung halaga na yan ni Mary Grace Piatos, o nung dalawang lapid na maaaring kamag-anak ni Lito, na kaya siya biglang nagtanong, ngayon lang siya nagtanong eh, bigla siya nagka-interes, magkano ba natanggap ng dalawang lapid? Ba't bigla nagka-interesado si Lito Lapid bang tanong? For the first time, ha? After 17 hearings, 17 na po ito, panlabimpito po itong hearing na to. Eh. Ngayon lang, kaya nga nag-giveaway si Mig Subiri sa kanya. Eh. Kasi bihirang pagkakaroon, magtatanong si Lito Lapid. Talaga, kahit na sino siguro, ikaw, mauna ka na. Mauna ka na. Tapos yun ang itatanong niya. Ha? Salamat naman kung nabigyan. Ha? Kasi ang mga lapid, yan ang turo ng tatay ko, lahat ng lapid kamag-anak namin. So kung nabigyan ni Colonel La Chica, yung dalawang lapid, at kung totoong kamag-anak ko yun, salamat naman. Pero paano kung hindi? Yan ang tanong. Paano kung hindi? Nagamit pa yung apelido namin. Wawa, exclusive, di kayo pwede magamit. Ha? At hindi hulat din ang lapid kamag-anak nyo. Hindi ho. Di ba? Kaya ang punto lang po, ganun po ang sinasabi natin. Hindi ho nyo pwedeng sabihin, wag. E paano kung gamitin pangalan ng bagyo yan? Lapid, bagyo, lapid. O paano na? Gagalit ka sa PAGASA? Di ba? Hindi ho ganyan. Kumbaga yung pangalan, pangalan lang po bilang alias. No? Iba pa po yung pangalan ng bagyo. Ha? Pero yung alias, nataon lang na nagamit po yun. Ano? Malay nyo, nung time na yon, mainit ang pangalan na lapid. Kaya yun po ang nagamit. Di ba? Hindi yung masabi eh, di ba? Pero yung sadyang lituhin ng kalaban sa kakaibang pangalan, aba eh, dun ho natin mapapagtiyakan, ano po, na maaaring sinadyang lituhin ng kalaban. Ano po, para lalo kayo magduda, ano? Sipin nyo sa kanakakitang informer ang pangalan eh, ang apelido eh, antivirus. Di ba? Diba? Siyempre parang wow. Alam namin, isa lang yan. Diba? Meron pa palang iba. At inugnay naman niya na birthday daw niya yun. Sus, para naman may kaugnayan yun dun. Diyos ko dahil ipinangalan doon dahil birthday mo ng panahon na yan. Diba? Pakitay ka lang. Huwag po naman ganyan. Ano po? Huwag niyo naman lituhin ang taong bayan. At saka kayo na mismo magiging objektibo na ito po ay ongoing investigation and auditing ng COA. Kaya nga di natin maintindihan ba't ito nasama bilang impeachable offense. Eh. Kasi nga, matagal ang resolution nito, maaabot pa ng Korte Suprema. No? Baka nga dumating ang panahon, hindi na po siya Vice President. Pag-desisyon ang Korte Suprema, tapos na. O paano nyo siya i-impeach sa isang bagay na wala pang katiyakan o penal na desisyon dahil aakyat pa hanggang Korte Suprema. At isa pa, doon sa pagtatanong ninyo kay Acosta, parang lumalabas na kayo ay parang sigurado kayo na hindi ka ba nag-isip na baka binulsa lang niya yan? O di kaya binulsa ng pangalawang pangulo? Diba? Tapos ikaw eh, ginamit ka lang para gawin mo yung mga report na yan. No? Kasi madali ka mapasunod. Kaya ka kinuha, kaya ka ginawang disbursement officer. Wow, ha? Sobra naman kayo. Kaya nga sabi ni Ma'am Gina Acosta, may utak po ako. Totoo naman. Di po ba? Anong tingin nyo sa tao? Di po ba? Kahit nagbibisaya siya, anong tingin nyo? Mas mababang uri na nilalang? Hindi ho ganyan. Huwag po ganyan. Di po ba? Maging patas naman po sana kayo. Una, hindi pa nga napapatunayan eh. Wala pa nga napapatunayan prosecution na hindi nagamit ng tama. Yang, di ba? Yang, yan, pati yung hype nila, no? Pati yung pagbibigay ng suspecha sa taong bayan. Yang si Mary Grace Piatos, yan si ganito, si ganyan, mga peki yan, mga ganon. Para pumasok sa isip ng tao na walang ganyan. Walang ganyan yan. Ang totoo nun na yung pere kinuha lang, tinago lang. O ginamit niya sa kanyang sarili. Madaling sabihin. Pero yun nga ang problema. May pagkakataon kayo ngayon para patunayan yan. Hindi nga ninyo magawa. Di ba? Hindi nyo nga magawa. At itong proseso ng pagtatanong ninyo dito na nagmukhang interrogasyon na, hindi bumigay. Opo, hindi bumigay. Itong si Gina Acosta. Which means, all the more na yung kanyang kredibilidad ay matibay. Di po ba? Dahil hindi siya nagpapalit-palit ng sagot. Talagang sinasagot niya na kahit paulit-ulit pa siyang tanungin, kahit ni Attorney Ligutan, na bakit nga? Bakit sa kanya mo binigay? Eh kasi nga, siya po ang mag-i-implement niyan. Wala po ako sa grounds. So ang gusto nila na mangyari, oy, eto si Mary Grace Piatos, oh, eto kasi ang disbursing officer. Eh. Oy, bigay mo na sa kanya yung 100,000, ganun ba? Eh wala nga sa security clearance, di ba? Kaya nga hindi nyo napansin ang naging cross-examination ng panig ng depensa ay maiksi lamang. No? Ang mga tanong ni Attorney Bakel, maiksi lamang po. Tulad ng nakalagay po ba dyan sa Joint Circular 2015 na ang isang disbursing officer ay dapat may experience sa confidential o intelligence gathering? Wala. Okay. Nakalagay po ba dyan na ang disbursing officer ay direktamenteng ibibigay? Opo, yung disbursement, ano po? Ay doon mismo ibibigay, doon sa mga nag-operate? Wala rin po. Kumbaga lahat po, ganun lang kaiksi ang tanong niya. Di po ba? Dahil yun po ang, ano, yun po ang black and white eh, na pinagmumulan ano po, ng kanyang trabaho na kaya nga sabi niya sinusunod. Ngayon, yung mga pagtatanong na nila Erwin Tulfo, nila ng kapatid niya at ng iba pang senador doon, no? Si Kiko Pangilinan, kahit dinidilatan niya itong, dinidilatan ba niya o talagang sadyang ganun lang yung mata niya? Hindi ko lang, parang nanglilisik eh, ano po? Hindi ko napatinag itong si Gina Acosta. Yung halimbawa mga tanong na para bang ang kontrolado niya yung pagkakataon na bakit hindi ka nag-isip, hindi ka ba lang nagduda na laking halaga nito, pinambayad lang ng inupahan na safe house. Wala naman sa discretion niya mag-isip dahil hindi naman siya nag-implementa noon. Ang trabaho niya ay mag-disburse na? At maggawa ng report batay doon sa i-re-report sa kanya nung nag-implementa o gumamit ng pondo. Kaya nga, di ba lumagpas pa sila ng 150,000? Yun nga yung mga huling tanong ni Jesus Escudero. Naalala niyo ba? Na sumobra pa nga kayo? Ibig sabihin, 125,150,000. Kinulang pa na 150,000. Ano ba nangyari doon? Eh di sinagot niya, sabi niya, yun po ang sabi ni Colonel La Chica, for security daw, mingi siya ng additional na 150,000. O eh di sabi niya, okay, paano niyo binigay yun? Eh 125 lang yung perang yun, di ba? Saan niyo kinuha? Eh sabi niya, sinabi ko po doon kay Juan, Paharda ba yun? Sabi niya, di ba? Parang sinabi niya, no? Doon sa kanyang kasamahan at yun daw ang gumawa ng paraan para maibigay yung 150. Diba? So ang tanong, i-reimburse ba ng COA yung 150? Hindi na. Dahil wala naman sa kanila yung pera eh. Di po ba? The mere fact na lumagpas ng 150, ang tanong saan kinuha yung 150, hindi naman din po illegal yun. Dahil kung illegal yun, pwede naman nilang hindi nalang ideklara yun. Diba? Sumobra tayong 150, hindi mo naman mababawin kung sakali, di ba? So maaaring may pinagkunan ng 150 para malaman mo yan, edi isasalang mo ngayon si Faharda. Diba? O La Chica ba? Sino ba yung isa? Yung isang disbursing officer naman ng DepEd. Di po ba? So, siya naman ang isasalang mo para matanong mo sa kanya na nung nagkulang kayo ng 150, saan mo kinuha yan? Binigyan ko na nga kayo na ehemplo na kung yun nga sa maayos na auditing, yung ibig sabihin yun sa legal na auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd nung panahon na siya pa ang kalihim ng DepEd, nakakuha nga ng unmodified din ang qualified opinion ng ating pangalawang pangulo. So meron siyang sistema sinusunod sa tamang paggasta. And for the record, ang OBP, 4 years in a row niya nakuha yan sa COA. Same COA na nag-audit ng confidential funds. Ang hirap lang nga sa confidential funds, ayun nga, may mga pangalan na alias, may mga tataas ang kilay mo na, uy, 1 million kada isang araw ang upa, talaga mapapamangha ka. At ilang araw inupan? 6 na araw. Di ba, no? Mapapaganong ka lang, ano? 6 million na yun, di ba? Kung 1 million a day, di ba? Oo, talaga. Pero kasi nga komo kakaiba nga ang operasyon niyan, hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka. No? Kasi kumbaga, kung yung bahay, biro mo papaalisin mo yung mga tao ron. Diba? May naka-tsempo na po ba kayo ng mga... Napanood niyo po ba yung The Count of Monte Cristo? Sana napanood niyo, no? Kasi nung panahon na naka-unearth siya ng napakaraming pera, sa gusto niyang malaman na ang katauhan niya ay The Count of Monte Cristo, magpapa-party siya. At kailangan niya na napakalaking bahay diyan sa Europa, no? Sa France yata yun, ano? Yun yung takbo ng istorya, eh, di ba? Tapos, yung kanyang alalay, may nakitang malaking bahay, no? Daladala yung karatela, punong-puno pala ng ginto yun, ano po? Di pagdating doon, sabi niya doon sa tao, nung may-ari, kayo ba may-ari ng bahay na yan? Sabi niya, oo, bakit? Gusto mo bili ng boss ko yan? Ah, hindi. Sabi mo, hindi ko pinagbibili to. Binuksan niya yung ganyan. Yung laman sa likodan ng kanyang karitela at nalaglag pa yung mga ginto, ano po? O ayun, nabili niya yung bahay. Apo, di po ba? Alimbawa, ito na lang, kung di napanood yung The Count of Monte Cristo, no? The Godfather na lang. Ano ba ang laging sinasabi ni Godfather? Ha? I will make you an offer you cannot resist. I'll make you an offer you cannot resist. Di po ba? Paano kaya tatanggi? Ha? Pag inoferan kita ng ganito, parang ganun, ano? Ha? O kung hindi ito, buhay mo. Di po ba? Ay, Diyos ko. Parang ganito na lang yan, no po, yung mga dapat kakasuhan, ano po, ng mga senador, di ba? Na naurong na, nawala na, napunta na sa preliminary investigation. Tama? O yan din. I will make you an offer you cannot resist. Diba? Yung mga kaso nyo na malapit ng isang pa, madali lang niya. Kami magkakaso eh, diba? Nasa sa amin yan. Diba? Hawak namin ang bit sa ngayon. Tama? Mali. So kung di kayo talaga bibigay, ha? Bukas, jinggoy ka. Makakasuan ka o ala Marcoleta ka na o ala Defensor. Ano po? Diba? Diyan yung pagpapakita ng weaponization ng batas. Tama? Bakit? Kung gusto, may paraan eh. Pag ayaw, napakaraming dahilan eh. Di po ba? Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit bumaligtad si Orly Gutesa o yung 3 o 4 na Marines? Di ba? Ano po? An offer you cannot resist. Di po ba? So pagdating din po sa ganun na confidential fund at ang gagamitin na limba strategic kasi itong bahay na ito, no? Uupahan namin. So, siyempre, sasabihin nun, madi-displace kami, saan kami titira? Mag-hotel muna kayo. Ilang araw ba? Siguro mga 1 linggo lang, no? Pambira, madi-disrupt ang buhay namin. 1 linggo, ma-extorbo, di ba? Magkano ba upahan? Ha? 1 million a day. Wow, ha? Kailan kami lilipat? 1 million a day, ha? Baka nung narinig mo yung 1 million a day, oh, ingatan nyo lang, ha? Wag walang masisira sa bahay, ha? Huwag kayong mag-alala. Pag may nasira, bayad yan. Kasi gobyerno po ang katrabaho nyo. Diba? Kung may masira man dito, sagot ng gobyerno yan, mapayaran po. Okay? Huwag din kayong mag-alala. Pipirma kayo dito. Non-disclosure agreement o NDA. No? Ibig sabihin, huwag nyo ipagkakalat na ginamit namin itong bahay nyo. Kasi kayo rin, mapapahama kayo niyan. Kayo rin, later on, no? Pag nalaman nila na inoperate kayo, inoperate namin sila, gamit ang bahay nyo, hindi namin nakontrolado yan, baka kayo mabalikan. Eh baka naman kayo ang magsabi. Hindi mangyayari yun. Kasi may batas po. Mapapailan kami ng grabeng corruption pag yan ay isiniwalat namin. Hindi namin gagawin yun. Magkamatayan na, hindi namin gagawin. So ang ibig sabihin ng ganyan? Yung pong sinasabi nga kahit na gamot, bakit kahit gamot, di man lang masabi saan binili? Pagkain, sige, sabihin na natin, ginasa pagkain, ba't di masabi saan binili? Pati computer, saan binili? Eh, ilalagay mo sa alanganin yung mga pinagbilhan. Yun ngayon ang i-interrogate na makakaliwang grupo ng mga kalaban ng gobyerno. Andon kidnapin yung anak. At sasabihin, kayo pala ang nagbenta ng computer. Ha? Gamit ang confidential fund. O paano ngayon to? Di namin alam yan, ganito, ganyan. O paano pa? Ha? Meron nung kami pinirman ng disclosure agreement. O paano na? So ipapahamak pa natin itong mga taong ito sa kagustuhan nyo lang malaman o sa kagustuhan nyo lang ukilkilin, papunan ng putik ang pangulo o ang pangalawang pangulo. Sige nga po. At saan ka naman nakakita sa kapipilit nila na sige, pagpalagay na natin na sinunod mo lang dahil sinunod mo dahil yan ang sabi ng pangalawang pangulo. Oo, kasi nagtitiwala ka sa pangalawang pangulo. Oo, okay. So yan papasok ang command responsibility. Ang galing ha. Ang galing, dyan daw papasok ang command responsibility dahil pumirma daw ang pangalawang pangulo. Tama? Okay, ganito na lang. Hindi pa naman po napapatunayan na yan talaga ay ginamit sa mali. Kaya pumirma dyan ang pangalawang pangulo dahil meron po mga naging resulta na maaaring alam niya no, na naging matagumpay. Ano po? Yung pong disbursement ng confidential fund. Dahil wala nga hong nangyari. Wala hong untoward incident. Dahil ibig sabihin matagumpay. Tama? So buong tiwala niyang pinirmahan niyan at lalo malamang lumaki ang tiwala niya kay La Chica. Siyempre, di ba? At di lang po yun, ano po, lumalabas kasi dito como ito ay confidential funds nga in nature. Parang dati sinasabi na rin ni Ombudsman Samuel Martirez, no? Nung siya ini-interrogate din ni Congresswoman Franz Castro na nakaupo dun sa likuran. Nanonood dun eh, di ba? Sa hearing kanina. Nung naalala ko noon, nasa budget deliberation ng Ombudsman, na ang Ombudsman ay si Martirez, Samuel Martirez, no? So tinatanong sa kanya yata ni Franz Castro, paano mo i-account yung confidential fund? Siya lang ang sinabi ni Samuel Martirez. Mahirap po i-account ang confidential funds. Pwede nga po yan kahit walang resibo. Kahit nga ang pangalawang pangulo, di ba sabi niya? Pwede nga yan kahit walang resibo. Ako lang ang may gusto na magbigay ng dokumento. Siguro nga kasi yung sistema niya ng accounting, ano, para din hindi siya maguluhan. Ano. Kung ang binigyan ay si Belat o kung ang binigyan po ay si Piatos, edi ilagay mo dyan para may record tayo. Kasi baka hanapin, saan napunta yung 200,000? Saan napunta yung 150? Ay, yung 150 napunta kay Belat. Ah, oo nga, no? Nakalimutan na, hindi mo nilista eh. Ilista mo. Diba, ilista mo, gawa kang papel na yan, pareceive mo. Diba, pareceive mo. Baka magulat si Belat. Bakit Belat ang ano ko, alias ko? Temel. Wala akong maisip na iba. Kaya magugulat ka, baka ang mga militar pag gumawa ng alias, eh, mas katawa-tawa pa eh. Di po ba? Yung hindi mo isipin siya yan. Di ba? Parang yung dating congressman Karap. Di po ba? Apa, di ba? So, yan po yung sinasabi natin. Ano? Na para bagang sa ganung aspeto, ang pangalawang pangulo, nung nagbibigay siya ng report sa COA, para hindi magulo, may katumbas na papel. Merong katumbas na mga papel na nakalagay doon na ito'y ginamit namin sa pagbili ng pagkain, pagbili ng gamot, dahil yan ang hingi nilang reward. Pwede naman niya, sa palagay niyo ba, hindi alam ng pangalawang pangulo yon na bakit yan ang nilagay mo, eh, hindi pwede yan. Hindi yan pwedeng gamitin yung pondo na yan. Eh kung nagsasabi ka ng katotohanan, eh bakit mo itatago na binili natin ng pagkain? Eh totoo naman. Eh yun ang hiningi nila. Eh yun ang hiningi ng informant natin. Katakot-takot na gamot. O yun ang binigay natin. Eh paano sasabihin ng COA na bawal yan? Eh bawal kasi wala po doon eh, di ba? Kaya nga aakyat hanggang Korte Suprema. Di ba? At yun nga yung sinasabi ko, tayo mo hanggang dulo, 125 million, may butal pa, 150, abunado pa sila. O saan, ba't pa ilalagay yung kung abunado kayo, pwede namang wag na. Diba? E kung mandadaya lang kayo, di gawin nyo na lang 124.9. Ah, diba? Diba kung talaga mandadaya? Hindi nga eh. Lumagpas pa oh, ng 150,000. No? Ibig sabihin, kwentas claras, kung ano yung lumabas, yun siya. Diba? Ngayon, ang sinabi po ni Franz Castro dito kay Samuel Martires niyo, paano niyo po i-audit ang ang confidential funds niyo? Sabi niya ni dating Chief Justice, ano, Associate Justice yun, eh, Samuel Martires ng Korte Suprema. Nasa batas kasi yan, pag confidential funds, pwede nga wala resibo eh. Halimbawa, may inutusan ako, no? Manmanan mo nga kanya yan para matingnan natin, baka may ginagawang kalokohan para masampahan natin kanya ng kaso. Tapos yung informant ko, nag-taxi. Walang resibo yun. O di kaya, nagpunta ng sari-sari store, nagutom, order ng inumin, no? At order ng biskwit o ng pandesal, eh wala, naman po resibo yun. Diba? So, pag halimbawa, wala naman siyang bayad, wala naman sweldo yan dito, diba? Kumbaga, kinukuha mo lang tao para impormasyon. So, kahit paano ba naman, bigyan ko ng 5,000 para doon sa pagod niya. Oh, dahil hindi naman siya buwan-buwan, may nakukuha rito eh. O kahit bigyan ko na ng 10,000, dahil mauta pa pala ng probinsya to. O lalo na nung probinsya, nag-hotel siya. Binantayan niya yung kasi, di ba, ombudsman siya. So kung meron mga, dahil may motro proprio siya na pwede siyang maghabla sa sino mang opisyal ng gobyerno nang walang complainant. Ha? Alimbawa, sabi nga niya, ako'y taga dyan lang kanya, malapit sa circle. Eh lagi kanya nalalagay sa balita yung Department of Agriculture patungkol sa agricultural smuggling. So araw-araw, ikot kami ng ikot dito sa Circumferential Road. O nakikita ko yung Department of Agriculture. Hindi nila alam, matagal-tagal na ako nag-case build up sa kanila. Hindi nila alam. O yan po, gamit po namin ay confidential fund. Kita mo yun? Kaya yun, ombudsman yun. Ha? Kaya sabi niya, kung kaya nga po yun ang nature ng fund na yan, no? Kulang na lang sabihin niya, bakit kayong mga kongresista may MOOE? Mas malala yung sa inyo. Ha? Di ba? Yung MOOE ninyo, ano po? Ha? Yung po yung sinasabi na liquidation by a certification. Di ba? Di ba? Yung kanilang MOOE, ano po? Yung po yung miscellaneous and other operating expenses o MOOE ng isang kongresista. Lamsam po ang halaga niya. No? Nasa kanya kung paano niya gagastusin yan sa loob ng isang taon. Budget niya yun. Ano? Pwede niyang iparenovate yung kanyang opisina, bumili siya ng mga bagong furniture o bagong computer. Alam niya yun, nasa sa kanya kung paano niya ililiquidate. No? Pero ang totoo nung kung ginamit niya yung sa sarili niya, wala ka rin magagawa. Kasi certification lang niya eh. Susulat lang siya eh. Na yung aking pondo na MOOE o 100 million, na gastos ko ng ganito. Pipirmahan lang niya, tapos. Wala hong COA audit yun. Wala po. At yun ay personal fund po yun. MOOE, miscellaneous and other operating expenses. O eto pa kaya, eto po ay confidential. Eto po ay, ang nature po nito, national in nature ang epekto. Di po ba? National security. Ano ang kinalaman ng MOOE sa national security? Wala. Sarili mo lang gastusin yan eh. Eh hindi nga ma-audit yan eh. Di ba? Yan nga ang isa sa mga argumento ngayon ni Congressman Tiangco. Kaya hindi makasagot sa kanya ang APO Operations Committee Chairman na Micaela Swansin. Di ba? Nung isang araw, tatalo sila. Kasi gusto niya, ilabas natin yan. Bakit nadagdagan na naman ang budget ng Kongreso? Ba't ang budget ng Kongreso wala nagdi-deliberate? O di alam ng taong bayan, bakit nadadagdagan? Hindi naman tayo nadadagdagan ng trabaho. Wala naman tayong proyekto. Di ba? Wala naman siyang proyekto, di ba? Hindi kagana executive. O, mga departamento niya, tumataas ang budget. Tama? Ah, Department of Education, Department of Agriculture, lahat ng department tumataas taon-taon. Natural, kasi may inflation na kasama. And at the same time, ginagamit po yung budget niya ng taon-taon may mga improvement sa loob ng departamento, may proyekto sila, may programa sila na pagkakagastahan. Ang Kongreso, gumagawa lang kayo ng batas. Papasok kayo Lunes hanggang Miyerkules. Lamang pa ang bakasyon dahil yung sine die adjournment. Di ba? So, saan napupunta yung taon-taon dinadagdagan? Para saan? O, walang paliwanag, dahil di naman namin alam. Kasi kayo lang ang naglalagay ng budget nyo eh. Hindi naman ibig sabihin kayo ang may control ng pitaka, ng power of the purse, lahat ng bibigyan ng pondo, ini-scrutinize nyo for accountability and transparency. Tinatanong, inuurirat, no? Ito sa iyo, magkano, ganyan, ano. Pero yung kinukuha mo, nilalagay mo doon sa pitaka mo, walang pagpapaliwanag. Ba't ganyang kalaki ang share mo? Ha? Ba't taon-taon dumadagdag ang laki ng budget ng Congress? Tama? Tapos yung kada MOOE din ng kada kongresista, lumalaki rin. Natural. Miscellaneous and other operating expenses na hindi nga mai-account. Kasi nga, liquidation via certification ay okay na. At hindi na o-audit. Pero eto ka, confidential fund, ginagamit na may kaugnayan sa national security ng bansa. Eh kung uriratin nyo, binibigyan nyo pa ng paghihinala na kinupit niyan, baka ganyan yan. Eh sabi ko nga eh, kahit nga hindi kailangan resibuhan, nire-resibuhan, nilalagyan ng papel eh. Para lang masabi talagang nandoon siya. Kasi nga, sa ordinaryong pag-audit, ang pangalawang pangulo binigyan ng unmodified at qualified opinion ng kapares na COA rin. Sa ordinary audit, ganun siya kalimutan.

Sa bagay, kayo mismo nakakaalam na sarili niyo estilo, no? Yung pagnanakaw, tulad ng mga barangay daw, sabi ni Mig Subiri, na nagsasabi ang ayuda 5,000 pero 3,000 ang kanya, kay chairman, yung 2,000 lang ang binigay, o baka 1,000 lang binigay. Alam niyo yung style niyo, tama? Kayo yun, ano po? Ang pinag-uusapan dito ay depende sa tao. Apo, ang Office of the President po ay pinamumunuan ng isang Duterte. Apo. At ang mga Duterte, sa kanilang kasaysayan ng panunungkulan sa taong bayan, ni minsan, hindi po nasangkot sa anumang korupsyon. Wala. Kasi kung meron po, ginamit na po yan sa kanila kahit dito sa impeachment na ito. Eh, misto lang ang mag-fishing expedition sila eh. Di po ba? Para lang may mahanap sila. In other words, kung ang tao may reputasyon po, no? Na talagang yan eh, tumatanggap, kumakarga, etc., hindi mahirap patunayan. Hindi mahirap. Kasi matutuntun nyo, may isla, may aeroplano, may helicopter, may vapor, may boat. Sabi nga ng pangalawang pangulo, pinakuha-kuha nyo pa yung record ng bank account niya. Eh ang nakaw po, hindi yung nilalagay sa banko, sa maleta po nilalagay ang mga ninakaw na pera. Di ba? Ay naku, sa totoo lamang, bago pa tayo maubusan ng oras ha. Maraming salamat at magandang gabi po. Bukas may hearing na naman, bantayan natin yan ha. Huwag kayong magsasawa na manood. Ganun talaga, kailangan nyo manood para alam nyo nangyayari. Ha? Alam nyo nangyayari. Ha? At sa gabi tayo mag-usap matapos natin mapanood ng sabay. Ano? Maraming salamat kay Kuya Roman Bier, Good PM, Sir Bernard at mga kakampi. Wa na tayo maglokohan. Nag-iintay lang sila bumaba ang threshold. Ha? Hindi yun nila antayin yun. Pag-uusapan po nila yan, tsumetsempo pa po sila. Di po ba? Tsumetsempo pa po sila. Pero mahihirapan sila dahil ang pinag-uusapan dito ay ang mismong konstitusyon, no? Hindi nila mabe-bend yun. They can bend the law, pero nakalagay yun sa kabahagi ng ating konstitusyon. Pati nga po yung pinag-uusapan natin ng Biyernes. Dahil hindi pa po tapos, dahil nasa Korte Suprema pa po yung leadership issue ng Senado. Hindi pa po tapos yan. No? Kaya tingnan natin, dahil ako'y nananalig na nandyan ang Korte Suprema, at ang Korte Suprema hiwalay na sangay ng ating gobyerno at mananalig ng independence nila, no? Ng independence nila. Kaya tingnan natin, ano? Ayan, salamat kay Ramon Diera. Si Kuya, si Ate Kimura Dolores, magandang gabi po. Salamat po. Ate Roxanne Costo, magandang gabi. Salamat po. Kay Kuya Lay Gutierrez, Blessed Monday, Sir Bernard, kakampitan, si everyone, sabi niya, no? Si Senator Erwin Bendalo, kung magtanong kay Witness Acosta, walang modo, walang pinag-aralan, ginamitan ba naman ng stupid? Ah, yung kuya niya yon, si Rapi po ang tumawag na stupid, no? Because of loyalty daw, itong si Acosta, no? Sobrang rude magtanong, mala Ilocado, Senador. Si Bendalo, paulit-ulit po yung mga alias, na? Paulit-ulit siya sa mga alias, no? Ang totoo nun eh, para ho sa taong bayan yun. Para isipin ng taong bayan na mukhang may mali, no? Pero kung kayo nasa tamang pag-iisip, hindi kayo padadala ng ganun lang. Lalo na dun sa mga nagsasabi, no? Na ayaw pa imbisigahan ang mga flood control anomalies dahil sasabit sila. Manandusin. Kasi sila yung mga pinangalanan ng mga sundalo, di ba? So, kaya yan po, no? Maniniwala ba tayo sa totoong buhay lamang? No? Depende sa nagsasabi, di ba? Kung doon din lamang gagaling, nako, wag na. Salamat, ha, Kuya Leo Gutierrez. At regards din ha, sa iyong ex-girlfriend na si Ate Flor Gutierrez. Ayan, ano? Ayan, sabi daw ni Senator Robin na may budget ang NPA. Paano magsusugpo ang komunista sa ating bansa kung meron palang budget silang galing sa gobyerno sa taong bayan? Aba, yan nga ang problema natin. No? Kaya tayo lang ang pag-asa ng bayan. Tayo rin mga mamamayan. Diba? At huwag natin pababayaan masira ang ating bayan at di tayo dapat sumuko. No? Ganun po talaga ang pag-giit natang ating karapatan.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio ba?

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mabiyaya at mapayapang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, particular sa ikalimang distrito ng Maynila. Ha? Hangad po namin kasama ang pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan, mga kaibigan. Ano ha? Kahapon ang tila 17 na impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Pero kanya-kanya pong palabas. Ha? Mm-hmm. Kanya-kanyang angas ang ipinakikita ng mga senator judges ha? Diyan po sa impeachment trial na pinipreside ni Senator Chis Escudero bilang presiding judge habang ang kanyang security guard na Senate President misto lang security guard eh nakabantay lang di ba nakaupo lang oh ayan pasulat-sulat na hindi nating alam kung ano yung sinusulat patingin-tingin doon sa kanyang computer bakit naglalagay pa siya ng
3: laptop doon
1: laptop di ba oh yan mga kaibigan at siyempre yung mga asta ng mga Senator Judge, tulad po nitong sobrang angas, sobrang ang pagiging arugante ha, nitong magkapatid na tulpo, mga kaibigan. Kahapon ay tila ha, itong Senator Judge, Rapi Tulpo, sinabihan yung testigo na si Acosta ng COA. COA yun, ano, di ba?
3: Yes, SDO ni BP Sara.
1: Nga pala sa depensa. No. Ayan. Na kung saan ay sinabihan niya na tanga, ha? O isang stupid. Sabi niya, so you are stupid in the name of blind loyalty. O eh, nagsasabi yung totoo ng tao, sasabihin mo, stupid ah. Mm-hmm. Sasabihin mo, tanga sa Tagalog, di ba? Oh, anong klasika, ha? Na tawag dito na Senator Judges, parang wala na sa tama ang iyong asal, wala na sa proseso o due process, ha? Ng isang constitutional tawag dito isang constitutional na proseso, mga kaibigan, wala ka na po sa asal ng isang constitutional body, di ba?
3: Yes.
1: So, yung pagtawag mo na sa testigo na isang Blind, loyalty. Eh, bakit ikaw? Hindi ba ikaw ay isang bulag din, ha? Sa pagsunod at pagtatanggol sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan sa pamagitan ng flood control. Dahil ikaw, di umano, ayon sa mga dating sundalo na 18 na ngayon ay 14 plus 3. At sinasabi na isa ka sa proponent ng flood control na nagkakahalaga ng bilyong piso. At ang iyong kapatid na si Eric Sylvester ay tumanggap ng una, 6, na dagdagan ng 2, kaya 8 mali-maletang salapi, mga kaibigan. Kaya ba ang aangas nyo? Kaya ba ang yayabang ninyo? Ha, kung magsalita, eh hindi ka naman, wala ka na sa programa mo. Ha? Wala ka sa programa mo sa telebisyon. Ikaw ay nasa tinatawag na Senate Court. Yes. Kaya dapat lumagay ka sa tamang asal. Yes. O wala ka lang masabi. Wala ka lang maargumento. Kaya ginawa mo personal na atake para mapagtakpan ang kakulangan mo sa kaalaman. Ha? Pagdating sa pag-iimbestiga, makapagsalita ka lang, may masabi ka lang. Ha? Kaya dinadaan mo sa personalan. Eh, personal attack yun eh. Di ba? Dahil ininsulto mo, personal attack. Sinabi mong stupid, o ibig sabihin, tanga. Di ba? Tama ba yun? Isa kang senador at tinitingnan kayo ng milyong-milyong mga mamamayan Pilipinong nanonood diyan sa proseso ng impeachment trial. Yes. So, ano ngayon ang nangyari? Eh, dinabas ka. Marami ang nakakita. Kaya ang sabi nila, hindi ka na o hindi na kayo makakabalik magkapatid sa Senado. Yan na ang huling pagkakataon ninyo na kayo ay muling masingkaw o masingkaw sa posisyon. Talagang hindi kayo para sa Senado sapagkat kayo ay dating broadcaster, sanay na kayo na akala mo ay talagang maangas, matapang para matakot ninyo at magbigay. Magbigay, ano ba yun? Para matakot ninyo yung mga taong gusto ninyong takutin, di ba? Alam na ng taong bayan, alam na ng kapwa mamamahayag, bagamat malungkot na may mga mainstream media na nagbabalita ng kasinungalingan para ikondisyon ang utak ng taong bayan na nagsisilbing PR o propaganda. Yes. Ng kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan. Di ba? Pero bago po tayo magtuloy-tuloy at baka tuloy-tuloy na rin po yung ating galit, papapasukin muna natin ang pagbabalita ng ating masipag na tagapagbalita at direktor ng ano nga ba? National Press Club, Jojo Sikat. Tangkang pakikipagpulong ni Vice President Sara kay PBBM. Fake news. Ayon po ito kay Attorney Michael Poa. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Sinabi ni defense lawyer Attorney Michael Poa sa press conference matapos ang 17th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte na fake news ang mga lumalabas na tangkang pakikipagpulong ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Attorney Poa, wala itong pinagkaiba sa fake news noon na lumabas na pinato siya ng laptop ng Vice Presidente. Ayaw sana napansinin ni Attorney Poa at ng defense team ang issue, subalit posible aniya itong tanungin sa kanya ng media, kaya nang magkausap sila ni VP Sara ay tinanong niya ito at sinabi na fake news nga ang nasabing issue. Kaugnay nito, nananawagan si POA sa publiko na maging mapanuri sa mga naglalabasan sa social media at mga website. Hindi naman nagbigay ng komento si Attorney POA kung bakit may mga naglalabasan fake news na mga ganitong uri na may kaugnayan nga sa Vice Presidente.
5: Defense naman, sa totoo lang, wala kaming opinion. Hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito kung ano yung position niya, ano gusto niya sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na na talagang fake news siya at hindi siya nalalayo doon sa news, you know, a few months ago na issue na patudaw ako ng laptop or kung ano man. Or...
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sana naman, igalang nitong si Senator Judge Rapi Tulpo, yung testigo.
6: Yes. Ha?
1: At hindi lamang yung testigo, kundi maging yung proseso. Ha? Pero pinapahiya mo eh. Ha? Pinapahiya mo. Oh, di ba? Eh, sa programa mo, pwede, di ba? Sa television, pwede. Dahil yan ang papel mo para matakot mo, ha? Yung gusto ninyong takutin, ha? At nang sa ganon, eh, sumuka kung ano yung gustong isuka, mga kaibigan. O, di ba? Eh, bistado na kayo eh. Alam na ng taong bayan eh, mula kay Montulpo. Hanggang kay Rapi, Eric Sylvester, yung Ben Tulpo, hindi pa.
6: Medyo
1: hindi pa masyado. Ha?
6: No. Bystel, eh,
1: doon ka daw magsusumbong at hindi isumbong mo
6: kay
1: Tulpo.
6: Magpabitag.
1: O doon, magpabitag kayo kay Ben Tulpo, mga kaibigan. Pero nakakaano eh, nakakatawag dito.
6: Saka-tsatenga, anong makinig natin?
1: Saka nakakaano, walang saka gana.
6: Saka kalooban mo.
1: No, nakakawalang gana na marinding mo sa isang senador na pinapahiya yung testigo. Eh, yung testigo nagsasabi lang naman ng totoo na walang nilustay na pera ang Vice President Sara Duterte. Di ba? Ibinigay niya doon sa
6: Colonel La Chica.
1: Colonel La Chica. Dahil yun ang namamahala pagdating sa confidential fund sa utos ng Vice President Sara Duterte. Eh, pinipilit yung sumuke. Gusto niyong sabihin yung gusto ninyong sabihin na ayon sa prosecution. Eh, pero yung tao nagsasabi lang ng totoo, di ba? Sasabihin mo, tanga. Sino ang mas tanga sa inyo? Dahil ikaw, ha, bilang senador, dapat naiintindihan mo yung katayuan ng testigo na hindi siya pwedeng magsinungaling dahil naka-under oath siya. Hindi mo ba naintindihan yon? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Gusto ninyong mag-senador.
6: Gusto na wala sa lugar eh.
1: Gusto ninyong umupo sa posisyon. Eh, yun pala. Gusto lamang ninyong magpayaman. Biruin mo, katulad nitong sino ba yan? Eric Sylvester. Ha? Agad naging 300 mahigit. Milyon. Ha? Yung kanyang
6: asset.
1: asset.
6: 407.
1: Oh, 407 pa. Mm. Ha? Oh, paano, saan mo kinita yan? Mm. Ha? Sus Mariano, karapong walang asukal. Tanda mo na sa, sabi nga ni Jason Se, mas matanda sa yung broadcaster commentator si Jason Se.
6: High speed yan.
1: Oh, sa DCXL, ba, nung ako yung nandoon, kaalis ng nilang dalawa ni Mel Chanko. Mm. O ano pa yun, 1980s, late 1980s. Oh, di ba? Mm. Oh, eh, mas matanda sa yung D-Hamak na broadcaster commentator, sinasabi, hindi siya kumite. Nang tulad ng kinita mo. Eh, nung dumating ka, tumakas ka lang naman galing sa US. Mm-hmm. Dahil makakasuhan ka. Dahil doon sa mga fake na dokumento na yung isinumiti para mm-hmm. maging US citizen ka. Diba? Mm-hmm. Oh, mm-hmm. eh, Sus Mariano, garapong walang asukal. Sabi nga, ng dating mayor at naging congressman dito at Atienza, niloloko ng mga nakaupo sa posisyon ang taong bayan. Ha? Eh, matagal na tayong niloloko eh. Hindi lang tayo kumikibo. Kaya nagkaganito, bahagi tayo ng kasalanan. Dahil hindi tayo kumikibo, hindi tayo kumikilos para mapigil at lumaki ng ganyang kalaki ang korupsyon, hmm. di ba? Noong konti-konti lang ang korupsyon, ha? Hmm. Ilang milyon lang. Korupsyon hmm. na 'yon, ha? Naging daang milyon. Eh ba eh ngayon naging trilyonis na, Mar Joseph, kasi nga hindi tayo umiimik. Okay lang, todo pasa. Kaya ito na rin po ang tamang panahon
6: yes.
1: para tigilan na, pigilan na natin para hindi na gayahin pa sa susunod na administrasyon. Dahil kapag ito nakalusot tulad ng hinihiling nitong si dating speaker Martin Romualdez na ibasura ang lahat ng kanyang ng complaint laban sa kanya, di ba? Mm-hmm. Eh magtutuloy-tuloy na po. Gagawin din ang susunod na administrasyon. Pwede pala. Mm. Nakakalampas pala sa taong bayan. Mm. Nakakalampas sa batas. Mm. Diba? So, hanggang sa yung ating mga susunod na henerasyon ay higit pa sa hirap, higit pa sa sakripisyo, higit pa sa ating pagdadaluhap ang daranasing paghihirap. Mm. Kaya kung hindi po tayo kikilos, hindi tayo maninindigan para pigilan ang mga ginagawa at patuloy na gagawin pa ng maaring mga susunod na administrasyon kung hindi po ito mapuputol.
6: Yan ang modus operandi.
1: Oo, kaya kailangan po magkaisa tayo, manindigan tayo, yes. pero hindi ko naman po sinasabi na tayo ay magrebelyon, mm. na tayo ay mag-aklas, mm. na tayo ay gumawa ng labag sa ating saligang batas. Tulad ng ginagawa po natin, magsama-sama tayo, magkaisa po tayo, mm. ano man ang kulay na inyong pinaniniwalaan, ano man ang politika na inyong kinabibilangan, relihiyon, kailangan po magkaisa tayo, alang-alang sa ating inambayan at higit sa lahat para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Yes. Si Chona Yu, mayroon pong pag-uulat, 25,360 na pamilya sa Coron, Palawan, Jesus Mariano, binigyan ng 10 kilo ng bigas. Chona Yu, ibalita mo.
7: Aabot sa 25,360 na pamilya sa Coron, Palawan ang binigyan ng 10 kilong bigas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ito ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, magpapatuloy naman sa mga susunod na linggo ang pamamahagi ng bigas sa iba pang bahagi ng munisipyo sa Palawan. Aabot sa 303,000 na pamilya ang target na mapagkalooban ng tig 10 kilong bigas sa bahagi ng Palawan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ano ang mangyayari diyan sa 10 kilong bigas na ipinamamahagi, ha, sa ating mga naging biktima ng malawakang baha at mga naghihirap, nagdadaluhap nating mga kababayan. Mga konti-konti, ha, na pantawid gutom, mga kaibigan, sa halip na lumikha kayo ng programa na pangmatagalan, yes, na pagkukunan ng ikabubuhay ng ating mga kababayan. Pinapaasa ninyo sa mga ayuda, konti-konting ayuda, mm-hmm, na ginagawa ninyong tamad ang mga Pilipino na nung mga panahon, noong araw, ay mga masisipag na mga Pilipino. Yes. Ngayon, umaasa na lang sa ayuda. Ha? Oh, sapagkat ayaw ninyo na umunlad ang bansa, ayaw ninyo na umangat ang buhay ng mamamayang Pilipino dahil gusto ninyo palagi umaasa sa mga politiko sa pamagitan ng mga ayuda na galing din po sa salapi ng taong bayan, yes, mula sa aming buwis nang gagaling yung inyong mga ipinamamahagi, yung mga ayuda na mas malaki pa sa mga pondo kung gagawa kayo ng pangmatagalang tugon sa problema ng taong bayan, yung kawalan ng hanap buhay, kawalan ng pangmatagalang pagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Yan, yes, mga kaibigan. Kaya, eto ngayon tayo. Ah, sobra ang nangyayaring paghihirap na dinaranas nating mga mamamayang Pilipino. Halaga ng mga bilihin, hindi na po nating abot kaya, mataas pa sa bubong. Yes. Ah, na binabaha, na inaabot ng baha ang halaga ng bilihin. Kaya marami po ang nagugutom. Lumalawak, lumalaki ang kriminal, ha? Yung kriminalidad sa ating kapaligiran ay parang abot kamay na lang natin at tayo ay mga bibilang sa mga magiging biktima. Mm-hmm. Di ba? Yes. Oh, isang araw, kinuwento ng anak ko na si Tolmac, konsehal ng ikaliman distrito, na hinabol niya. Halos isang kilometro daw ang tinakbo niya para mahabol yung isang hold-upper na hino-hold up ang isang banyaga. Eh, meron naman siyang mga kasama, nakasunod siya, pero talagang humabol daw po siya at nahuli yung hold-upper, mabuti na lamang at hindi lumaban. Eh, kung lumaban daw, handa naman siya. Ha? Kaya panay daw ang gym niya.
6: Physically fit daw siya, Tol.
1: Sabi niya, handa naman daw siya kung lumaban sapagkat kung hindi raw po pipigilan at hindi mapaparusahan, eh magpapatuloy po sa kanilang mga gawain, yes, at dadami ang mga magiging biktima. Yes. Pero mayroon tayong pag-uulat mula sa ating kasamang Romel Madrigal. Dalawang babaeng dating CTG personalities sumuko sa Batangas PPO armas isinurrender. Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Dalawa pang dating personalidad na iniugnay sa Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Batangas. ayon sa Batangas Police Provincial Officer, nagan pampagsuko sa pamagitan ng 1st Batangas Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebura, Acting Provincial Director ng Batangas PPO. Kinilala mga sumuko sa kanilang alias na Binahat Jenny na kapwa nakalista bilang mga dating CTG personalities. Kasabay ng pagsuko, voluntaryong sinuko ni alias Binah ang isang caliber 45 pistol na walang serial number. Kasalukuyan silang nasa pangalaga ng 1st Batangas Provincial Mobile Force Company para sa kasalukuyang dokumentasyon at pagproseso, kabilang ang pagtulong sa kanilang aplikasyon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Nagbigay na rin ng pangunang tulong pinansyal ang pamahalaan sa dalawang surrenderers. Ayon kay Police Colonel Ebura, ang kanilang pagbalik loob ay mahalagang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay at pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kayusan sa mga pamayanan sa Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Eh, sinabihan ko si Konsehal
9: Tolmac
1: Ignacio na mag-iingat kasi minsan may mga kasama yan eh, nahaharang, di ba?
9: Mayroong mga backup yan.
1: May mga dalang patalim, di ba? O anuman, di ba? Eh, pero sabi niya, foreigner yung kanyang hinahold up, eh siyempre pag uwi nila sa kanilang bansa, turista pa eh.
9: Kasiraan na naman
1: yun. Eh, magsasabi na siya'y na-hold up, hinold up siya, mga Pilipino hold upper. Kaya, inano ko agad, sabi niya. Eh, tumakbo. Hinabol ko. Pero meron naman siyang mga alalay na mga kasama na nakasuporta sa kanya. Pero hindi niya
9: mabilis raw... Mabilis pa sa takbo si Tolma.
1: Hindi raw niya tinantanan eh. Sabi ko sa susunod, mag-iingat ka. Sabi niya, ma, kasi ang inaalala ko, magiging magkakaroon niya ng masamang imahe sa bansa.
9: Sa turismo natin.
1: At saka, katabi ko eh. Kaya, kumilos ako.
9: Yes.
1: Sige,
9: salamat. Saludo tayo kay Konsehal Tolmac.
1: Ngayon, ang sinasabi natin, mga kaibigan, ay ito po, ha, na nangyayari sa ating bansa. Ha, na hindi lamang pinag-uusapan dito sa loob ng Pilipinas, kundi halos sa ibang bansa ay pinag-uusapan na rin at malinaw pa sa sikat ng haring araw, lumalabas na ang ating gobyerno ay di umano pinatatakbo ng tila sindikatong gobyerno yung mga nakapaligid sa ating Pangulo, ha? Mula sa kanyang mga gabinete hanggang sa mga sa legislatibo na sangkot sa sinasabing pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay tila nagtatakipan, nagsasabwatan na tulad ng sinabi ng dating mayor at naging party list congressman Lito at Chensa, niloloko tayong mga Pilipino ng kasalukuyang mga nakaupo sa posisyon. Di ba?
9: Yes.
1: O katulad na lamang po nitong pagrekant, ha? Dati yung apat na naimpluwensya ng sinasabing 25 million, ha? O nakurap sila ng 25 million, kaya sila ay bumaligtad. Maliwanag naman dahil may message na ipinadala kay Attorney Baligod, ha? Abogado ng dati po 18, ngayon ay 14 plus 3 na mga dating sundalo. At huwag nating kalilimutan na ngayon ay panibago na naman ang di umano ay bumaliktad. Nasabi naman itong si Senator Erich Sylvester na isa-isa na kayo ngayong bumabaliktad. Ha? Tuwan-tuwa sila, ha? Dahil kung bumaliktad, baka gumuho ang tinatawag na paniniwala ng taong bayan, di ba? Yes. Kaya natutuwa sila sapagkat tuloy-tuloy na kung sakali na matatakpan yung kanilang mga ginawang kawalanghiyaan sa taong bayan, ha? Na atim nila sa kabila ng nakikita nila na naghihikahos, gumagapang sa kahirapan, nagugutom, namamatay ang marami nating mga kababayan sanhi ng baha, dahil kabuhayan nila ay winawasak at dinadala ng baha sa kawalan.
9: Yes.
1: Oh, so kaya dumarami po ang nagugutom, dumarami ang namamatay. At isa sa ating sinasaluduan sa ngayon ay itong dating sekretary ng Department of Health na si Dr. Puhalte, ha, na tumangging lumagda doon sa sinasabing bilyong piso,
9: 2.3 billion
1: na halaga ng gamot na hindi pa niya nakikita, na ang gusto sana niya ay ma-review yung kalidad at kung ito ay madadala o maidideliver, di ba? Gusto niya munang reviewin. Pero sa halip na siya ay gawara ng papuri o papurihan, di ba? Ang nangyari, sinibak siya sa pwesto dahil naging sagabal siya sa sana ay tuloy-tuloy na pagnanakaw sa bilyong piso halaga sa pamagitan ng gamot, mga kaibigan. Kaya sinasaluduhan natin ang isa na namang nilalang, isa na namang Pilipino na naninindigan sa tama sapagkat hindi siya sumunod sa baluktot na kagustuhan ng tila sindikato di umanong gobyerno sa kasalukuyan. Ngunit may pag-uulat po ang ating kasamang Jojo Sikat na bibigyan natin ng pagkakataon. Attorney Powa, iginiit na walang bago sa mga testimonya ni SDO Acosta sa impeachment trial. Tulad din ito na mga nabanggit noon sa the House hearing. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Sinabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Powa na wala namang bago sa managing testimonya ni OBP Special Dispersing Officer Gina Acosta sa pagharap nito sa impeachment trial at sa pagharap dito noon sa House hearing, dalawang taon na ang nakakaraan. Aniya, inaasahan nila ito dahil walang nalihis at walang nabago sa testimonya ni Acosta. Iginit pa ni Attorney Powa na kaya naging maiksi lang ang kanilang cross-examination para i-reiterate ang 2015 na 01 Joint Circular.
5: Well, sa akin naman, it's nothing new to what we already heard during the House hearings. Diba? I was personally there also during the House hearings. So it's quite similar kung ano yung sinabi niya today. It's quite similar. So on the part of the defense, it was anticipated kung ano yung mga sasabihin. So wala naman akong nakitang lumihis or pagbabago dun sa nasabi niya almost two years ago.
4: Sa ikalabing pitong araw nga ng paglilitis sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte, sinangayunan ni Special Dispersing Officer Gina Acosta ang pagtatanong ni Defense Lawyer Attorney Lyndon Miguel Baquel sa cross-examination na hindi pinagbabawal sa Joint Circular 2015-01 na humingi ng input sa security officer para sa paggamit nga ng confidential funds. Ayon kay Acosta, dahil sa wala siyang alam ukol sa confidential operation, kaya't ang security officer na inatasan ng head ng OBP na si Vice President Sara Duterte, itong si Colonel Raymond Dante La Chica. Sa pagtatanong ni Attorney Baquel, kinumpirma ni Acosta na nag-submit sila ng physical at financial plan sa DBM na required at nakabase sa good governance program ng OBP at dito inaprubahan ng DBM at ng Executive Secretary ang request ng OBP na confidential plan noong 2022 at ganun din sa 2023 dahil dumaan sila sa proseso. Sa nakaraang pagginigin namin ni Acosta na ibinigay niya kay Colonel La Chica ang 4.125 million peso na confidential fund na may kabuang 500 million peso dahil si La Chica ang may kaalaman aniya kung paano gagastusin o gagamitin ang confidential funds. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isa pong malaking pagkakamali sa akala ng mga buwayang kawatan, ha? Yung pong pagsirko o pagrecant nitong si Orly Gutesa. Kung natatandaan po ninyo, itong si Orly Gutesa ang unang humarap sa ating Senado sa Blue Ribbon Committee sa panguna ni Senator Pampilo Lacson, na agad ay sinabi niya na fake witness dahil fake ang pirma ng notaryo. Ha? Pero nakalimutan po nila na may isang video. Ito pong dating Appropriation Committee Chairman Sal Dicco, ha, na nagpapatunay, ha, na si Orly Gutesa ay kabilang sa mga inuutusan niya na mag-deliver ng maleta-maleta na laman ay salapi, mga kaibigan. Ha? Kasama po itong si Sal Dicco sa paghahatid ng mali-maletang naglalaman po ng salapi. Ha? Kaya, paano ito pasisinungalingan ni Orly Gutesa? At ang isa pang matindi na ebidensya labang kay Orly Gutesa na yung kanyang pangalawang nilagdaang affidavit o testimonya ay hindi makikilanlanin o hindi kikilalanin, ay dahil doon sa video kung saan ang kanyang may bahay o asawa ay tumawag sa kanya at nagtatanong kung ano ang ginawa sa kanya. Ang sinabi ni Gutesa, pinipilit siya na lagdaan ang isang affidavit na sila ang gumawa. Sino yung sila? Yes. Ha? Ibig sabihin, hindi siya ang gumawa. Kaya tinanong eh, yan ba yung una o yung huli? O sinabi niya, huli na ang isiningit ay idiin si Marculeta at si Mike Defensor. Hindi ako ang gumawa. Sila ang gumawa at pinipilit ako na lagdaan ito. O pagkatapos,
9: reported yan, usapan
1: yan. O yan. Yan po ay viral eh, sa social media. O, kaya hindi pasusubalian. Katulad din nung apat na mayroon ding silang sagutan sa pamagitan ng chat sa Messenger kay Attorney Levy Baligod na sila ay inaalok mula 5 hanggang umabot sa 25 milyon piso, na kung kaya sila ay bumigay na sa dami ng problema, sa kahirapan ng buhay, at kabi-kabila na po ang kasong kinakaharap ng 18 dating sundalo na sa kanilang pagtalikod ay naging 14 plus 3, mga kaibigan. Ngayon, nakikita naman natin na hindi nagpapabaya ang taong bayan.
9: Yes.
1: Yung kanilang mga tinatawag na pampiyansa sa bawat kaso na kanilang ginasasangkutan o isinasangkot sila, eh tinutulungan ng maraming mga kababayan natin. Marami po ang nagbibigay.
9: Yes.
1: So, diyan makikita natin na ang pinaniniwalaan ng taong bayan ay ang sinasabi nitong mga dating 18. Kasama na kasi sila, dati may mga sinumpaang pahayag sila, may mga affidavit sila. Kaya paano nila pasisinungalingan yan?
9: Yes.
1: At bukod doon sa sinasabi nga na they were induced sa 25 million. Kaya sila ay bumigay. At maari rin yan po ang dahilan dahil nga yung panggigipit, maari yung kalupitan, pananakot kay Orly Gutesa at sa kanyang pamilya at yung alok na 25 million na dahil sa ngayon ay sinasabi ng mga nasa ng ilan na ito raw si dating Speaker Martin Romualdez ang maaring nasa likod sapagkat siya lamang ang mayroong napakaraming salapi na umaabot sa bilyong piso ha, na sinasabi ng 2022 ay 350 million lang ang kanyang sal-en. At noong 2025 ay umabot sa 3.5 billion ha, simula nang maupo ang kanyang pinsan na dating tumakbong vice president na natalo ni Lenny Robredo na tumanggap naman di umano ng 500 million mula sa ating pangulo. Kaya ang dati ha, na sinasabi niya walang kakayahan,
9: sinungaling,
1: eh ngayon marami na raw pong nagagawa para sa bayan. Kinain yung sinuka, mga kaibigan. Ganyan din yung mga Dilawan, ganyan din po yung mga Pinklawan, ha? Yung mga makakaliwa na sila dati ang nanguna para mapatalsik ang ama na si Maong dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos Sr.
9: Yes.
1: Ngayon, sama-sama na po sila. Sanib pwersa sila. Kain suka lahat, mga kaibigan. Ha? Yung dating masama, dahil nalalahiran sila ng maleta na naglalaman ng milyong piso o supot o yung tinatawag na extended envelope, eh, maganda na. Marami nang nagagawa. Isang mabuti at mabait na Pangulo, mga kaibigan. O, yan po ang nagagawa ng salapi. Pero, bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin muna natin ang pag-ulat ng ating kasama Romel Madrigal, kabataang Rosense, pinalalakas ang kamalayan sa karapatan ng PWD. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
10: Mas pinalakas pa ng pamalalusod na Santa Rosa ang kamalayan ng mga kabataan sa karapatan at kapakanan ng mga persons with disabilities o PWD. Sa pamamagitan ng City Youth Development Office, matagumpay na dinaos ang PWD Rights Seminar sa City of Santa Rosa Multipurpose Complex. Layunin ang aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga kabataang Rosense tungkol sa mga karapatan, proteksyon at mahalagang papel ng mga PWD sa lipunan. Isinusulong din sa pamamagitan ng seminar ang pagbuo ng mas inklusibong komunidad, isang pamayanang may paggalang, pagkakapantay-pantay at pagkakataon para sa lahat. Bahagi ng nasabing aktibidad sa mga programang inihanda ng City Youth Development Office bilang pakiisa sa pagdiriwang ng Youth Week 2026. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, inaasahang mas magiging mulat ang kabataan sa pagtanggap, paggalang at pagsuporta sa mga persons with disabilities. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Dito po, mga kaibigan, sa bagong apidabit na di umano ay pinirmahan ha, ni Orly Gutesa na kung saan sinasabi na idawit ito pong si Marcoleta at Defensor, palabasin daw di umano na siya ay pinilit ni Marcoleta at ni Defensor na at pinangakuan ha, na may kapalit ha. Kaya, yan po ang kanya ngayong inilagay o inilagay nila sa nilagdaang apidabit nito pong si Orly Gutesa. At maaring yan din ang nilagdaan ng apat na bumaligtad na sundalo dahil sinasabi niya na walang kinalaman si dating speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Saldico, mga kaibigan. So, mayroong nasa likod na gusto ay alisin sa isip ng taong bayan na siya o sila ay may kinalaman o sangkot dito sa malawakan at pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, di ba? At itong huling sinabi ni Romualdez na ibasura sana yung mga complaint laban sa kanya, yung plunder at iba pang mga kaso, di ba? O dahil wala siyang kasalanan. Pero kung natatandaan ninyo na tila pag-amin na sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez na kapag siya ay inilaglag, kasama ko kayong lahat na malalaglag.
11: Hindi
1: so,
11: siya.
1: Tuloy ang depensa ng mga sangkot sa mali-maletang salapi na tinanggap nila.
11: Para may silang testigo
1: yan,
11: ngayon.
1: Mga kaibigan, ha? Maliwanag po yan. Kaya paano ninyo mababago ang kaisipan ng taong bayan? O dahil sablay eh. Sablay, hindi nagkakaayon yung mga testimonya.
11: Yes.
1: Diba? Naglalaban yung unang testimonya at itong pangalawang testimonya. Eh, siyempre, yung unang dapat paniwalaan.
11: Mas matiba yun.
1: Yun ang unang sinabi mo. Yun ang unang pahayag mo. O eto na ngayon, dahil sa natukso kayo sa halagang 25 milyong piso at sa hirap na inyong dinaranas at sa kabi-kabi lang mga kaso, kaya mas gusto na ninyo tanggapin ang 25 milyong piso at kayo ay mananahimik sa inyong akala. Pero baka yan ang maging dahilan ng inyong kapahamakan.
11: Yes.
1: O para wala nang testigo, kung natatandaan ninyo yung nangyari kay Dilima na nag-atrasan yung mga testigo, di ba?
11: Nagrikante
1: yung nagrikante yung ano ng BJMP, chief ng BJMP, di ba? Nagrikant. O di ba, parang gumaang. Bagamat mayroon pang natitirang kaso, laban po dito kay Laila Dilima. At bago tayo magbigay ng isang paalala, itong si Franz Castro nasulyapan ng marami nating mga kababayan na natutulog diyan po sa trial ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Bakit po ito ay nakakalaya pa? Dalawa po sila na convicted sa salang human trafficking, di ba?
11: Child abuse
1: dahil po sa pag-recruit nila ng mga kabataan na dinadala di umano sa bundok. Bakit hanggang ngayon ito ay nakakalaya? Samantalang si Marculeta, si Defensor, agad-agad ikinulong ninyo habang ito convicted pero nagagawa pang

0: Pinipili. Kapag kakakampi, steady ka lang dyan. Kapag ikaw ay kalaban, may kalalagyan ka. Ganyan na ba ang ating batas? Ito na ba yung demokrasya na dapat ay umiiral sa ating bansa? Kalayaan na sinasabi ng ating saligang batas, kalayaang magsalita, kalayaang magpahayag ng iyong damdamin. Pero nakita naman ninyo kung ano ang nangyari kay Marcoleta, kay Depensor, na naninindigan na dapat ituloy ang imbestigasyon. Ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng drama, sarsuela, nag-walk out kayo, at pinalitan si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, at ang ngayon ay ipinalit ninyo kahit wala sa ayos yung pagtatalaga ng Senate President at iba pang mga sa committee chairman ay itinuloy ninyo. So, asa na po ngayon yung tinatawag nating pagsunod sa ating saligang batas? Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, si Don Pepot na pinsan ni Win Gatchalian sa ayaw ninyo at sa gusto. Buti naman inaamin kayo ni Don Pepot. Inaamin na pinsan niya. Ay sasabihin po kung ano ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. Mahirap yung gwapo, daming nakakamukha eh. Sige. Okay, take it away.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, I'm Sunny Illustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Pakiusap po ng inyong lingkod na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
4: Yes. Sa mga tatawag pong bilang po namin telepono, 0917-581-6500, ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, na rin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Na rin po ang palatuntunan ninyong pulso ng sambayan na may comment section kami dyan, na kayo magpadala yung mensahe sa Facebook at maging sa YouTube, magpadala po kayo mensahe at babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe nyo.
3: Okay. At alam mo, Don Pepo, kahit pare, kahit pastor, may mga itinatago rin yung baho. Hindi ba may mga pare na naaakusahan ng agaw ng asawa? Natandaan mo yung na-post sa social media, di ba? Diyan sa Pampanga. Pampanga. Oh, yan. Meron din mga pare na nanre-rape. Meron din namang mga pastor na kawatan, di ba? O tulad na lang nitong si pastor Atras Abante. Ha? Oh, hindi ba? Meron din itong tinatawag na ito po ay sa ika-anim na distrito ng Maynila, ha? Eh pero napuna natin sa mga binanggit na pangalan, ha, nitong si Mayor Isko Moreno ay parang si Pastor o Congressman Benny Abante lang ang medyo diniinan niya, no, ha? Na sinasabi niya na mayroong flood control budget. Pero bakit ang capital city ng Pilipinas, Maynila, ha, ay lumubog sa baha? Hindi lamang po, ha, si Benny Abante, ha, eh halos buong Maynila ang lumubog, eh.
4: Yes.
3: Ha? Ah, meron na yung pong Ernest Junicio, unang distrito. Ah, tila ilan ng hawak nitong ano, bilyon.
4: Bilyon-bilyon din.
3: Pondo ng flood control. Valeriano na ikalawang distrito. Ang ikatlong distrito, ah, ito pong si Joel Chua. Ang ikaapat na distrito, Maseda. Ang ikalimang distrito, Erwin Cheng. At ang ikanim ay ito pong si Abante na siya na lamang tila dinidiinan ng mayor ng Maynila. Pero ito pong si Joel Chua, ito pong si Abante. Ha? Eh sila po yung mahigpit na nagsusulong ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Sila po ang naghahangad na ma-impeach ang ating Vice President dahil takot na takot sila na kapag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte ay mananagot sila.
4: Accountability naman nilang hanapin.
3: Dahil sa bilyon-bilyon na hawak nilang pondo ng flood control o na hinahanapan ninyo ng accountability ang ating Vice President Sara Duterte. O kapag siya naging Pangulo, hahanapin din sa inyo ay accountability. Nasaan ang pondo ng flood control, mga kaibigan? Kaya yung sinasabing mainstream media na nagsisilbi na tila PR, tila propaganda tools ng kasalukuyang administrasyon para ikondisyon ng isip ng ating mga kababayan, siya pong tila nagsisimula ng mga fake news. Diba? Yes. Fake news ang kanilang mga ibinabalita tulad ng sinasabi nila na 8.8 milyong Pilipino ang umangat daw di umano ang buhay. Yan ang balita nila, di ba? Yan ang press release na ipinakakalat nila. O, di ba? Paano nasabi po ng bias media yung sinasabing 9.7% umangat ang buhay nating mga Pilipino habang patuloy na tumataas ang halaga ng mga bilihin, lampas pa sa bubong nating tinitiran ang halaga ng mga bilihin sa ngayon.
4: Yes.
3: Ayan. At paano masasabi na umunlad, umangat ang buhay nating mga mamamayang Pilipino na kapag tulad nito, umulan, umihilang ang butiki, binabaha kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino.
4: Nabubuhay sa kabataktan tao.
3: Paano masasabing umuunlad ang bansa? Paano masasabing umaangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino? Ah, kung ganito naman ang ating dinaranas na kahirapan.
4: Yes.
3: Kaya tumigil na po kayo sa pagbabalita ng fake news. Huwag ninyong ikondisyon ng utak ng taong bayan na umaangat ang buhay nating mga mamamayang Pilipino at umuunlad ang ating ekonomiya. O, di ba? Kaya, yung
4: habulin
3: mga
4: ng lahat ng
3: nagsisilbi
4: ng mga
3: po,
4: opisyal ng gobyerno.
3: Yung pong mga nagsisilbi na propaganda o PR na mga di umano'y mainstream media, tigilan na po ninyo. Aminin na natin ang katotohanan na tayo ngayon ay naghihirap.
4: Yes.
3: At tila walang direksyon ang ating pong tinatahak na landas, lalo na ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Okay? Don Pepot, ayos na?
4: Okay na po.
3: So, babasa na tayo.
4: Ibang ulat po tayo.
3: Ah, mayroong pag-uulat. Si Jojo Sikat, nagbabalik, rain or shine na aksyon ng gobyerno. Kailangan ng sambayanan, lalo na ngayong panahon ng kalamidad. Yan po ay ayon kay Senator Go na tumanggap ng papuri. Mm-hmm. Ha, itong si Senator Go. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Pagyabang bumalik sa normal ang pamumuhay ng marami lalo na sa bahaging Luzon matapos sumikat na itong araw ay puspusan pa rin yung paghahanda para sa posible na namang paglakas ng Southwest Monsoon o habagat ngayong Linggo. Kaugnay nito, muling nananawagan si Senator Christopher Bongo sa mga local leaders at lokal na pamahalaan na patuloy na gampanan ang kanilang tungkulin na maging una sa pagresponde sa pangangailangan ng mga Pilipinong biktima ng sakuna sa kanyang pagbibigay sita sa mga biktima ng baha at sunog kamakailan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagpaalala si Senator Go na ito ang panahon para sa aniyay rain or shine na pagtulong at paghahatid ng serbisyo lalo pat walang pinipiling oras sa mga sakuna. Samantala, nananawagan din si Senator Go sa mga kasabahan niya sa Senado na bigyang prioridad ang mga panukalang batas na nakasalang ngayon sa Kongreso na layong tumugon sa panahon nga ng krisis kabilang na itong dagdag na incentives sa mga rescue responders at agarang tulong para sa mga biktima ng kalamidad.
6: Rain or shine, pupunta ako sa inyo. Sunog, baha, pupuntahan ko yan basta kaya ng katawan ko at panahon ko. Hindi ko matiis na nakaupo sa opisina. Hanggang ngayon, nakakailangan ko ng tulong.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Masipag talaga itong si Senator Bongo at siya lamang ang tila tanging senador na bumababa sa ground, yan, sa lupa, yes, sa masang Pilipino, dumadamay sa anumang kalamidad na dinaranas nating mga nagdadalwa, yes, na mamamayang Pilipino. Sabi po ni Mercy Fernandez Narciso, rainy days morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Esther Sunga, good morning, Madam and Sir James, mabuhay. Dumali na naman ang bastos na magkapatid na kawatan at manyak na tulpok ng bastos na naman sa impeachment ang mga animal sa kawawang Ginang Acosta. Alam na natin na sugo sila ng magpinsang kawatang bongbong ngiwi at lolong.
4: Good day, MT Takalmin Barrages. Wow, live sa RJ Studio. Sina Bendalo ba? Mananalo pa kaya sa 2028 yan?
3: Sabi ng taong bayan, sabi ng nakakaraming bilang ng mga mamamayang Pilipino, ito na raw ang huli na pagsingkaw ng magkapatid na tulpo sa ating gobyerno. Sana naman, ha? Sana naman po isabuhay ninyo at huwag kayong maging makakalimutin kasi pagdating ng eleksyon, kaya palagi ito na po ang nangyayari sa atin . Hindi nagkakaroon ng tunay na pagbabago dahil hindi rin po tayo nagbabago kapag naabutan ng ayuda, kapag nabigyan ng tulong, kapalit, boto. Hindi na po, ha? Alam natin na dadaloy ang ayuda, dadaloy ang tulong pagdating ng 2027 bago mag-eleksyon. Sana naman hindi na mapalitan ang inyong mga isip at yung mga inilista ninyo na hindi na ninyo iboboto ay tunay at totoo na wag na po ninyong iboto sapagkat hindi sila ang kailangan ng taong bayan.
4: Yes. Mula kay Ma'am Lichen Up, blessed morning po, pretty Ma'am Tita Carmen and Sir James. Like na po, done na po. Thank you po.
3: Salamat po. Sabi po ni Rick Orasyon, anong klaseng senador meron tayo? Supposed to be huwaran Asa na yung mga legacy ng mga senator noon? Senator Puyat, Senator Anto, Rene Espinosa, Laurel, Calaw, Usmeña, The Old Jokno, Almendras, Rogelio de la Rosa, Texon, hindi Pexon yun, Texon yun eh, and Rodriguez, ha? Nasaan na nga ba? Eh, ang nandyan ngayon, Juntivero, Sus Maria Josep. Kung babakasin natin si Juntiveros, hindi po yan dapat maluklok eh, ha? Bakit naging senadora? Di ba? Itong magkapatid na tulpo, alam na natin ang mga kaliskis, yung kanilang mga balahibo, ha? Bakit ninyo ibinoto? Di ba? Dahil sa angas, sinasabi nyo, o ngayon, ginagamit yung kanilang yabang, ginagamit yung kanilang tinatawag na pagiging arugante na akala nila, broadcaster pa rin sila. Diba? Eh,
4: senador na sila.
3: Oh. Eh, senador na kayo, tinitingala na kayo ng taong bayan. Dapat halimbawa kayo ng isang tunay na lingkod ng bayan.
4: Yes.
3: Sabi ni Ruel Claros, naku, nasan ka na naman? O na, iba na naman ito. Sabi ni Ruel Claros, dapat ang mga convicted criminal na umapila pa rin, hindi na binigyan ng privilege para makapasok ng Senado. Tapos yung ordinaryong mamamayan na isang mahirap, hindi pwede makapasok at makinig sa loob ng impeachment court. Totoo at nasa legal ba talaga ang umiiral na ustisya ngayon sa ating bayan? Mm. At gusto ko lang itanong, Don Pepot, saan napupunta yung tinatawag na 25 million budget a day?
4: Yes.
3: Dahil may mga yung abogado di umano ng depensa humihingi ng pagkain, nagalit sila. Oh, saan na pupunta yan 25 million a day tung mayroong trial?
4: Yes.
3: Ang impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte.
4: Dapat i-account din, may resibo.
3: Dapat, yan, dapat may resibo, dapat may accounting kung saan, ha, kung sino yung mga kumain.
4: Ano mga kinain, magkano nagastos?
3: Sige.
4: KBP, ganun kayo eh. Mula naman kay Sir Chopilo Villaremosa, good morning po, Tita Carmen Ka James.
3: Sabi,
4: Tita, dapat po sana ilipat yung mga upuan ng mga makakaliwa sa hearing. Mga bastos ng mga pagmumukha.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, magandang Martes, Ma'am Carmen, Sir James. Sa bawat pagmulat ng mata sa umaga ay pag-asang harapin. Good morning, people.
4: Okay. Sir Chopilo Villaremosa, sige, tawag lang po kayo.
3: Sabi ni Rick Oracion Colling, stupid to a witness by Senator Judge Tulpo was inappropriate, overboard, and unbecoming as a senator. Tama po. Sabi ni Rowell Claros, ang alam ba na ustisya ni Boy Lipstick, ligutan yun. Oho. Ay paglait, pag-alipusta sa maliit na tao, lalo na kung hindi fluent English, Tagalog, language na nakalimutan na banya, na hindi lahat na nagiging bayani ay fluent sa salitang Banyaga, masahol ka pa sa malansang isda.
4: Mm.
3: Ika nga ng ating bayani na si Quezon.
4: Mula naman kay Sir Efren Guhilde, nagpadala siya maraming icon.
3: Sabi ni Benito Mangogat, hindi na bago ang problema sa transportasyon ng tren natin. Palagi nilang perwisyo, yan ang napapala sa gobyernong kawatan. Kung binigyan sana noon pa ng maayos na transportasyon ng gobyerno, ang mga commuter ay wala sanang ganito na lagi nilang mahaba ang pila, masisira yung tren, basura na, pinapagamit pa, luma na, pinapagamit pa. Kaya yan ang laging sinasabi ng mamamayan na napag-iiwanan na tayo ng mga bansa. O yan, pagdating sa teknolohiya, of course, talagang napag-iiwanan na tayo kasi pabaya ang gobyerno. Grabe, lagi lang ganito. Natandaan mo ba yung MRT? Oh, di ba dahil
4: mali yung bagon sa sariles.
3: Bagon sa sariles, hindi pwede. Oh. Matagal din bago to.
4: Naiayos panahon ni Duterte na ayos yan.
3: Oo, at saka panahon ni Rojas.
4: Yes, nangyari yan.
3: Nangyari yan.
4: Asa na accountability rin doon?
3: Oh, sige.
4: Mula naman kay Sir Carlos Calwit, magandang umaga po sa inyong dalawa. Ang yayabang na talaga na magkapatid na tulpo, bibong senador.
3: Sabi ni Boyet Velasco, magandang umaga po. Sabi ni Menchime, good morning Ma'am Carmen and Sir James.
4: Mula kay Sir Juice Dennis Alimohano, hi sweetie.
3: Uy,
4: Dennis,
3: ang aga, Dennis ha. Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po sa inyong dalawa. Tuloy po ba ang barangay election? Salamat po.
4: November 2 po yan eh. Pinag-aaralan pa po kung extend na naman o hindi.
3: Sabi ni Menchime, sobrang dami ng magnanakaw at hold-upper, kasing dami ng mga magnanakaw na mga politiko.
4: Sabi ni Ma'am Ena Gray, bakit naka-manicure yung isang babae na di umano ay sumukong MPA at nang tumatanggap ng envelope ay napansin ko?
3: Wow! Ang bilis ng mata
4: kita-kita
3: ni
4: Ma'am
3: Ena Gray. Ha? Si Juanita Estacio is watching with you. Thank you. Sabi ni Romeo Ochoa, dapat kasi palitan na lang ang form of government sa Pinas. Gawin na lang parliamentary government para maiwasan ang impeachment at mawala na ang mga senador at kongresista na magnanakaw para umulad naman ang Pilipinas at makabalik na sa Pilipinas ang mga OFW na dyan na magtrabaho. Yun lang. Oo nga naman. Sige. Meron tayong pag-uulat mula kay Romel Madrigal. Halos 2 linggong walang pasok. Balik eskwela sa San Pedro. Seguridad na mamag-aral tinitiyak. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Matapos ang halos 2 linggong pagkansila ng mga pasok dahil sa masamang panahon, muling nagbalik eskwela ang mga mag-aral sa lungsod na San Pedro, Laguna. Kasabay ng pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang mga paaralan, higpit din ang pinatupada na pagbabantay at pagpapatrolya upang matiyak ang kaligtasan at kayusan sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga mag-aral. Nagtulungan ng San Pedro Component City Police Station, City Public Order and Safety Office o POSO, mga pamahalang barangay at nagsama-samang mga NGO bilang force multiplier sa pagmumonitor ng sitwasyon sa mga paaralan at karatig na pamayanan. Layunin ang pinag-iba yung pagbabantay ng mapanatili ang seguridad, hindi lamang ng mga mag-aral kundi pati na rin ng mga guro, magulang at iba pang residente. Hinihikayat naman ng pamahalang San Pedro ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at suporta ng mga hakbangin para sa mas ligtas, maayos at payapang pagbabalik ng mga mag-aral sa klase. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Benito Mangogat, mayroon po siyang sinasabi, ha? Ilan dekada na ito hanggang ngayon. Wala pa yan hustisya. Alam na ng pamilyang Aquino at Cuanco kung sino ang nasa likod. Ayaw nila magsalita kasi ipapapatay sila. Kapatid ni Ninoy at Jomar Sison ang pumatay diyan para ibintang kay Marcos Sr. Baka si Ninoy Aquino, di ba? Utos yan ng mga elitista sa US na itumba si Ninoy at ibintang kay FEM o Ferdinand Edralin Marcos. Isang military ang gumawa pero sila inutusan lang ng source na yan, yung si Joma Sison at yung taong kapatid ni Ninoy, sino ba yun? Ayaw magsalita si Chris at ang kanyang kapatid kasi itutumba rin ni Joma Sison. Ngayon, patay na si Joma Sison at si Butch Aquino. Dapat magsalita sila kung sino ang nasa likod. Butch Aquino.
4: Mm.
3: Pero ang
4: dalawang naging pangulo ng Aquino, pero hindi na solve yung case.
3: Pero ang sinasabi, 'di ba, ibinibintang kay Danding Cuangco dahil sa usapin ng Asyenda Ruisita na sinasabi gustong maangkin ni Danding Cuangco, 'di ba? O dami gustong bilhin, 'di ba? Pero parang iba na ngayon ang istorya. Tama rin naman, patay na si Ninoy Aquino, patay na si Butch Aquino, at patay na rin po si Joma Sison. Kaya kailangan lumabas na po ang katotohanan.
4: Mula kay Sir Ruel Claros, mas credible yung unang apidabit dahil napirma niya ito sa loob ng isang notary public office at nakapanumpa siya sa Blue Ribbon Committee headed by Lacson bilang katibayan na totoo ang nilalaman ng kanyang apidabit.
3: Yes, tama po. Sabi ni Benito Mangogat, hindi na bago ang problema na basa na ito, transportasyon. Okay.
4: Sabi ni Sir Ray Urbano, good day po mga men sir, nakakaya na iyang ginagawa ni Erwin Tulpo. Bastos masyado. Tama bang sabihin mo ang salitang estupido sa isang witness na halos magulang mo na yan? Wala kang galang, isa ka pa namang senador. Sinisira mo ang ibang senador na may magandang imahin sa Senado.
3: Oo nga naman, sige.
4: Mula kay Sir Ruel Claros, under duress si Gutesa, napirma niya ang recanted affidavit niya para lamang huwag ituloy ang reklamo sa kanya at pagkalooban na rin ng 25 million at pag-aalis sa kanya pati sa pamilya sa peligro.
3: Yes. Kung sa bagay, hindi nating masisisi Don Pepote. Siyempre, kung minsan nauuna yung tinatawag na pagmamahal, malasakit sa pamilya, di ba?
4: Mahirap pagpamilya, nakataya.
3: Pagpamilya, kaya yun ang ginagawa naman ng iba. Ang ginagawa, yung pamilya mo, ang kanilang
4: kahinaan yan.
3: Gagawing ano, yes. Tawag dito, yung kanilang gagawing panakot. Para kung ano man ang gusto mo, katulad ng ginawa dito sa apat na bumaliktad na dating sundalo, at ito pong kay Orly Gutesa, ito po yung unang nagbulgar ng katotohanan na agad sinabi nitong si Pampilo Lacson na fake witness dahil fake yung pirma ng notaryo. Nag-oath sa kanila, sumumpa si Orly Gutesa sa harap ng mga senador.
4: Tinanong diba? Pa nila.
3: O, pagkatapos sasabihin mo fake news. O, eto ka na naman ngayon. Ang iyong inaasinta at tila sinampahan mo ng kasong plunder. Plunder na naman yan, ha? Ay itong si Senate, dating Senate President, ha?
4: Alang.
3: Alang.
4: Peter Cayetano.
3: Ha? O, pagkatapos niyan, anong kasunod? Ikukulong din ninyo kasama sina Marculeta at Defensor, di ba? O, pero sinasabi, tila ayon sa isang vlogger na mukhang bibigyan ng pagkakataon na makapagpiansa ito pong si Senator Marculeta at ito pong si Defensor Sampu ng kanyang mga kasama. Sana po ang ating hudikatura, ang ating mga korte, mga justices, sana naman ay umayong kayo sa tama at kung ano ang idinidikta po ng ating batas. Yes. Hindi dahil sa kampihan ninyo ang taong bayan, hindi dahil sa kampihan ninyo ang mga nasa posisyon, kung hindi kung ano ang sinasabi ng ating batas.
4: Yes.
3: Yung palang sinasabi nitong si Lacson na ano ba yan, blood control, yung pala reclamation, baka yun yung reclamation din sa nasabi na illegal yung reclamation na yon na 8 bilyong mahigit, di ba?
4: Yes.
3: O, hindi baka ito yung sinasabing reclamation nung di umano tatay, di ba? Di ba? Baka bahagi ito mahilig po sa illegal po, ha? Yung pinapasok nitong tatay ni ngayon ay Senate President Win Gatchelian na dating kilala sa pagiging di umano ay plastic king, smuggler po ng resin. Yan, sige.
4: Mula kay Sir Romeo Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday. Work from home po ba kayo?
3: Hindi, dito kami ngayon live. Sabi ni Esther Sunga, "Good morning, Madam and Sir James. Mabuhay. Dumali na naman ang bastos na magkapatid na kawatan." Ah, nabasa na yan. Sige. Sabi ni Dad Sotelo, "Good morning sa inyong dalawa, mga congressman at mga secretary. Sa national government lang ang umaangat ang buhay at mga senador na kampi kay Bangag."
4: Sabi naman ni Sir Raimi Samoya Bernante, "Magandang Martes, Ma'am Carmen Sergio, sa bawat pagmulat ng mata sa umaga ay bagong pag-asang harapin. Good morning, people."
3: Kapag ikaw ay senador na naninindigan, katulad ni Senator Marculeta, Senator Cayetano, hanggat hindi yata umaabot sa 16, ang ngayon ay majority na pinamumunuan nitong si Senator Win Gatchalian bilang di umano ay Senate President kasi meron silang apile. May apile, ha? Oh. Sus Mariano, eh hindi yata mababago yung sinatawag na 16 na boto para maipa-impeach ang ating Vice President. Kaya patuloy pa silang kumakalawit.
4: Nagbabawas.
3: Nagbabawas hanggang sa maging 16 yung mapipilitang bumoto. Ngunit hindi na sila iboboto ng taong bayan, mga kaibigan. Okay, si Jojo Sikat may pag-uulat. House Prosecution Panel, pag-aaralan pa kung ipapatawag bilang testigo si Colonel Raymond Dante. La chica, bakit hindi ipapatawag? Bakit kailangan pag-aralan pa? Kung yan ang magbibigay liwanag,
4: yes,
3: kung saan napunta yung hinahanap ninyo na 125 million confidential and intelligence fund habang gumagastos kayo nang aabot sa bilyong-bilyong piso laban sa 125 million na sinasabi ninyo na nilustay ng Vice President Sara Duterte. Hindi pa nakakatawa, mga kaibigan? Ginagastosan ninyo ng bilyon, aabot sa bilyong,
4: yes,
3: piso. Kung 25 million, eh 17 na eh.
4: Eh sabi, 92 days daw yun, magpas pa. Oh. 2.3 billion ang kwenta pag umabot ng 92 days.
3: Oh, biruin ninyo, ang hinahanap lang ninyo, 125 million. Bakit yung 4.5 billion ha, o 4.55 billion dahil humihingi pa ng dagdag, hindi pala totoo, fake pala yung sinasabing 10 billion.
4: Na sa kabuuan yan eh, parang lumalabas.
3: Oh, yan, sa kabuuan na hinihingi po sa 2027 national budget ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. bilang confidential and intelligence fund. Si Jojo Sikat, magbabalita. Okay.
5: Sinabi ni Lead House Prosecutor Panel Jerbil Luiso na pag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung ipapatawag bilang testigo si Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa panayam, sinabi din ni House Prosecution na Panel na Joel Chua na hindi man nila patistiguin si La Chica, sapat at matibay na aniya ang mga testimonya laban kay VP Sara Duterte ng dalawang auditors ng COA ukol sa maling paggamit ni Vice President Duterte sa confidential funds. Gayun din ang testimonya ng kanilang hostile witness na si Gina Acosta na dating Special Disbursement Officer ng OBP nang tanungin kung nalalaman nila kung may impormasyon sila sa kinaroroon o na nila Chika, aniya yan ang di pa nila alam kaya mahirap pang desisyonan ang pagpapatawag dito. Ayon kay Congressman Chua, kung iharap naman sila Chika ng defense panel bilang testigo, pwede nila itong i-cross-examine. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Congressman Alonto Adjong, isa sa mga spokesperson House Prosecution Panel, ang pagpapasang yung pasa ng pera kay La Chica sa utos ni Vice President Duterte, hindi lang aniya ito paglabang sa Joint Memorandum Circular o patakaran ukol sa paggamit ng confidential funds, kundi illegal delegation of duty. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sana ituloy-tuloy nga ni Isko Moreno, Yorme Isko Moreno, yung
4: investigasyon.
3: Pag-iimbestiga diyan sa mga mambabatas ng anim na distrito ng Maynila.
4: May 14 billion eh. May
3: bilang capital ng Pilipinas, di ba? Yes. Biruin nyo, nilulubog ng baha dahil sa kapabayaan at kapabayaan sa paggawa, negligence, di ba? Yes. Sa paggawa ng mga
4: flood control
3: nila. Nitong anim na mga mambabata. Sana punta yung 14 billion.
4: Mm.
3: Ikaw, Chua, isa ka sa matinding nagtututuro ng iyong daliri. Ikaw, Pastor Abante, isa ka rin yan sa mga matitinding gusto na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil natatakot ba kayo? Sana wag tantana ng ating mayor ng Maynila, Isko Moreno, yung paghahanap, pag-iimbestiga kung saan napunta ang salapi na dapat ay pondo sa flood control project. Okay.
4: Mula naman kay Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po. Bakit yung mga komunista laging nasa camera ng impeachment, nasa likod ng mga ng testigo?
3: Nakunan pa nga, natutulog si Franz Castro eh. Buti hindi tumutulo ang laway nung nga makunan. Diba? Itong si Luiso lagi daw tumutulo ang laway. Sabi nababasa ko, natatawa nga ako eh.
4: Sabi, this day's almohano. Oy, thanks po, tita, sa greetings yesterday. Nairaos, enjoy naman po.
3: Ba't di mo naman kami inimbita ni Don Pepot? Sabi ni Rowell Claros, protektado ba ng maimpluensya sa lipunan ang kontraktor na nagpa-espalto sa EDSA na nagresulta sa matinding traffic at sa matinding galit ng DPWH Secretary Vince Dizon? Hindi naman pala inyenyero itong si Vince Dizon eh. Siyempre,
4: wala siya. Dilipat lang, galing sa DOTR.
3: Wala siya masyadong alam.
4: Know-how doon.
3: Sige, sabi niya, first class na mga asfalto ang gagamitin, bakit isang ulan lang? Nagbako-bako na yung EDSA. At yung
4: morning contractor niya, maraming project sa gobyerno yan. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sergueña, good morning po to both of you. Silent daw stupidity, ayon kay Rapi Tulpo. Ano din tawag sa kanya nung manahimik at di na tinuloy ang hearing sa PCSO?
3: Okay. Sabi ni Langgam na Pula, totoo ang sabi nila, umaangat ang buhay nila, Tita Carmen, kasi naglulutangan ang bahay nila sa ang Maynila. O nga naman, umaangat yung bahay dahil lumulutang sa baha. Kaya umaangat ang buhay nila.
4: Pati naman, kasangkapan, umaangat eh. Wala lang pang bining kasangkapan yung mga kababayan
3: natin. Sabi ni Rowell Claros, sa pag-upo ni Vice President Sara bilang bagong Pangulo, marami sa mga magkakaroon ng mabibigat na kaso ay maghanap na ng bansa na nabibili ang citizenship. Mark my word. Nakabili na yung isa nating Defense Secretary Gibo.
4: Hanggang ngayon.
3: Chodoro.
4: Issue pa dyan.
3: Maltese citizen na po. Sige.
4: Mula naman kay Ma'am Elaine Baltazar, sobrang hambog nitong si Bending Daloy. Ang tapang, atao. Pero nung bubugin yung kapatid niyang Simon, ni Raymat at Claudine, ayun, nga.
3: Wala silang nagawa di ba? Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, malabo na naman talaga iboto ang Tulpok Brothers. Maletagang is waving zero vote. Dapat angas ng magkapatid style squatter ang asal.
4: Sabi naman po ni Mampang Alhab, good morning Tita Carmen, Sir James, may Supreme Court o Sandigang Bayan Parang pepe at parang pepe at bingi. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Parang wala ng batas. Hay buhay, salamat po.
3: Sabi ni Rick Oracion, si Tulpo ang model o best example sa sinasabi ni PICC na naturuan ng walang modo at bastos. Siguro magkaklase sina PICC, sino ba yun? At Tulpo. Langgam na pula. Dati pumapanig sila kay Acosta. Bakit ngayon kinakalaban nila? Ano sila? Mga buwayang lutang saba? Oo, class pa nga sila eh. Mga buwayang nakabarong Tagalog at nakasuit. Mga naka-Amerikanang mamahalin, ha? Oo. Yan na po ngayon ang uri na mga buwayang lutang.
4: Sabi ni Monita Estacio, good day po, Tita Carmen, Sir James. Binabati ko po ang aking apo, Ernest Jansen Estacio Raburar. Happy birthday, belated.
3: Okay, happy birthday. Sabi ni Ernest, Juanita Estacio, laging present si Franz Castro sa impeachment. Oh, ayan. Sige.
4: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Salamat po sa pagbasa sa comment ko.
3: Thank sabi ni Esther Sunga, ang bastos, halatang manyak, ang bigas sa belat, bilat. Naku, sa Bisaya yun, bilat. Pareho yan. Sa atin din, sa atin namang mga Tagalog, belat. Parang, yung parang nanunukso. Belat. Nanunukso. Pero kasi, Bisaya, yung belat, ang pronounce nila, bilat. Eh, masama po yung ibig sabihin ng bilat mo, sabi. Tapos, ngiting aso. Ang ogag, tingnan ng mata. Alam mo na, ugali, mayabang, abusado, at kawatan. Mm-hmm. Sabi ni Juanita Estacio, good day, Tita Carmen, Sir James, binabati. Ah, nabasa na yan. Sabi ni John Observer, bakit po ba gustong gusto nilang umattend sa Senate hearing si Vice President Sara para gawan nila ng issue para paglaruan, di ba? Yes. Para tanungin ng mga tanong na alam nilang wala naman sa context, di ba? Para mapahiya ang ating Vice President. Ano bang ginagawa ng isang akusado doon? Di ba nakaupo lang, hindi naman invited yung mga nakarang impeachment? Parang wala namang akong nakikitang umaten na akusado, mga baliw na talaga itong mga nasa administrasyon, bangag na administrasyon. Sabi ni Luz Papa, magandang umaga. Sabi ni Rick Oracion, ang assassination ni Ninoy ay napakahiwaga kasi nang naging na, kasi naging president ang mag-ina, ngunit naging president ang mag-ina. Ngunit bakit di pinabuksan ang kaso para magkaroon ng closure? Dahil kaya sila ang tatamaan? Mm-hmm. O hindi ba sinasabi na nga kamag-anak din nila? Kaanak din nila?
4: Mm-hmm. Sir Chopila, bilire mo. Sige, tawag po kayo. May oras pa po.
3: Yun, sabihin mo. Ano nagbabasa? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, itigil na ang impeachment trial ni Vice President Sara. Gastos lang yan. Labanan nyo na lang si Vice President ng patas. Ayos na, tapos na ang usapan. Magsisiraan pa kayo. Eh, tama lang naman eh. Nahintayin na lang natin ang 2028 at maglaban sila sa patas na paraan. Total, sa inyo naman yung COMELEC chairman eh. Diba? Oh, eh yung ginagastos nyo sa lapinan taong bayan, ang dami pong naghihirap.
4: Yes.
3: Dahil po dito sa baha, ha? Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Eh ngayon sinasabi, may papasok na naman daw. Tatlong bagyo. Pero marami po tayong mga kababayan na nandyan sa liwasang Bonifacio.
4: Yes.
3: Ha? Eh ako mamaya dadaan ako, iikot ako, titignan ko, alam mo naman ako. Titingnan natin, ha?
4: Yes.
3: Oh, para meron naman tayong ibabalita. Ayan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ayan, labanan yun. Sige, langgam na pula, Tita Carmen. Si Boy Dila, at yung pare, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hihihi.
4: O yan, nakaisang bagsak. Sabi ni Sir Ruel Claros, namiss ko kahapon sa hearing sina Senator Robin Hood, Alan at Pia.
3: Baka naman kasunod niyan, ikukulong na naman nyo.
4: Si Pia rin daw, may blood control, sabi ni Lacson at binubusisin na rin.
3: Eh, gusto nga nila mabuo yung 16 eh. Diba? Sabi naman eh, kung ako naman, babaligtad ako. Pagdating ng botohan, hindi naman nyo ako mapipilit eh. Ha? Kung gusto kong iboto, ngayon kuno-question na naman nila yung presiding officer na parang tila raw nasa depensa.
4: Bakit? Tsaka yung 16 na sinabi niya, hindi raw
3: wala
4: nakataga
3: raw
4: sa bato yun.
3: Pwede wala raw sa saligang batas. Wala raw ganung bilang. Sabi nitong libog,
4: ligutan.
3: Ligutan. Jesus Mario,
4: si Jackson din, ha, sabi niya.
3: Ang lipstick mo, mas mapula pa sa lipstick ko. Ano ka ba naman, Jesus Mariano? Garapong walang asukal, loob. Hindi ka ba naman nakukutya? Di ba? Ang mock-up mo kapal. Di ba? Jesus Mariano, sabi ni John Observer, sabi ni Pinky Lacson, wala daw kredibilidad si Gutesa at hindi dapat paniwalaan. Tas ngayon, gusto nilang paniwalaan natin si Gutesa. Baliw na yata si Pinky. Medyo na. Magkakaso ka. Dapat buksan din yung kaso mo. Di ba? Tapos na ba yung kaso dito kay Dacer Corbito? Parang walang closure eh.
4: Iba pang question eh.
3: Oo.
4: Sabi ni Bartasal Elaine, abogado ba si Ligutan o makeup artist? Masin din kasi ni Atty. Topacio na naka-lipstick at naka-foundation pa.
3: Oo nga eh. Siya lang naman ang naka-lipstick. Mapula pa nga sa labi ko eh. Di ba? Ako nagmumurang kamyas. ano naman ang gustong ipalabas nitong si Atty. Lili?
4: Ligutan.
3: Ligutan. Sige. Sabi ni Rekurasyon, nakakatawa. Kaya yung tanong ni prosecutor, ligutan. Paulit-ulit ang tanong. Kaya paulit-ulit din ang sagot ni Witness Acosta. Sinasabi naman niya, hindi siya masyadong marunong ng Tagalog.
4: Hindi siya fluent talaga doon. Tsaka consistent naman siya. Kahit balibalik na rin nila ngayon, yun pa rin ang sagot eh. Nilalaman kay Sergio Pilaremosa, Tita, sa sinabi ni Tulpo na estupido yung witness, parang sinabi mo na kayong lahat na majority ay estupido kasi ang sinusundo ninyo, ang nakatataas ang sinusundo ninyo sa inyo kahit mali.
3: Loyalty blind daw eh. Kaya stupid. Di parang sinabi mo nga sa sarili mo yan. You are stupid because you are loyalty blind. Dahil loyalty. Ang sinusunod mo yung utos sa itaas. Sige. Pang-Alhabsi, good morning, Tita and Sir. May Supreme Court o Sandigan Bayan. Nabasa na ito, parang pipi. Sige. Bert Bautista is watching. Gandang morning, Bert. Ito, handang lumaban ito ng debate. Anytime. Tawagan ko lang daw. At itong si Tulpo, pagharapin ko daw sila. Kahit sino pa daw Tulpo. Kahit si Montour po.
4: Magkaalaman
3: na. Sige.
4: Sabi sa Rekurasyon, sa darat ng 2028 election, isa o dalawang slogan lang ang gamitin, blood control at maleta. Sapat na yun.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, powerful ba yun? Maleta at saka blood control. Bakit si Senator Rapi Tulpo, bakit nagsabi siya ng stupid? Sino ba yung parang hindi siya senador? O nga naman. Sabi ni Juanita Estacio, may nabasa akong comment. Ayaw nang manood ng hearing. Boring daw. Totoo naman eh. Sige. Basa. Sabi ni Leti Prias, good day, empty tensor. Sunod na lang ako magko-comment na sabi na lahat. Bakla yun si Ligutan. Hindi naman siguro.
4: Ay, Mr. Boy Verdante, bukas ulit ha, bayan. Ingat tayo, may bagyo po.
3: Sabi ni Joe Latore, good morning, Tita Carmen and Sir James. Oh, yan. Okay. Basa.
4: Wala pa po rito.
3: Wala na. Sabi ni Tita, hindi naman sinasagot ng operator nyo ang tawag ko. Di na ba pwedeng tumawag? Pwede eh. Kaya lang siguro, may problema yata yung ating cellphone. Oo. Maski naman ako, pagka busy ako, hindi ko sinasagot minsan yung tawag eh.
4: Try lang po ang tawag-tawag lang po yan.
3: Basa.
4: Wala pa po dito. Ano, wala na naman pagpindot ko.
3: Eh, itong ating ano, parang isa rin to eh, no?
4: Kada pindot mo, nag-iiba.
3: Nawawala na rin yung aking ano rito. Oh.
4: Nag-iiba yung laman.
3: Oh. Itong si Cheese Escudero, eh, tama lang naman yung ginagawa niya bilang presiding judge, di ba? Yes. O pero, pilit niyong sinisiraan at sinasabi ninyo, eh, ito raw yung nang-aakit
4: sa ibang mga sa minority.
3: Sa minority senators na para bumaliktad. Bumaliktad na siya eh. Ba't mga aakit pa siya?
4: Sige. Sabi ni Sir Orto Hedge, 100% bantay. Sila lang. 100% bantay yaman, 2022-2027 by Cambudget sa Oplan and Liwar on corruption. Question, dollar. Check.
3: Ano ba yun? Kung naintindihan na yun.
4: Daming check, saka ano eh. Kino-question niya. Bantayan daw natin yung budget ng 2027.
3: Eh kahit bantayan nyo, magaling sila eh. Oh, di ba?
4: Magaling.
3: At pagkatapos tayo naman, eh, laging humihingi ng pagbabago. Pagbabago, hindi naman natin binabago yung ating mga sarili. Di ba? Yes. Dapat baguhin din natin na kahit bigyan tayo, tanggapin ninyo dahil pera din po natin yung binibigay nila. Nung araw sabi ko, wag natin tanggapin dahil parang ipinagbili yung ating dignidad, di ba? Pero ngayon, tanggapin ninyo dahil pera din ninyo yan mula sa ating buwis. Pagkatapos, yung inyong paninindigan, kailang manatili
4: yung iboto nyo.
3: Na wag natin silang iboto.
4: Yes. Sabi ni Sir Chopo de Villarreal Mosa, Tita, tanong lang po, bakit ang mga magtatanong lang yung mga majority? Asan po si Cayetano Padilla? Halata naman na mga bias sila.
3: Eh, pinipigil nga nila eh, di ba? Tinatakot nila. Biro mo itong si Robin Padilla, kakasuhan din. Meron din inihahanda, naghahanap lang sila.
4: Obstruction of justice. Tsaka yung sabi, pondo rin doon sa isang project din.
3: Ay, wala naman daw siyang project.
4: Si ano, namumiligro din, si Legarda.
3: Si Legarda nasa dahil France.
4: Medical
3: dahil
4: leave.
3: Meron siyang pa-check problema up sa lungs. Nagpapacheck up siya. O, pero sinasabi nila, tinatakot nila, di ba? O, eh baka yung tao, umiwas na lang din. O, naku, last word na tayo, sige.
4: Salamat sa Diyos, salamat sa nila. Salamat sa kapang pulingin niyo, sigaw niyo lagi mo sabi, lagi din piling ganyo. But tama, God bless us all.
3: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam po at nagpapaalala sa ating mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Mayroon pang bagyong parating di umano. Ha? Kaya ingat po tayo. Yung mga bubong ninyo, ha? O, yung mga bahay ninyo, tibayan nyo yung mga haligi. Ha? Yes. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
8: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
11: Bravo Dietary Supplement for Men.
10: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
11: Bravo, ang bagsik mo.
12: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
14: BBC News with Roisin Hasty. The US Secretary of Treasury Scott Bessent has announced an expansion of secondary sanctions aimed at severing Iran's links with the global economy. Mr. Bessent said banks, businesses and countries, including China, would be put under pressure to cut economic ties with Tehran. A British maritime safety organisation says an oil tanker has been attacked in the Strait of Hormuz. Iran again warned on Monday that ships should not sail through the strait without him.